0: number one sa drama at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
1: Rush Boy Nationwide!
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.

0: number one sa drama at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
1: Rush Boy Nationwide!
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.

0: tutta na taong ko dahi.
1: Huwag di ha, uy! Ilang ba? Ipuhal!
2: Okay, 5 minutos na dili pa mag-alauna. Standby mo karong alauna, ha? Ang masunod na tong seryosong programa. Nag-hisgot nis mga gugmang langapakyan na nagkinaanglan sa mga bulawanong tambag ikan sa inyong Kuya Paul o sa itong mga minilyon yung mga suking tigpaminaw murag na putol ka bal tawag balik bal tawag patawag ko na itong balik si bal kay mubala ko nun siya ato ni pabalakon dayal balik bal dayal balik bal kay naputol ka putol si Bal niya daghanto siya nga kuan dara ato ning pabalakos Bal okay dara Bal dayo nga utto Bal
3: may hapon may utto dahil ako no na to luna ko yung mga kakauban diri po na mo great po okay, sila ba
2: no
3: ako, mabit lang, humana, kanina ang humana kong balat, okay na, buha pa kong kabalat. Okay.
2: Wait lang, sinasama ni sila?
3: Ala ko ang mga, kuhaan, pilingan, hindi. Ako lang kuhaan ng kulhas, game, pasunti mo na ako. Okay, maayong hauto ka ninyong tahan na naminaw sa tulumano ni Kuya Paul ni Lauro na ang sirang siya.
4: Hilong ba? Ito saan nilang gumibod? Ay, kayong nana nilang kinabuhi o sa itang malipayo o sa itang maghulaan o nasa radas ng kinabuhi. O ay, sige lang. Ngayon ang God ni Pulang ang God, yung hindi ginagyan, hindi salun sa sabarili, kusog ay. Sige, Paul!
2: Ah. Ano to?
3: Ah, sige, katuntungan lang, Paul.
2: Ah, sige, Paul. Salamat kayo. Yes, yes. Mayong auto ninyo diya sa kuhan, inyong lugar diya sa Barili. Bilyard daw ito mga igalang atong kasama mo sa barangay. Iposto siya ang mga balita o sa ipaibaw na ito diri sa ato si Bianan. Dahil lang ligaw na ito na inyong mga orasan. 3 minutos na malang na eh. Kung tiwasog basa ni mga greetings una kanali diri may ato talaw ni mga greetings diri nga gisend sa atong mga diri sa atong kwan, atong kwan na ba? Messenger. Atong voice line na ito, ha? 0917-3188-612. Mauni. Mauna atong voice line na ito. Good noon, Pulaw. Good noon, Pulaw. Pinamungahan eh. Barangay. Okay, manani. Magpahibaw na ito. Nga lunay, tigbas-tigbas sa pinamungahan. Sakit to siya nga. Kamatayon, tinuot. Sipa kayo pa rito. Sa maong lugar. Lanog-lanog dyan. Hindi way it's pwede. Ilabi na sa atong programa. No? Ilabi na sa atong programa. Hello, standby mo ha, dahil lain na, wala kita yung oras na yun, wala mo dito yung oras, hands up na lang yung Kuya Paloy. Abutan ninyo ang masunod na itong tulumanon, seryoso na itong tulumanon. Ang Der Kuya Pulog, ang suliran sa gugma mga higala. Ang atong utsaka sa konton sa DYHP Lambay Bunal, natapos na ta. Wari na ta sa atong musunod nga tulumanon, atong tulumanon, matag alauna sa kahaponon. Ang atong oras, untok ng alauna sa kahaponon.

Gala, kumusta? Alauna na sa kahaponon, inyo na usap mapati o mapatalingho kining tulumanon. Dear Kuya Paul, ug ang suliraman sa gugma. Ang maong tulumanon, gituyo pagmugna ning sibyaanan, aron sa pagbanhaw pagbalik sa nahikatug na ninyong mga kasinatian sa gugma, na bisan kinigilumutan na ang nangligid ng mga daghang katuigan, magpabilin kining lapas sa inyong tagsa-tagsa ka mga panugduban, kay subli ko ka ng banhaw ning inyong Kuya Paul, si Paul Kenneth Lau. Sa paminawa ug patalinghugi kining tulumanon. Here, Kuya Paul ug ang suliran sa gugma. Alauna hangtod na sa alas 2 sa kahapunon upan sa mga bulawanong dambag ni inyong Kuya Paul ug sa atong mga minilyon ng mga suking ni paminaw. Kung kamu adunay mga kasinatian o kasaysayan sa napakyas ninyo mga gugma, ipaambit ka na dinining atong tulumanon. Dear Kuya Paul ug ang suliran sa gugma, dinilamang na sa numero 1 na sibyaanan sa Kabisayan o Mindanao, ang DYHP RMN Cebu.

Hello, friends. Good afternoon. Welcome to something ini ngatong hapunon nga tulumanon matagal lang Domingo. Alauna hanggat sa alas 2 sa kahapunon. Sugilanon sa mga lain-lain ng mga gugmang nga pakyas. Ay atong hatagan o kinabuhi sa kahanginan.

pagtatanggal sa mga kasing-kasing ninyong samara. Tungod kay ikaw, ako, Tutong Tanan, biktima man sa kapakyasan sa gugma. Ako na ginahat, ginaasal ng skadasig, kamaya, tapis kay sa mga tanglawas. Ng mga panahon na pagniining Domingo. Kamusta nga ito mga minilon yung mga suking digpaminaw dari sa Provincias Negros, Bohol, Leyte, Ormoc, Maasin, Masbate, ngayon man sa yuta sa mga saan sa Mindanao. Tutob sa maabot sa atong Sibya sa labing lanog nga tiyo sa kabisayan ng Mindanao nga Sibyaanan sa Metro Cebu na padayon nga overall number one na radio station sa Metro Cebu ang DYHP RMN Cebu. Kung sa dipulog, iwan sa kabadbaran, agusan. Nagawa na kayo mo tawag na to si Nurul Rabik. Ano to kakuan sa itong bagong voice line. Pirmigyo niya nagpaminaw to siya. Ito siya, grupo to sila sa mga napagnan sa kahayag ba. Umaw to sila. E karoon dito, dato siya pumasahon, kining mga greetings, kay Gisane, sa ato mga soaking tigpaminaw, ilabi na dito sa ato messenger po, na po Kenneth Lauro. So, walang sa turon mag-live sa atong FB page sa masayang magsisibi ato sa gi parelax-relax gamay ang atong messenger, aron na dili kayo ko, dili kayo katuyan. Puna lang po. Diya lang sa ta sa audio rin. Minus social media lang sa ta, ha? Pari lang po ta sa on-air. Ay, mayo dres on-air. Dung jerong kay why mute? Ito sa atong live, sa atong

0: Miyot pa nga itong mga kanta nito, mga music na itong anindot na ba kayo?
1: Aya, aya!
0: Basta lang, makuha na ba? Mamiyot na? Makuha na siya? Kanang mapaong na? Papaita, bita ni Anay. Imiyot ni Kwan, imiyot ni Mita.
1: Aya, aya!
0: Send lang inyong mga greetings sa ato lang sa messenger sa Paul Kenneth Lauro. Ato lang na ako lilion sa dito, ha? Basta man si Inday Saladaga. Inday Saladaga. Yeah, sa San Jose, Dinagat. Masurigaw na siya mga higala.
2: Dito!
0: Aging tagbukas na inigatong tulumanon. Ani-ani akong una o sinugatan akong dalit alang ka ninyo. Ito mga awita kay mga playlist ni siya. O ni si Gingon nga huay kamatayo ning mga kantaha. Huay kamatayo ning mga kantaha. Ay nindot kayo ning mga kantaha mga higala. Masundan patanirong tato pero ato na ning pasiuna lang una ng mga awit, no? Ining atong panaguban ng tulumanon Pulay Kuya Pul og ang soliran sa gupa. Nindot niya siyang awit, alabi naghapon og kining alas 11 gabi inong jirun. Playlist niya siyang awit, ha? Playlist niya siyang awit, no? Ning paminaon dara. Nindot ning awita niya, nindot siya paminaon sa igon aron nga oras og ilabi na sa kanang alas 11 padung sa tungang gabi nga oras ining awita.

0: kuyapol uk ang suliran sa kukwa.
1: Di, kuyapol? Ikong maakupi
2: eh. Okay, balik na ta din sa atong tulumanon. Indot ng mga awita nga akong mga pasiunang ipabati na ko ninyo. Inini atong panaguban sa tulumanon. Inyong tulumanon. Tulumanon nga nagtambal sa mga kasing-kasing ninyong samara. Tumot kay ikaw. Di kumaman sa kapakyasan sa gugma. Saan na nalito ni mga greetings sa ating mga suking di kami na. Good afternoon, Kuya Paul. Si, kinsa ni siya? Si, Mary Joy. Space ni yang kuan, Mary Joy. Oh, Mary Joy. Ang greet ko sa akong mama, Jelma o Helma. Helma ang pronunciation na nino, Helma Luma. Ako sa Papa Richard Loma, sa akong ate Mary Rose Loma, o sa akong manghod Kuya Paul na si Amy Rose Loma. Ikandiri sa San Jose, Kawayan, Masbate. Ang request yung kanta Kuya Paul, Heaven by Your Side by Iwan. Sige na nga ito lang ni kung ano na, tanaw na. Ay, watay FB Live pa ron. Ako mag-FB Live sa so, atong music box. Medyo pangitaonan kayo, no? Appeal nga na kuha na itong music box. Kung wala po, Heaven by Your Side, kay I Love You Girl na lang, by Richard Reynoso. Kung wala, pagyod, Heaven, ang Heaven by Your Side na lang. Ah, sige, Mary Joy, no? Kala niya ni Kwanonday, ha? Ah. Anas Andidor. Ano niyang FB name? Anas Andibor Pakera. Ayaw rin sa tisig awit, eh. Ang hapon, Kuya Paul, nagtanaw o naminaw, naminaw ko sa programa Anas Adibor Pakira from San Carlos City, Negros Occidental. Kusogra ko signal, kusogra mo signal radio di aday sa San Carlos City, Negros Occidental. Ay, naka-chat man siya na ko, no? Nawa man ta mag-live sa FB page, so kusogra to signal ron sa on-air dito ng Jerome sa San Carlos City, Negros Occidental. Ayaw ko gawin, Kuya Paul, sa akong manghod nga si Rolando Andibor Pakira. Okay. Ito lang na yung pananaw na yung mungkwa na. Huwag makita ni nato sa atong digital music box. Itong atang ta na wawalag yun ba eh? Ayan. Kay, pero ako na i-post ang imong video. Wala lagwa ni ma-investigar police. Mubarog naman yung balita ang anay na itabo kay naaman kay video gihatag. Alangan man po nga kalang video ha AI na. Klaro man kayo na yung naligsan. So wala yun ni ma-investigar. Ngambot nga nung wasab ni ma-coordinate sa atong medical team o taga-purinaria baka nga nagkuha ay nipating lawas. Ano yung nahit-an run alas 3 ni kaniyang kadlaon sa Hubay Liloan. May kikuha ni Purinaria. Ambot sa nintay ka Purinaria na kuha. Anong kakuha mo mo dito? So, Hubay Presensyas Police, no? Bawal yun na. Inyong kuha on dito so, ng patay. Hubay Presensyas Police. Sa manin Purinaria na nagkuha niya. Dapat tanawag ni sila. Or asa mga matong mga tanong niya sa Hubay? Wala sila mag-rubing. Ano yung mga oras? Alas 3. Hubay, liluan ni siya na hit and run, patay in town. Ganiyan yung alas 3 pasados kadlang, ipaibaw. Sa atong, usa sa atong mga suki kayong followers na ko. Yan lang na ko nganlan, basta kay... asa bang mga tanod ani nga mauntay unang responder ngayon mo mo pa-bawas polis aron maimbestigar. Ako ni ipatawagan sa komigo, ako lang tagun sa ngaan nga Rafi Gukong. Tawagan nito luliwan ba, balita ni na to. Pagtawag niya ng ambot, mangguno, huwag mangguno sila inadawat nga report. Tako ang pataya niya, huwag inadawat nga report. Huwag ikumidyahan lang ba kahato si Bay Rafi Gukong, wala nyo tutuganis polis. Para dili dayon mabalita sa media, kaya mauna raman nilang style usahay. Dili pa gani masulbad ang kaso, di pa yun na pwede ipagawas nila sa media. Mauna akong naobserbaran ron sa pamulis lumbag ko. Ang hadlok na sila mauna sa media. Pero mabarok na ni balita, abay, nanay imong video gihatag na ko, ipagawas ko ni. Balita ko ni Ugma sa kang attorney Rupil nga lumanon straight to the point. Ato station manager kining maong balita. Dako ning balita oi hit and run ko ni. Patay ang biktima niya tapos oi tanod o oi mga tanod sa ubay liluan nga nakasultis pulis. Ani hitabuan nga gikuha lang dito sa purinarya baka. Away pulis. Ning mga pulis wa man minadawat ang balita sir. Kana reply na ni by Rafi Gukong akong amigo di as konsulasyon ay konsulasyon niluwa naman sunod hindi pa ka maabot o glongsod maagian man ninyo mo siguro ang hubay o lapas na ba ni sa lungsod ding hubay kay kasuito di sa liluan yun magyod na yun kung buong ko siya wa mabalita na to ugma ako pa na ibalita ugma ay basin ugma imbestigaran na niron sa atong mga sakop sa kapulisan kining mga insidente kay ganiya pa man tong buntag na kogi patawagan ni Bay Rafi Gukong ako amigo niya sa konsolasyon ako ganito buhay hit and run ko niya patay niya why report niya dadawat ganting awa kadawat ang pulis niya asam day mga tanod sa Dubai na nga tugan ng orasa. Okay raman ang mga tuwag, basta bangon lang dayon, huwag na yung alarma. Sama ko hindi makatuwag eh. So, nakamata lang dayon, ta dayon mo. Basta na yung alarma. Ay sa wag yun ba, wag yun makaresponde. Wow. Ayon nga, hapon ni Philip alias Lip Bayadog Rikla. Ya sa Gunting Barili Cebu. Ato niya mayong hapon. Akong kaugalingon sa ika 43 anyos na nako karon. Oy, birthday day ni mo. Bahala nag-kwan. Sa tawag na. Half paralyzed. Bati lang niya po, bay. Philip. Lip Rikla Bayadog wa sa Gunting Barili Cebu bati lang niya po bay ha kung bati lang niya po yay laing awit mga igala sa ato ni pabati sa ato mga suking tigpaminaw ningon nga wai wala tay kapalaran ayaw mo pagtuwa na dunapay kapalaran dunapay kapalaran sama aning awit ni aning Rico J. Puno kapalaran.

Si Anhing Rico G. Pono sa awit niyang Nagkuluhan Kapalaran. Naipangayo ng awit no, sa itong atong mga sukintig pabinaw, no? Pirming na minaw sa ito niya tulumanon. Awit niya Nagkuluhan Hero.

would you cry if you saw me crying? Would you save me?

Okay, Hero by Enrique Iglesias nga maoy nag-awit ni ining awita Hero. Yung awit to ni Anas sa Andibur Pakira. Salang sa usalang ha, taga San Carlos City, Negros Occidental, sipa kuno kayo Jerome ang ato signal dito. Murara sa kuno kog na ako na nukad og nagtingog sa announcer's booth na to diya sa atong studio. Dugang greetings og mga awit pangayo sa atong mga soking tigbamina. Sa itong usa ka itong mga ayog awit, kaliwit lang ako kay Hiben niya, Hiben by your side. Title ba ni? Asa may title ani? Hindi lang siguro kang Richard Reynoso ato i-play. Ining I Love You Girl. Ito na yung talaon din sa itong digital music box sa ahan. Kung naaman na yung awita sa ito. I love you, girl. Parang basta ko kadungo kaning kuana, kay Tula. I love you, girl, kang Richard Reynoso. Mga awit na kong ni Richard Reynoso. Mga kuan man to, paminsan-minsan. Oh, I love you kong Richard Reynoso man hindi man. Man makita dari sa atong digital music box. I love you, girl, no? You, girl, by Richard Reynoso. Di ato ko nagtalaon. Ilimni kang Richard Reynoso. Richard Martin ang nagkanta, no? I love you, girl, na sa G-revive sa ni Alex Katerilla. Wala lang sa ni Day, ha? Kini mong ipangayong awit. Kini nangayong awit ni Richard.

kalarungan, kalaruhan, title ani. In time, maniyaw na ang laing awit, no? Painungod ninyo. Inining atong paraguban sa Tulumanon. Inyong Tulumanon. Dear Kuya Paul, og ang suliran sa gugma.

0: kuyapol uk ang suliran sa kukba.
1: Di, Kuya Paul. Ikong maagubi. Di, Kuya Paul. Atagi kong uyapin.

matoy mga nagpusot-pusot nga mga awit, pinangayong awit sa ato mga sugig di paminaw. Ining mga orasa, no? Inining atong paraguban sa tulumanon. Inyong tulumanon. Tulumanon sa radyo nga naguluhan. Diay gipangayong awit sa atong usa sa atong mga suki Japong Tigpaminaw. Ang umbano aman to makit-in nato nya kini nakit-an ni nato sa atong digital music box tara. Heaven by your side.

Okay, mao na pinangayong-awit sa atong usa sa atong mga soaking tigpaminaw, no? Heaven by your side, no? Ining nga mga oras sa karon sa kahapunon din ining atong tulumanon, inyong tulumanon nga nagtambal sa mga kasing-kasing ninyong samaran. Sete minutos na lang sa dito pa tamo tapos sa itong baraguban. Kanya kinayubang mga pinangayong awit, mga ayaw kong pasaylo, ani ha, di na ni nato ma-play. Ay apikin ang atong oras. Mauto'y awit lang. Ipangayo ni Mary Joy, ang iyang ipinim kay Mary Joy. Huwag man to ang una niyang ipangita. Good. Kain man ang mo appear sa atong digital music box nga kanta. So, kato na lang. Huwag man to ka Richard Rinoso nga may una niyang ipangita ka awit. Para kuno na sa iya kunong mama. Diri sa San Jose, Cagayan, Masbate. Heaven by your side by A1. Mga itong ganda, mga higala. Kaya pala yung tayo encourage no, sa itong mga minilyon yung mga suking di Gaminaw. At doon ay mga kasinatian sa gugma na alang ninyo makahatag ni pagtulunan sa uban. Send lang na diri sa atong messenger sa Bisayang Magsisibya. Dato na lang ako tanawang dito ha. Ayaw mo ka kauaw ka, kaikog ka, kakuan. Dato na nato dito basahon. Aroon nato na yung mga tagaag kinabuhi sa kanginan. Ang inyong mga kasinatian sa gugmang nangapakyas. Okay, ato na natiman no, no? Tanaw ninyo makahatag og pagtulunan sa uban ato nga mga suking tigpaminaw. Ang inyong mga kasinatian sa gugma, mga lain-lain magbutag mga kaagi sa gugma ba? Makahatag og pagtulunan sa uban nga mga nilalang. So at least mabuhatan ato sa sugilanon sa kahanginan. Nga ato matambagan sa ato mga minilyon nga mga suking tigpaminaw. At least sa inyong mga tagsatagsak sa mga kasinatian sa gugma nakahatag o leksyon na pagtulunan sa uban na ito ng mga listeners. Masayaw, kukaikog, kukaok, kabalaka, papanagana. Ayaw huwag papanagana. Send out sa messenger sa Bisayang Magsisibya. Kaya ito na nato tanawin dito. Ha? Dito ka sa Paul R. Lauro. Ha? Pili lang mo. Dali na kong mablihan sa Paul R. Lauro huwag sa Bisayang Magsisibya. Ay, ang Paul Kenneth Lauro, maato lang ang magprograma ta. Nadalikyo ta o lili sa atong messenger.

0: anong sakay ni awit ni Victor Wood for the good time. Salamat ko sa tanan na itong mga suking tigpaminaw sa on-air o gigan man sa social media. Ang hinungdan nga nagminilyon ang atong mga listeners and followers ining station produce na itong atulumanon.
1: But life goes
0: here, Kuya Paul, o ang suluhan sa gugma. Hindi lang ni pabiling nagpabilin na inyong mabati. Hindi maong klase sa programa.
1: Hindi
0: sa padayong overall number one ng radio station sa Metro Cebu, no other than DYHP RMN Cebu. Magkini awit ni Jose Marichan o Regine Velasquez. Please be careful with my heart. Ako mayingon sa ato mga suking tigpaminaw. Labi na katong padayon pang lagminahalay.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Bilang kilo sa karne?
4: 500.
3: Hulo.
4: Ma'am, bagsa presyo na ganit may sa 600. Noong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
3: Out of control man ang presyo sa pamalitod, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Katiberos D o gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Palit na.
2: Sarap magkasama.
5: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
6: Kung pirmi ka po eh, nanluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na.
7: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
8: United Home.
9: Unilab yan.
7: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang lapad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan. Maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
11: Unilab quality yan.
12: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Ang kinis na niya.
16: In fairness, nag-glow up.
17: My

Inumanaakan ninyo. Kinutlogikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Unya miadto si Jesus sa yuta dol sa lungsod sa Cesarea Filipo, og didto nangutana siya sa iyang mga tinunan, sumala sa mga tao, kinsa man ang anak sa tao? Sila mitubag, may nagingon nga siya mao si Juan nga magbubunyag. Ang uban nagingon nga siya mao si Elias. Samtang ang uban nagingon nga siya mao si Jeremias, og laing propeta. Si Jesus nangutana kanila, apan kamo, unsa may inyong ikasulti, kinsa man ako? Ug mitubag si Simon Pedro, ikaw mawang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. Gingnan siya ni Jesus, Simon anak ni Jonas, bulahan kagayod, kay kining maong kamatuoran, wala mo abot kanimo gikan sa bisan kinsang tao, kundili gihatag kanimo sa akong amahan nga atua sa langit. Busa sultihan ko ikaw, ikaw si Pedro, og ibabaw niining bato, tukoron ko ang akong simbahan. Og bisan gani ang kamatayon, dili gayod makabuntog niini. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab dito sa langit. Ug ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab dito sa langit. Unya, gipinahan ni Jesus ang iyang mga tinun-an nga dili siya manugilon, sila manugilon kang bisan kinsa nga siya mao ang Mesiyas. Mga igsoon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Maing hapon kanatong tanan. Murag gigutom naman mga mao pa sa iyo pa man kaayo. Maing hapon, mata pa mo. Paitawa pa ganin ni ulan ng urog ng ipos na mo. Kini no, wa ba mo ka kapangutana nganong sa kadaghanang mga balaan nga tao sa panahon ni Jesus, nganong katong mga dili pa Diyod ang mga pinakabuutan, mao'y iyang gipili nga mahimong apostoles. Bantay mo mga apostoles niya, no? Di matutanan mga buutan, no? Di masabto mga nindot ang mga educational background. Anong wa niya gipili pananglitan si Simeon nga bana ni Anna? Ah, grabe ka, ayo ka religious. Si Zechariah, no? Bana ni Elizabeth. Or even si John the Baptist, no? Nga mao'y buutan sa nga niabot bago niya. Pero nga naman katong 12. O katong mga 12, no? Nga mga apostoles, si Pedro man gadyod ang iyang gisaligan og nihimong unang magbalantay og shepherd nga kung atong tanawon sa ilang 12 mas deserving man actually si John the Beloved kaysa kang Pedro. Pero nganong si Pedro man maoy gipili ni Jesus? Kabantay mo katong si Jesus, gipangita siya, ano kay dakpon siya. Tanang mga apostoles niya, 11 sila, nawa tanan. Ang nabilin, kinsa nagpabilin? Si John Ragyod. Diba? Mga tao sa John the Beloved. Mga nagpabilin sa cross kauban, no? Sa ubang mga bay. Pero nga nung wa magipili si John o nga nung si Pedro man? Siguro mga ikso, no? Maukini ang buti pasabot sa tuwa sa Ginoo karong adlawa. Nga ang basihan sa pagpili sa Ginoo, wa ka na nagdepende sa kung unsay atong nalabot sa kinabuhi. O kung unsa ta kamaayo sa atong mangipangbuhat aning kinabuhia, o kung unsay atong status aning kalibutan. Kaya di ba usahay, no? Mag-base ta how
we treat other people, no, depende sa kung unsa ilang educational attainment, unsa ilang nalabot sa kinabuhi. Pero para kang Kristo, dili ka na mao iyang basihan. Ingon bitaw sa Ebanghelyo, no, in relation to this, Jesus came for the sinners, not for the righteous. Kung ikaw wa kay sala, no, di ikaw mao itumong anong yan ni Jesus. Ni anhi siya para sa mga kakita, kita nga mga makasasa. Kung ikaw na ay sakit, si Jesus ni anhi para nato nga mga sakit. Dili ka itong mga healthy. Mao nga kamo, no, ayaw mo magselos ba? Nga kuusahay ang pagtagad sa atuang mga ayong panglawas, less kumpara sa mga nanginahanglan nga naisakit. Pasalamat ganit ang healthy ta. No, kay usahay, no, magselos ta sa pag-treat sa ubang mga tao nga mas dako ang panginahanglan, no, physically. But I think we should be grateful, no, sa kung unsay na nato, especially nga kita, no, nindot lang kinabuhi, nindot atong health. Mao si Pedro sa atong Ebanghelyo, bisan iyang gilimod si Jesus og tulo ka beses, still Jesus chose him to be the first shepherd of the church that he built. And this tells us something quite important about how God works. Jesus did not choose Peter because Peter is already strong. Rather, Jesus chose Peter and through grace, through his grace, made Peter strong. In other words, dili ang kung unsay naa nato nga kusog, kundili ang kung unsay gihatag nato nga grasya o kusog sa Ginoo. This is sometimes the concern that many of us encounter. We rely so much kung unsay naa nato, kung unsay resources nga available nato, to the extent sometimes nga murag wa na ta nang inahanglan sa grasya sa Dios. Daghan nato maka-encounter nga kung nindot pa kinabuhi, sunod na kumusimba, kung naanay daghay problema, maupat mo duol sa Ginoo. But I think the more that we are blessed, the more that we should be going and keep seeing God in the church and thank Him for everything na naata. Sometimes we think that we have to become perfect people before God can use us. Pero dili. Because sometimes we think our weakness, no, our mistakes or failures disqualify us. But Peter in this gospel reminds us that God does not seek and wait for perfect people. He transforms imperfect people who are willing to follow Him. Kung saon man nimo ka itong mga perfect mga tao kung di man sab sila willing nung amusunod ni Kristo. Mao na nga ang reminder siguro sa tuwa nga nung gipili ni Jesus si Pedro nga daghay, no, kakulang or kahuyang sa kinabuhi, siguro to remind all of us nga aron kita makarelate. Nga kita usahay mura matag si Pedro na atay daghang mga kahuyang or kakulang sa kinabuhi. Og kana ang ato mga kahuyang or kakulang sa kinabuhi, maunay usahay ginasudlan, no, sa Ginoo aron kita kusgon, aron kita hatagan ng kusog, no, sa atong pagatubang, sa atong mga challenges sa kinabuhi. Peter's strength was not simply in Peter. His strength was in Christ who continued to believe in him, even when Peter himself failed thrice. And perhaps, my dear brothers and sisters, that is the good news that reminds us all today here gathered. Our failures do not define who we are in the eyes of God. Bantay niyo niya sa pag-ampo. Diba? Kung kabantay mo, unsay gina sa prayer later, ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan o sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa. Di ba mo i-prayer din sa misa? Kini nagpasabot nga,
if we remain close to and full of faith in Christ, He can transform our weakness into strength, our failures into wisdom, kung asa kita no maka-learn og lessons, and even our wounds into a way of serving others. Diba kabantay mo sa katong uban nga kunsa ilang wounds, nag-specialize sila in that same wound, o kana gihimo nila in ways of serving those people who are suffering no of that very same wound that they went through in their life. So pwede gayud siya no nga mahimo nga in our way of serving others. And I'll end with that remark where God can transform even our wounds into a way of serving others. Nag-remind kini kanato nga sama ni Pedro, kung tanaw nato ang atong kahuyang o ang atong kapakyasan, nag-disqualify ka nato no, para mahimong instrumento sa Ginoo para sa iyang misyon, dili ka na tinuod. Kay sama sa akong giingon, where God guides, He provides. Where God calls us, He equips us. Diba? He does not call the qualified, but rather He qualifies those whom He called. Jesus did not choose Peter because he was already a rock, because he was already strong. Jesus chose him and made him one. O kita, kaya sab kita, no, bago ni Kristo, kung kita, sama ni Pedro, nagsalig sab sa Ginoo, bisan pa kay bautas ato mga kakulang o kahuyang aning kinabuhia. Kaya ang atong kakulang o kahuyang, dili hinungdan aron dili kita gamiton sa Ginoo. Usahay ang atong kakulang o kahuyang, mao kana ang ingon ako ganiha, ang dalan kung asa makasulod og balik si Kristo kanato og iyahatang baguhon. Kay usahay sa atong mga ginabuhat, atong ginapagawa si Kristo sa atong kinabuhi, sa atong kasing-kasing. Pero pinaagi sa atong kahuyang diha, no, nakakita og dan ang Ginoo nga makabalik usab nato. Pero ang dakong pangutana diri mga igsuon, atua baka siyang pasudlon og balik sa atong kasing-kasing o basin lain na ang atong gustong pasudlon og di na si Kristo. So kana, let's try to reflect about that. Kung kinsa ang atong gina-welcome sa atong kasing-kasing. Si Kristo ba aron nga baguhon ta sa kung unsay atong mga ginabuhat sa kinabuhi o ang mga butang nga naghatag nato o kalibutanhon sa nga mga kalipay o dili ang kalipay o kalinaw nga gusto ihatag ni Kristo kanato.

0: Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo.
1: Ginoo dela
0: ko ako tapos kung makalawat kanimo ang panipamulong lamang o mamaayo ako. Taparin na ito. Or turn the light.

0: magampo kita. O Ginoo, kining pagkalawat magdugang unta dinhi kanamo sa maka alim nga gahom sa imong gugma. Tultuli nga ugagaka ang among mga paningkamot aron makapahimuot kami kanimo sa diha sa tanang mga butang. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo.
1: Amen.
0: Dagang salamat kaninyong tanan sa pagtambong aning santos nga misa. Pasaylo akong Bisaya, no? Kay 3 years na noon kuha kami sa Bisaya. So, sige. So, salamat kaninyong tanan. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Og manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan. Amahan og Anak og Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Na uman nagmisa, dad-a ang kalinaw ni Kristo.
1: Salamat.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
4: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulay na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang milinaw. Wala na ang dag-um.
3: Wow, alang sa naay katarata ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
6: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
7: Samok nga ubo, ubo, ubo. Undangin na. Dosiran Forte. Mutabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop tri-cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drift, ubong asamok. Pag dosiran, dosiran.
8: Dosiran Forte.
9: Unilab quality yan.
10: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Dosiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ubong makulit? Just stop it.
12: Kung pirmi ka apoy, naluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na.
13: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug naay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
14: United Home. Unilab yan.
15: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
17: Unilab quality yan.
18: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Mga idol, andam na ba mo? Sa usa ka adobo adventure, nasayod naman ta nga lain-lain ang paagi sa pagluto og adobo kada lugar sa Pilipinas. Aduna iya-iya nga timpla, lamas og style, pero tanan espesyal. Tana og diskubrihan nato ang Nor Dobo sa Gaisano South Cebu karong Agosto 22 hangtod 23, 2026. Tungod kay dili tanan adobo pareho og lasa og mauna ang naka-espesyal. Kita-kits ta sa Gaisano South karong Agosto 22 og 23, 2026.
3: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
12: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS.
4: Ang kinis na niya.
0: In fairness, nag-glow up.
9: My budget.
20: Sus!

0: May hapon Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao. Ako na usab si Radio Man Attorney Buin Alguno, makiguban kaninyo sa ato ang tulumanon, ang lungsod ug ang balaod. Akong partner gihapon karon sa Master Control si kasamang Jerome Yap. Atong paghihisgutan sa makausapa. Ang mga mahinungdanon nga mga isyu nga may labot ang lungsod ug ang balaod. Pwede ninyo nga ipadangat usab ang inyoha mga legal problems din sa ato ang tulmanon, kay kutob sa ato ang makaya, ato a kanang tubagon, pinasikad ug unsa may subay sa ato ang balaod. Ubay-ubay tang mga hisgutanan karong hapuna, maghisgut kita kalabot aning mga sugyot nga ang mga bata dili natugtan nga maka-access ngadto sa social media. Ikaduha, maghisgota og mga isyu may kalamigitan sa problema sa yuta. Og ikatulo, og naapatay oras, atong mahisgutan usab. Ang kining mga problema may kalamigitan sa utang. Okay, ato laning bahinon sa tulo ka isyu. Ang mga bata didan sa social media. Ikaduha, mga problema may kalamigitan sa yuta og ikatulo ang problema sa utang. Una ta, ano yung mga sugyot nga ang mga bata did ana nga magka-access sa social media. Gumikan ano yung mga sunod-sunod nga mga panghitabo, mga bayulinti nga mga panghitabo sud sa eskwelahan na hibalik kining mga sugyot nga ang mga bata i-regulate sa pag-access sa social media o itutalban sa social media. Depende unya kana ug unsay balaod nga ipasar. Kinsabay bata. Suma pa sa Presidential Decree 603 ang Child and Youth Welfare Code. Ug maingon kita og bata, mao ka nang below 18. Bisan pa og ang bata ang naong matured na kayo na anay mga bigote og bungot-bungot pero og below 18 bata gihapon ang tan-aw sa balaod. Bisan pa man og ang babay medyo sakto nas edad sa atong tan-aw, 20 anyos na ang edad sa atong tan-aw, ang lawas, pang-adult na, but kung below 18 sa matas balaod, bata gihapon. Ako lang gisimplify kung kinsa kining gitawag og bata. Sa legal term, gitawag sila og minor. To simplify ang kining mga minor, bata. Sakto ba nga didan ang mga bata nga mo access sa social media? Doon ay duha ka point din he. Ang total ban sa tanang oras ang bata di nagyud ka access sa social media, doon ay gitawag kasamang Jerome og total prohibition or i-regulate lang. Doon ay mga oras nga pwedeng maka-access ang bata sa social media or depende sa edad sa bata. Subject kini sa nagkadaiyang mga pagtuon karon sa ato ang kongreso. Ang ato ang presidente dili man maka-impose og direktang order nga i-total ban or i-regulate ang social media para sa mga bata. Kaya nanginahanglan pa kini og enabling law. Di ni pwede nga iagi lang og presidential decree or executive order. Kinahanglan doon nag-ibalaod gikan sa kongreso. Kinsaman kining kongreso, mao ang ato ang mga kongresista na adinha sa lower house o ang mga senador sa upper house. Now, ang question, doon na ba'y kalapasan sa katungod sa mga bata? Kundidaan sila o i-regulate ang ilang pag-access sa social media. Under Article 3, Section 1 sa 1987 Constitution, kininiya para sa mga nagtuon og balaod og para sa mga tinun-an sa political science og bisan asang kurso o bisan unsay inyong kurso, naa man gyud moy constitution nga subject. Bahalag malimtan ang uban nga mga provisions, ayaw lang gyud ni kalimti ang Article 3 Section 1. Bisan uga pa mo makatungtong og college, elementary ra mo kutob, pwede niyong i-research sa Google ang Article 3 Section 1 sa 1987 Constitution. Giingon din he. No person shall be deprived of life, liberty or property without due process of law, nor shall any person be denied the equal protection of the laws. Binisayon. Way tao, nga didan siya nga makabinipisyo para sa iyahang kinabuhi, para sa iyahang kagawasan, o para sa iyahang butang. Dili pwedeng hikawan siya sa iyang kinabuhi, sa iyahang kabtangan, o sa iyahang kagawasan. O tanan nga mga tao sa mata sa balaod, patas ra, madato ka man o mapubre. Question. Kitang mga dagko kasamang Jerome, libre man ta nga maka-access sa social media. Dili ba ni discrimination ngadto sa mga bata nga did-an sila nga mo-access sa social media gumikan lang sa mga panghitabo nga dunay mga bayulinte sud sa eskwelahan. Kada dako nga debate. Sa dihang gipa implement ang curfew ordinance sa mga minors didto sa Metro Manila, dunay grupo sa mga minor de edad ang ni-file og kaso. Ang mao nga kaso gi-file ngadto sa Supreme Court. Ang argumento sa mga bata. Ubo sa ato ang batakan nga balaod. Naay gitawag og the right to abode. Unsa maning right to abode? Duna kay kagawasan ba? Asa ka nga lugar? Punta. Duna kay kagawasan, unsa kang orasa hamugaway nga mo lakaw. Di ka pwede nga pungan asa ka mo adto. Mao nang gitawag og liberty to abode. Duna kay kagawasan asa ka mag standby. Di ko na mga bata, violation man is among katungod. Nga nung didan man me nga maglaag-laag gikan sa alas 10 sa gabi hangtod sa alas 4 sa kadlaon. Di ba ni dakong violation diri na mo? Kami doon na may katungod nga maglingaw-lingaw. Ayaw may pugnin niyo. Kung kamo mga wangerts, wa na mo makasabot na mo, natural mga wangerts man mo. Kami kay mga sa tawag nila ni aman mis panahon ron sa kabatanunan, mga millennials man kami, mga generation Z kami, ayaw mipugni ninyo nga ano ko ng taong i-curfew man mi ganahan pa kami maglaglaag yasdan. Ningon ang pinakataas nga hukmanan, ang Supreme Court. Kamong mga bata, wa man mo pugni sa inyong kagawasan nga mulaag. Pero ilimit lang. Pwede man mo mulaag sa dili ang curfew hours. Pero ilimit lang ang inyong kagawasan. Nga nung angan man nga limitahan ang inyong kagawasan. Tungod sa Latin nga prinsipyo, gitawag og parens patriae. Sa atong programa, no, makakat-on sa demog Latin. Abi ninyo og sa programa ra ni Brother Sok Fernandez, kakat-on mog linatin. Sa balaod, daghang kayong linatin, oy. Oh. Ningon ang Supreme Court, ang prinsipyo nga parens patriyay. Ang buot ipasabot ana, ang nasud, mao ang amahan sa katawhan. An, gumikan kay amahan sa katawhan ang ato ang nasud. Kami sa gobyerno, mga mahan ninyo, nga mga bata. Angay mo namong proteksyonan. Yes, doon na mo'y katungod nga maglaag, pero for the sake of your safety. Di mi gusto nga kamo sa gawas madunggaban. Di mi gusto nga sa gawas matintal mog suyop-suyop. Di mi gusto nga sa gawas sa inyong paglaag kamo mga bata matripingan og adis-adis. Di mi gusto nga kamo mga batan-on nga mga bata mabiktima sa rape. Ang inyong safety ang among main concern. Applying the Latin principle of parens patriae. I-research ninyo na eh. Kamu din ha, maminagay mo sa itong program, andam din mo sa inyo ha din hang cellphone or laptop. I-google na yun. May na lang na, naamoy makatunan gamay. Hinumdum gikos ako ang classmate. Nga, what sinangguhon tong ako ang classmate kasamang Jerome. Dire sa kulon ba, sa may gaisano metro. Unya, bago pa to siyang naka-eskwila o political science, first year pa yun. Sa first year, naa naman dayon ang constitution. Kay kung sinanggo mo to siya, ay agad itong gimemorize ang provision sa 1987 constitution, Article 3, Section 1. Maubitaw na, imemorize yun na ninyo. Gidakop na siya sa traffic enforcer. Kay naka-violate man sa jaywalking. Oy dong, naka-violate ka sa jaywalking. Dere, ticket. Ingon din siya. Excuse me, Mr. Officer. Do you know that under Article 3, Section 1 of the 1987 Constitution, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor shall any person be denied the equal protection of the laws. Imuha kong dakpon karon, doon ako yung right to due process, Mr. Officer. Pitok-pitok in town ang mata sa traffic enforcer. Yung, ah, sige doon, sige doon. Ah, patawad sa kakaroon. Ayaw ninyo i-abuso ang balaod. Di man pwede nga gamiton sa ginot sinanggo ang balaod. Ang balaod gibugna na para doon na tayo gitawag og kaangayan, justice, justisya, og na tayo gitawag og maayo nga order sa ato ang society. Now, susunod ang mga krimen ron sa eskwelahan. Mga bata ang na-involve. Doon ay mga sugyot. Ato na ning iban ang mga bata sa social media. Amina ko, doon ay balaod nga ipasar ana na pagkadaghanak ang mga estudyante nga mag-rally di hasdan. Para nako, di ko uyon anang gitawag og total ban. Pwede nga i-regulate. But, dili ang total ban. Dili naman nato na malikayan karong panahuna nga ang mga bata mo access na gyud sa social media. Panalitan kasama Jerome ang Facebook. Kinsa man kunoy bata ron ang Y account sa Facebook. Now, imo nang iban ang mga bata sa social media. Sobra ra po na. Pwede nga i-regulate. Panalitan. Panahon sa klase, kinahanglan o dili kinahanglan why cellphone. I-turn over. Dunay kustudyan nga maoy mo kustudy sa cellphone sa mga bata. Pwede? Yes. Oh. Pwede man gani nga ang mga eskwelahan ron. Muimpos ana. Bisag wa pay balaod. O kay kana na
1: kabahin ka na sa discipline sa eskwelahan. Pwede man gani. So, mismo sa eskwelahan, i-total ban ang cellphone. Pwede man na. Oh. Now, pwede nga doon ay oras nga ang mga bata maka-access sa social media. Panalitan, hangtod lang sa alas 7 sa gabi. Para doon ay time ang bata nga makatuon pa. Ha? Sa social media, nagham ko kayong mga information nga maka-influence sa mga bata. Okay lang unta ni mga information nga makaayo. Ang problema kay kini mga binuang, ha? Ngano? Na, tanawa o. Oh. Has lagod magtungko-tungko diha, mangilog bunot maka 5 million views. Daghan ba mga influencers? Doon ay dakong ipikto nga tos pauna-huna sa ato ang mga bata. Oh, okay ra lang ang maayo unta nga content. Pero kanang mga content nga mga binuang nga nagtuo ang mga bata sakto na di po na ba oh. Oh. Now, sa sugyot, sa total ban para nako, di ko ako lang yung personal nga opinion, ha? Para nako, this is my most humble legal opinion. That is a violation of the right of the children sa ilahang gitawag og free expression. Kung doon ay gitawag og total prohibition nila sa social media. Ang uban nga mga countries, doon naging total prohibition kasama, Jerome. Ha? Ang bata, magkawat-kawat lang sa cellphone sa ilahang ginikanan. I-regulate lang. Ayaw lang ng total ban. Kay mag-reveal di hinuon ang ato mga bata, anak. Ang problema, in what way nga ang mga bata ma-regulate sa aksi sa social media? Kaya kaha sa mga ginikanan nga disipinahon ang ilang anak nga way silpon? Aka na may problema. Unya og ang anak di gid patuos ginikanan, unsa may buhatos ginikanan. Ipasar ba ang balaod kasama Jerome nga, oy, mga ginikanan, alas 8 buntag, ngantos alas 7 gabi, diha nakutob ang pagsilpon sa inyong anak. Mula pas gani ana, kamong ginikanan, mo ay silutan. Unsa man, na ay mga pulis, magsuri-suroy ngantos kabalayan, oy, Mr. Yap, ngano nga nang imuhang anak, nagsilpon-silpon mo anak, dire? Pusas! Daghan nga mga protection pod nga dili ba maka violate sa rights sa mga ginikanan o rights sa mga bata. So para nako, ang kining regulation sa mga bata sa social media, yes, agree ko ana. Applying the Latin principle of parens patriae. Ang nasod ang amahan sa katawhan. Pero og total ban, di na po na mao. Para na ako lang, ha? I-regulate ang mga bata sa social media, para na ako, check na. Og i-total ban, para na ako, X. Wala gina na mao. Og total ban, mao hisgutan. Now, og concern ng ato ang gobyerno sa ato ang mga bata nga dili madautan og influence ani mga violent online games. Ang mga violent online games, kinsa may mga manufacturers ani, mao ni ilahang unang i-regulate. Kinahanglan dunay balaod nga mag comply ngadto sa mga promoters o mga manufacturers aning mga online games nga dili maka hatag og daotang epektos panghuna-huna sa mga bata ang ilahang produkto. Oh. Kay og ang kinsa may mga consumers aning mga online games, ang mga bata. sila magin kasagaran maoy konsumidor. Nganong ritsuhon man og silot ang mga konsumidor? Og hatagan man og regulasyon ang mga konsumidor, ang mga manufacturers o ang mga promoters nga nagnegosyo anay mga online games, mausab ang angay nga hatagan og regulation nga kinahanglan duna silay limit. Oh. Or panalitan dunay mo pa-member sa ilahang games, pilay edad ang dawaton. Unsay silot og masakpan sila nga mo cater og mga bata nga dili sa saktong edad. Kinahanglaton an kinis ato ang panggobyerno kaysa gikaingon ako. Og ato mang hatagan og disiplina ang mga bata nga maoy gitawag og end consumers. Ano yung mga online games? Dapat i-regulate usab sa ato ang Philippine government ang mga manufacturers o ang mga promoters, mga dealers niining mga online games. Naaman din sila yung mga promoters din sa Pilipinas. Naaman katay mga expert din. Atong i-trace kung kinsay ilahang mga local promoters din sa ato ang nasod. Aron di ni sila makapatuyang paghatag og daotan nga influence para sa ato ang kabataan. Ang oras, alas 4:14 sa atong pagbalik, pwede kong mo entertain sa inyo ha mga legal problems, ha? Karong tataod lang, kung sa oras at tabalik kasama ang Jerome. 10 minutes or 5 minutes? 10 minutes. Commercial. Commercial tag 10 minutes. Balik ta alas 4:25. Andamadaan ka ng inyong mga pangutana kaya ako anang anam-anamon og tubag, ha?
2: This time check is brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good. That portion was brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na. With Nor Sinigang Mix.
3: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
4: Charm, fab, con.
5: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Pangloob kumakabloob sa Charm!
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS!
6: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
7: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
6: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
7: Oo kayo. Mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
6: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Dunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
10: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Mga idol, andam na ba mo? Sa usa ka adobo adventure, nasayod naman ta nga lain-lain ang paagi sa pagluto og adobo kada lugar sa Pilipinas. Aduna iya-iya nga timpla, lamas og style, pero tanan espesyal. Tana og diskubrihan nato ang Nor Dobo sa Gaysano, South Cebu, karong Agosto 22 hangtod 23, 2026. Tungod kay dili tanan adobo pareho og lasa og mauna ang naka-espesyal. Kita-kits ta sa Gaysano, South karong Agosto 22 og 23, 2026.
2: That portion was brought to you by Ladies Choice Mayonnaise. Make ulam mayo amazing with Ladies Choice.
14: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine detergent.
15: Hello, Washi!
16: Hello, Mommy!
15: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
16: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
15: Mula noon hanggang ngayon!
17: All you need is Pride! All you need is Pride! Pride!
18: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
19: ACS!
20: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
21: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
20: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
21: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
20: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
21: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa! Unique!
20: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
21: ACS!
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
21: ACS!
22: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
23: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: MX3, tunay, natural at orihinal.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Bath soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS. Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
4: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
5: Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
6: Mas klaro na ba bisan gabi?
4: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
7: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulam.
0: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
9: Ang kainit sa hilana, dapat di na padugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Mga idol, andam na ba mo? Sa usa ka adobo adventure, nasayod naman ta nga lain-lain ang paagi sa pagluto og adobo kada lugar sa Pilipinas. Aduna iya-iya nga timpla, lamas og style, pero tanan espesyal. Tana og diskubrihan nato ang Nor Dobo sa Gaisano South Cebu karong Agosto 22 hangtod 23, 2026. Tungod kay dili tanan adobo pareho og lasa og mauna ang naka-espesyal. Kita-kits ta sa Gaisano South karong Agosto 22 og 23, 2026.
0: This time check is brought to you by iBerry.
14: Ang kinis na niya.
15: In fairness, nag-glow up.
14: My budget.

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas sa sakit.
7: That portion was brought to you by Kundura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay. Strong pang negosyo. This time check is brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam may amazing with Lady's Choice. This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
8: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
9: Tanggaling galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
8: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
9: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling galing mo. Smart Dishwashing Paste.
8: Heavy duty linis bawat pahit.
10: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
11: ACS.
12: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
13: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang sa bango ng Charm.
14: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
12: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
13: Pangong kumakabloom sa Charm.
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
13: ACS.
15: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
16: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
15: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
16: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
17: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
19: Pilang kilo sa karne?
20: 500.
19: Hulo.
20: Ma'am, bagsa presyo na ganay may sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
19: Out of control man ang presyo sa pamaliton na paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Katiberos D o gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic Sarap. Balit na.
21: Sarap magkasama.
18: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
22: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
23: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
24: Mga idol, andam na ba mo? Sa usa ka adobo adventure, nasayod naman ta nga lain-lain ang paagi sa pagluto og adobo kada lugar sa Pilipinas. Aduna iya-iya nga timpla, lamas og style, pero tanan espesyal. Tana og diskubrihan nato ang Nor Dobo sa Gaisano South Cebu karong Agosto 22 hangtod 23, 2026. Tungod kay dili tanan adobo pareho og lasa og mauna ang naka-espesyal. Kita-kits ta sa Gaisano South karong Agosto 22 og 23, 2026.
18: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. This newscast is brought to you by iBerry.
25: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 Capsule. Verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis, MX3 Capsule. Dito ako believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Be extraordinary with MX3.
1: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
2: Hello, Washi!
3: Hello, Mommy!
2: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
3: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
2: Mula noon hanggang ngayon!
11: All you need is Pride! All you need is Pride!
22: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
21: ACS!
26: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang!
11: Unique toothpaste for brushing every after kumain!
26: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula!
11: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
26: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
11: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa, unique!
26: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
11: ACS!
18: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS!
27: Shh, Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Messy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. E-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging bisan puno. From day one to toddler, e-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
18: EQ Diapers, from day one to toddler. EQT new mo.
28: Let's go. Go with the flow.
29: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
28: go with the flow.
29: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
28: Charmy.
18: Charmy, let's go with the flow.
30: Good

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.

Oras mga kasama, alas 4.31, balik na sa tuwang tulumanon, ang lungsod ug ang balaod. Ako gihapon si Radyo Man, Attorney Buen Alguno, makiguban kaninyo sa tuang tulumanon sa pagkaron. Pwede mong mo shoot sa inyo ang mga pangutana legal o ato aning anam-anamon o tubag unya karong taw-taod. Oy, shout out tas ato ang mga listeners, no? Nga naka-tune in sa ato ang program. Tanan nga mga naminaw na toron, depende sa mga devices nga inyo ang gigamit. Ang uban ni gamit o mga car stereo. Kay samtang sila nagbiyahe, naminaw sa atong program. Ang uban ni tune in sa atong program, pinagi sa ato ang Facebook Live, ang uban sab sa ilahang transistor radio. Pwede mong mutawag sa ato ang hotline sa PLDT 2561916. 2561916, PLDT, area code 032. Sa Globe Line 0917-124-6459. 0917-124-6459. Mauna ato ang hotline, ha? Doon na mo yung mga pangutana legal ato anang tumagon og anam-anam. Oy, shout out nga to kang Maria Elina Dunayre, kang Renz Kinet Yosores Dasikan, okay, from Zamboanga del Norte. Shout out usab nga to kang Jerry M. Trado, Emmanuel Oliverio sa Barangay Buhisan, Angela de los Santos, Consancio Lisundra Dines. Okay, mayang hapon. Shout out, Lisundra Consancio Montesino Flores. Okay. Ruiz, Kuya Pires Quizon, or Kuya Pires Quizon Vlog, Dong Gina Danti Montesino, Tito Cirilo Lisundra, Tita Clemencia Patong. Okay, thank you kayo, ha? From Dennis Lisundra Consancio from Punong Trinidad, Giholngan City. Okay, thank you. Mikel, attorney, kini si Bonifacio mao ang tag-iyas yuta. Og natitulo sa iyang pangan, unya kini si Binigna mao'y nakapalit sa yuta ni Bonifacio. Og wa pa na-transfer hangtod karon sa iyang pangan ni Binigna tungod kay ang titulo dunay problema. Kay naay drawing ang titulo og kini si Arnolfo apo ni Binigna maoy gibinlan o gihatagan. Pangutana na dayon eh. Maoy nakapaten sa ha? Taas-taas mangod. Ang titulo dunay problema kay naay drawing. Ang titulo og kini si Arnolfo apo ni Binigna maoy gibinlan o gihatagan sa yuta sa iyang napalit og unya. Iya pod gibaligya didto ni Crescencia attorney. Ako si Crescencia ang nakapalit og ang akong deed of sale gikan sa apo ni Binigna og kahaon bawion sa mga anak sa tag-iyas titulo. Okay ra ba ang akong nakuptan nga deed of sale? Okay, kanang imong deed of sale valid na provided nagkauyon kamo nga ibaligya ang yuta, provided na detalye og tarong og unsang yuta ang imong paliton. Importante man na, mga bitana, mahinungdanon kayo muduol yun mga abogado, kay aron ma-describe o sakto ang yuta, madetalye ang yuta o unsa mga legal implications matambagan dahil mo sa abogado. Kanang imuhang deed of sale, ang unang tanaw na, valid ka na. But ayaw pagsalig ang imuhang deed of sale. Labing maayo o maka-chance ka ipa-transfer ang title ngadto sa imong alan. Kanang deed of sale, enough man na, nga ikaw pamatud-an nga maoy tag-iya sa yuta. However, magsiguro lang yun sa umaabot nga problema simbakog duna, labing maayo matransfer nimo ang titulo sa imong ngalan, ha? O maglisod ka o patransfer sa title, labing maayo dad-a ka ng imuha mga papilis at tubangan mismo sa abogado para ma-check na sa abogado ang tanan nga mga papilis nga imong ikuptan o unsay mga pamaagi para ma-transfer ang titulo nganha na si imuha ngalan. Okay, thank you so much. Edgardo Villamor Camay, good afternoon attorney, happy Sunday diha. Makumpito gyud akong semana, basta makapaminaw na ko sa iyong programa matag Domingo, lakip na iyong programa matag Sabado sa gabi. Oh, thank you. Paminaw gyud ko sadi pa ko matug sayo Sabado sa gabi kay first mass man musimba sa Domingo from San Juan Southern City. Thank you. Renet Skinet Yosores Dasikan. Okay.
Good afternoon, attorney. Ang yun unta iban ang mga online games nga makabuang. Kay og maimpluensyahan ang usa ka bata, makabuhat taman nagdi maayo. Iban ang duwa nga online. Randy Santisas, may pagminaw karon. Heron Hernandez, gikan ni Randy Santisas. Okay na. Thank you so much. Sige. Atong hisgutan di ay...

Kini kabahin kini bahsa angay natong pangandaman simbako og dunay katalagman. Muhisgo ta din hikaron og state of necessity doctrine. Ayay. Atong isimplify ang mga doktrinas balaod kay laom lisod sabton ang balaod. Kanang uban nga magaragara nga sayon kayong sabton. Ambot lang, kinsa kahang abogaduha ang moingon nga sayon sabton ang balaod. Bisan ang mga judge, mga justices, muangko na dili sayon sabton ang atuang balaod. Ha? Sige. Dunay gitawag sa balaod og state of necessity doctrine. Unsa man ni? Og ikinahanglan, pwede nga ang gobyerno mo gamit sa imong yuta aron pag-rescue sa ubang kabtangan o kinabuhi o marikayan ang dugang pang kadaot. Unsa man ni? Mawalagi ni atong i-discuss gamay kining gitawag og state of necessity doctrine. Okay, ramo din hay papel. Lista-lista, saan mo eh? Maan lang na. Madugay ninyo o paminaw sa itong program, mas abogado pa mas abogado. Okay, naamoy papel, lista. Article 432 sa the new civil code. Ah, no, mura sa tabag klase dito. No? Article 432 sa the new civil code. Lista, lista. I-research dayon para maka sabay mo sa ato ang diskusyon. Unsa man ang Article 432 sa the new civil code. Mao ni ang gitawag og state of necessity doctrine. Ang imuha bang butang mahimo kanang gamiton kun dunay gitawag og imminent danger. Unsa man ni? Biyong ikag imminent. Kini kong balaod, laom kayo, hasta mga termino, lison sabton. Mayingon ta og imminent danger, naagid ba? Klaro yun. Nahulga ang ubang kinabuhi, nahulga ang ubang kabtangan, o kinahanglan gamiton ng imuhang butang para makaluwas og mas daghang kabtangan og mas daghang kinabuhi. Pananglitan, doon ay sunog. Unya, ang uban nga mga balay, wa pa nasunog. Ang imong balay, wa pa sab nasunog. Ang kayo padung na dihas imuhang balay, huna-huna sa mga bumbiro, ato ning gubon ning balaya, kay aron dili manakod ang kayo ngadtos uban pang mga balay. Ang himos mga bombero gi pasiritan og kusog nga pwersa sa tubig ang imuhang balay. Unya gi maso ang imuhang balay. Gidimulis sa mga bombero ang imuhang balay. Ha? Pwede ba kang mareklamo nga, "Sir, sir, ayaw tao na. Himuan ninyo sa kong balay. Wa pa man nasunog." Ningon ang bumbero. "Mrs., pasaylua kay amo ni buhaton aron dili matakdan sa kayo ang uban nga mga balay kay tanawa oro sikit-sikit man ang uban nga mga balay ngadto. Og di na mo kapugan ang kayo basin usa ka libo ka mga balay masunog. Kining imong balay mao man ang nag-uwang sa uban pa mga balay ato aning i-demolish aron dili makatakod ang kayo ngatos ubang mga balay." Question, pwede ba kang mureklamo sa bombero? Pwede kang mureklamo, pero di ka kabalibad. Mo na giingon ka sa Mang Jerome, pwede mureklamo, apan di ka balibad. Ano man ang gihimo sa mga bombero under state of necessity? Gikinahanglan man nga ang imuhang property

0: gubon para pagriskyo sa uban nga mga balay. Unsa may imong katungod as property owner? Ningon ang balaod. Duna kuno kay katungod nga mo demand og bayad. Ah, pwede di ay sad, no? Ma-riskyo ang ubang kabalayan kasamang Jerome, unya na demolish ng imong balay, pwede kang mag house to house sa uban nga mga pamilya nga ang balay wa na appeal sa sunog kay na-riskyo sa imong balay, mangayo kag bayad, no? Mag-solicit ka nga, oy, mag-solicit ako aron makapatukod kog balik sa inyo sa ako ang balay kay tungod ra ba sa akong balay wa na nakod ang kayos inyo. Ang akong balay maoy gi demolish sa mga bumbiro aron dili mo dako ang sunog og dili maka takod sa ubang pa mga balay. Mangay kog amot oy, obligado kang mangayo ana. Ay lalat ninyo kasuha oy. Ha? Kay una ang kaso hasol na. Ikaduha, baka kwartang abogado ana. Otherwise, magkaso yun. Huwag di mo bayad. Imo man ang katungod, ubo sa balaod. Ha? Now, di pa lain. Ang imong yuta, imo ka nang gi butangan og paril. Imong gi alihan og mga bato. Unya karon panahon sa ting-uwan, ting-lunop man. Now, daghan ang mga silingan ang nabalaka nga, uy, kapiligro ani. Mga matay ta ani. Nanawag sila sa Kapitan Cap, tabangi mo diri Cap. Niyo ng Kapitan, uy, ang baha, kinahangla, ato na to ipatipas sa balay aning inyong silingan. Ang imong yuta, maoy, gitanaw nga maoy pasimangan sa baha. Kay og dili mapangitaan og pamaagi, daghan nga mga tao ang mga lumos, daghan ang mga balay ang mga daot, og dili anha sa imong yuta patipason ang baha. Pwede ba kang makabalibad? Pwede ba kang makareklamo sa ingon anak nga sitwasyon? Ang tubag, pwede nyo kang mureklamo, apan di ka kabalibad. Mayingon mo nga, ah, magkaso pa ta. Uy, doon naman tayo balaod. Under Article 432, pwede ninyong i-apply ang Article 432 sa the New Civil Code. Ato lang i-pick up din ang mahinong danon nga provision, ha? Nga direkta bang ma-apply sa atong kinabuhi. Kay, ug ato apang tagatagsahon, so, kalaw, mas balaod. Kadang diritso na yun. Nga ma-apply din sa atong kinabuhi. Panalitan, na-trap na mo dihas. Baha! Yan na mo sa kasilingan, na danawan ko, anha ka na to na pagi o ng bahas ila. Pwede ba? Yes! Pwede! Oo. Og maunagin na ang kahimtang. But, unsay imuhang katungod as landowner, pwede po kang mangayo og bayad. Hindi nga man ang balaod. May katungod ka nga mangayo og indemnity. Unsa man ang indemnity? Legal term ni. Bayad ba? Oh. Bayad. Magabayad ka nga, oy, ang akong yuta o, di na nauna ko gamit kay panahon nga doon ay baha, ari naman na rin ako ang yuta agi, ang baha. Bayad ha? Obligado nga mo bayad. Kanto mga silingan, nga nakabinipisyos imong yuta. Nga naman. Applying the state of necessity doctrine. Mao ba kini ang estado? Mao kini ang sitwasyon nga gikinahanglan jud kayo nga isakripisyo ang usa ka butang aron maluwas ang mas daghang butang. Oh. Isakripisyo imuhang yuta aron maluwas ang daghang balay.
1: Oh.
0: Umingon ka adili ko musugutan na kapitan. Ha? Nganong ari mas ako yuta pag-iun ang baha? Mga matay diri akong itikap. Nagharam akong itik ni buhi. Ha? Uy, napar ba ko naghahiniktan diri kap? Kung ari magisyutan ako pag-iun kap? Aw, og dili ka musugot, ikiha yung kaskorte. At yung kaskorte, ikiha. I-apply dayon ang Article 432 sa the New Civil Code. Oh. Under the state of necessity, pwede kang mureklamo apan di kabalibad. Dili di mo pwedeng balibaran ang buhaton sa imong property kung kana gikinahanglan aron mapugngan ang mas dugang kadaot nga mahitabo. Ikaw, lipay-lipay ka. Ah, sila dito ay gibahaan. Nanglutaw ng ubang mga balay. Oh, naanay mga nangalumos. Baka ako na ka, makapikapi lang ka, magtanaw kasi yung mga silingan, gagilunupa na. Ha? Ikaw, hayahay kay ka, kang imuhang yuta, imuhang mangiriprapandaan ng mga bato. Iwo mangiparilandaan, so dili kalusot ang baha. Hayahay ka. Now, sa sitwasyon nga mahitabo, nga namiligro na ang kinabuhis yung mga silingan, pwedeng mo-order si Kap nga, oy, Mr. Yap, atong ipabungkag ng riprap ni mo. Uy, Kap, ikasnuhan ko na, Kap! Uy, di pwede. Piligro kayo, araw makalusot ang baha. Pwede, ay. Doon na biyada kung gahom ang mga barangay kapitan. Pagtanaw sa safety sa ilahang komunidad. Hangyo alang ninyo. Ay, lang dayo pangisugi. Kamo ang mga tendency na mag-isog-isog. Ayaw, ayaw pagpakitang astig. Hangyo lang, ah. Usahon man ang ato ang mga silingan din hiyo. Panahon nga dunay kusog nga uwan, lunupan man. Ang imo naging yuta mo ay among nakitaan nga pamaagi karon silingan nga gamiton para ari diri agi ang baha. Kabalibad ka? Di ka kakabalibad. Pwede kang mureklamo apan di kabalibad. Umingon ka, sa kurti na tayo, Kap! Ah, pwede sad. But, ugmutuo gani ang judge nga doon naging basis ang mga silingan nimo applying Article 432 sa Danyo Civil Code. Mo-order ang judge nga, oy, Mr. Yap, ablihin ang imuhang yuta kay under the state of necessity doctrine. Ubo sa Article 432 sa the New Civil Code. Aron mapugngan ang dugang kadaot, aron maluwas ang daghang kinabuhi, kinahanglan isakripisyo nimo ang imong yuta. Doon nagdaya panahon no, nga imong sakripisyo kas imong butang para pagsalbar sa mas daghang mga butang. Unya, unsa imong katungod, magihapon. Doon na kay right, pagpangayo o compensation. Ha? Mga ikagbayad. Ang mag-house to house na po kasi imong silingan. Nga, o silingan, ang ako mang yuta mo ay magian sa baha, mangayo niya ko o bayad ninyo ha, binuan ha. Ha? Makabaliban niyong silingan? Ha? Makareklamo inyong silingan? Pwede ka reklamo apan di isang kabaliban. Kang imo hagan yung butang magamit para sa binisis uban, doon naman kayo gitawag o just compensation. Naabak kay katungod nga mangayo og bayad. O, pwede ka magpaabang si mong yuta. Nga abangin niyo akong yuta ha. Maura ba ni Agianas baha? Pwede ay. Oh. Kanang gitawag og fair and reasonable amount. Ay lang po paabanga og dako kayo. Kanang fair lang and reasonable. Makiangayon ba lang nga dili ka man lupig sa imong mga silingan. So mauna, ha? Pero o nakapatukon na ka og kural, unya, Ningon ang inyong kapitan, gubunta ng inyong kural kay aron lusot ang baha. Unya ang presyo ng inyong imong kural ron. Niabot na og half million. Unya, giguba lang yung tuyo tungod kay mao'y agias baha. Pwede ka magparifan ana sa imo mga silingan. Ha? Ang problema diha, kun moripan. Ato lagi ipahibaw daan ang balaod. Aron ma, kahibaw ba mo, asa na pita mo, mulugar sa inyong katungod? Ha? Ikaw as landowner, doon na dyan kay katungod nga panalipdan imo yuta. However, panahon sa katalagman, ako malikon, applying Article 432 sa the new civil code, kining gitawag og state of necessity. Pwede yun. Nga obligahon ka, nga gamiton imong yuta, aron ma, rescue ang uban pang mas daghan nga kabtangan. Pag imong katungod, as an owner, onsa, mangayo og makiangayon nga bayad. At oras, alas 4.52, mga kasama. Oy, shout out nga to kang Madam Lorna Margarita. Jaime Akain, namina ron sa Maribuhok, Bohol. Happy Sunday, Madam Lorna Margarita. Si Lucy Datulaita Elevera. Good PM. Suki ni nga tig paminaw. Okay. Kabahin sa mga problema ron sa komunidad kasamang Jerome. Kanang gitawag og mga conflicting claimants. Unya nagpaabang og yuta. Ha? Ang mga conflicting claimants ba? Unya nagpaabang og yuta. Unya napagan ang mga nagabang. Ato kaning hisgutan karong taw-taon. Unsa bay katungod ninyo nga mga nagabang sa yuta? Squatter ba mo? O di mo squatter oy? Ha? Ang squatter, mao ka ng tao nga nagpuyo sa yuta, wa mananghid sa tag-iya, sa pagsugod pa lang sa iyahang pagpuyo, illegal na kay way pagtugot sa tag-iya. Pero kung gitugtan gani ka, nga mupuyo anang yutaa unya nag-abang ka, dili ka squatter. Ha? Tinant ka. Nag-abang ka. Naaba kay katungod. Panalitan doon ay mga conflicting claimants. Nag-abang ka panalitan ni Tal Pulano. Sige yung kag-abang. Dang tagpipila ka buwan, naailain na pong ni-claim nga tag-iya, oy, diri ka abang na ako, sir. Ako si, kuan, Pedro Hugalbot. Kininyo taap sa pamilya ning Hugalbot. Katos Talpulano, nga imong iabangan, wato'y labot. Asa man ka, abang ron. Mapiit ka no? So, asa man po napita mo mulugar sa inyuhang katungod? Karong taon, ako aning malakbitan og hisgot, pero og maabot na gani si kasamang Alvin Troya, kutob na gitas alas 5. Ha? Mo-out na ko karong taon og makalingkod na sa iyang programa si kasamang Alvin. Pero og di pa makalingkod, extend una ta. Ha? Sige, commercial tagamay, alas 4.55.
1: This newscast is brought to you by BMEG Premium. Kitang-kitang galing. That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
3: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang milinaw, wala na ang dag-um.
2: Wow, alang sa naa'y katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
5: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
6: Bilang kilos kani?
7: 500. Hulo! Ma'am, bagsak presyo na
5: kanibi sa 600? Huh? Ang presyong suki na ng 700? Pero sige, hatag na ko ni og 800.
6: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalami sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D o gamit na ako, Maggi Magic sarap. All-in-one sa panakot, na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami, mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic sarap. Palit na!
7: Sarap magkasama!
8: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic sarap.
9: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaugan. Nakompleto ni mo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Naka-survive ka tibuok adlaw. Kadaugan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahi nga klase sa kadaugan? Kanang pag-uli nimo, ana i-reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslom kilig, deserve ang kalami. Kung Knorr sinigang mix ang gamit, makakuha ka og aslom kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta Knorr, kaya na nimong lutuon.
8: Knorr sinigang mix, sabaw pa lang kay daog na. With Knorr Sinigang Mix.
10: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Mga idol, andam na ba mo? Sa usa ka adobo adventure, nasayod naman ta nga lain-lain ang paagi sa pagluto og adobo kada lugar sa Pilipinas. Aduna iya-iya nga timpla, lamas og style, pero tanan espesyal. Tana og diskubrihan nato ang Knorr Dobo sa Gaisano South Cebu karong Agosto 22 hangtod 23, 2026. Tungod kay dili tanan adobo pareho og lasa og mauna ang naka-espesyal. Kita-kits ta sa Gaisano South karong Agosto 22 og 23, 2026.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
12: ACS. Ang kinis na niya?
13: In fairness, nag-glow up.
12: May budget.

0: Believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako Believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
5: Drink responsibly.
4: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
5: Drink responsibly.
6: Sa lungsod, anaa ang katawhan.
7: Sa katawhan, anaa ang balaod.
6: Ang balaod nga muhusay sa lungsod.
8: Year 2011 ug 2013, KAMA Awardee as Best Radio Educational Program.
6: Ang lungsod ug ang balaod.
9: Oras mga kasama, alas 5:01. Okay, extend tagamay. Samtang wa pa moabot si kasamang Alvin Troya. May nakikuban ninyo. Pwede mong mutawag ha sa Atoduhak Hotline o doon na mo yung mga legal questions. 2561916 sa PLDT. Ang area code 032 samtang ang Globe Line 0917-124-6459. Then ang uban yung mga pangutana diha sa ato ang live streaming sa official nga Facebook page sa DOHP ato pong anam-anamon og tubag. Okay, thank you so much. Lorna Margarita, speaking og abang si Yuta, naidaghan nagpuyo sa Yuta damo sa Damulaan. Pwede na ko pangayuan og monthly payment. Important purpose ni ingon man sila maghuwat lang sila sa akong mando. How to get the OR in BIR to make it sure not illegal ang purpose. Di, mga ilang requirements, madam, sa BIR. No? Kadaara man kay form dito nga fill upan, ha? Christita Marie Balunga. Okay. Mayang hapon, attorney. Si Ma'am Connie Bards. Thank you. Christita Marie Balunga, attorney. Madugo ang pagpaningil sa bayad sa lugar sa imong yuta kung matumgan sa ingon anak nga sitwasyon. Civil case, 13 years. Didaog ni Apilar ang napildi. Gidismiss karon. Tuwa na po. Sikbit sa silingan. Nangita sa iyang yuta. Land under carp. Awarded to another. Oh, okay. Mahalagi. Ug mahimo sabot-sabot tala na oy. Nakuwang kuno sukod for almost 50 years na manag silingan ay ha pa nagunok nakuwangan na daw iyang yuta. Maol lagi. Ug mahimo mas mayo sabot-sabotan og bada pag sabot-sabot. Last resort na ang mo file mo og kaso. Rosales Taborada Jojo maing hapon. Okay, thank you. Sit ato hisgutan kining sitwasyon kasama ni Jerome nga ang naipit ang mga nag-abang sa yuta. Na ba mo'y remedy sa balaod na? Ay. Okay. Karon, ano hita mo? Ingon na ni. Nagabang kasyuta, ay mong giabangan si Tal Polano. Ang gala na itong Tal Polano, no? O niya, si kagabang sa yuta, doon ay laing ni-claim sa yuta ang iyang pangan Atolanggaan og Pedro. Oh. Ningos Pedro nga, bay, ako may tagiyaan ninyo ta, ah, diri ka na ko abang. Ang imong giabangan sa si Tal Polano ningon nga, uy, wala ilabot si Pedro. Ha? Napiit ba ang nag-abang si Uta? Ah, sa mga kuabang, ani? Ningon si Tal Polano, siya mo itag-iyas yuta. Ningon sa Pedro, siya mo itag-iyas yuta. Ato na kuno kumuabang ni Pedro. Ato timanan, nga ngunan ni mong ikasabot, mo ay dunay kontrata. Ang kontrata, mahimong written, mahimong verbal. Ang general rule, ato yuka sa una ni mong ikasabot, kaya mo ba imong ikasabot? Ha, bahala na to si Pedro nga mukiha. But, ug maipit na yun ka, ug maipit na yun, doon na pailaing remedy sa atuang balaod. Mao ni ang gitawag og interpleader. Kung sama ni. Mo file ka og kasong katuskurte, aron iobligar nimo ang conflicting claimants nga magkaso. Pagkaso mo diha, o kinsa mo daog ninyo, adto ko abang. Oh. Kaya may tabo. Daghan kayong mga nag-abang ba nga napiit sa sitwasyon kay doon na mga conflicting claimants. As a general rule, katong unan yung gikasabot nga mao'y giabangan si yuta, wag ito'y inyohang abangan. But, og nagduda ra ka nga, uy, mura og, si kung abang ano niya, tinungan ba gini siyang tag-iya? Kay doon na may laing niklaim nga siya'y tag-iya. Sa ingon na lang ang sitwasyon, pwedeng mo file og kaso, interpleader, ang tawag ana. Imong hangyoon ang hukmanan, judge, kami naman hinoong nag-abang si yuta ang napiit ani. Wa may kahibaw, judge, asa may mo abang. Iobligar ni sila, judge, na magkinasuhay. O, og kinsay mo daog ani nila, at tumi mo abang. Angan sa kaso, gitawag og interpleader under the rules of court. Pero, sus. Gastoso eh, basta mo kaso pata. Oo. Kutos mahimo, di ka kwarta untang abogado. Pero bag kinasuhay pa mo, kwarta mo na sa abogado. Oo. Alam mo pag kinasuhay na. Oo. Pasmuhang abogado. Ito ako mga amigo nga panyero, ayaw tayo may unaya diri. Asmayo, sabot-sabutan lang ba? Kung doon na mga problema, no? Og madapag, sabot-sabot. Pero doon na yung mga panahon nga di na madaog sabot-sabot. Mauna na nga mo, sangpot nga to skurte. Kaya tinuod man ka sa Jerome, nag-abang ka siyuta. Sige ka ka-abang. Karon, doon ay ni-claim nga lain. Naipit ka na. Gihulga na ka. Ziligay ka mo abang rin ako. Ako rin ka na siyuta. Ipanimulis ni ka ha. So, nisumbong ka nga to sa imagyabangan. Sir, sir, naingon nga. Ipanimulis ko na ka. Ay, tuwa na ay. Ha? Scammer na. Yes, sir, naarama to yung mga papilis. Kipakita to ang usa ka claimant. Ah, ay, tuwa to. Scammer to. Nah, distress na ka. Nag-mental depression ka ba? Kay, ah, sa makuabangan eh. Umuato, umuingon ka nga, sir, dila sa kumuabang, ay, ipanibulis po kasi mag-iabangan. O di po ka muabang atong bagong klimat, gibaharan po ka nga ipanibulis. Asa mo na ikaw, ani? Ha? Pwede nga mo patawag ka nga to sa barangay, ipatawag nando ha, ka mga klimans. Ipatawag ninyo, nga. Oy, ipatawag nina mo kap, si Talpulano, o si Pedro, kay mga conflicting klimans ni sa yuta ang akong giabangan. Oh, sabot-sabutan ba nga ito sa barangay o di magkasinabot, ah, mauna na. File kagkasos korte, ang ngan sa kaso, interpleader. Iobligar ni mo ang duha nga mo file o kaso. Ah, sa ingon na, pwede ka mo negotiate nga. O kinsay mo daog ninyo, ah, adto lang kumupanayon o gabang. Kay lisura po na aning kahimtanga, kami na mahinoon nga mga nag-abang ang nangapiit ani. Ang oras, alas 5:10, mga kasama. Okay, padayon to sa tuang tulumanon. Ato sa mga hisgutan, karong taon-taon, ang kining utang, ayay, sus. Basta utang na gani, magini pinakababorito nga chismis. Ang utang, daghang mga silingan na nag-away tungod sa utang. Oh. Dunya daghan nga mga suod nga managhigala na nag-away tungod sa utang. Karon, mao ni atong hiskutan. Utang, ako malikon. Mapiso ka ba? O di ka bayad sa utang? Akibahan mo sa tubagay. Ha? Ako kung masahan yung tubag, be. Participate sa mo eh. Mapriso ka ba o di makabayad sa utang? Ha? Padalitan. Sige ka balik-balik. sa nangutang. Wag ibayad-bayad. Unya. O sa harap ba, madakas pakiloy nga. Kuan ng good, apikihan ko diri. Uy, wag mamagali ko katibas o bayad sa tuition fees akong bata. Pwede, madam. Punan sa tunako akong utang. Naadyo ko'y klinti anak kasama Jerome. Pimerong giutang 50 mil. Magigiutangan ba? Hangtod ang utang na abot nag mga almost 1 million. Kaya kung klinti, dali man kayong madaas paluiluoy. Ipaningil na niya nga, kadus naman to bari ang utang. Bayaran ko to ako, dako kay interest. Ah, sige, ah, basta ako lagi nang i-double. Oh. Utangas ako balik, hata na po kwarta, hangtod na abot ng mga almost 1 million. Ang utang. Question. Mapriso ka? O di ka bayad sa utang? Ha? Mapriso ba, uy? Nangutang, mga nangutang. O saman, mga priso mo? O di mo kabayad sa inyong utang? Mga nagpa-utang. Mapapriso ninyo ang mga nangutang ninyo o di kabayad? Ha? Unsa man, mapriso, dili. Tubagan ninyo, ha? Kaya mo commercial pa ko. Ibalik na ko, akong tubagon ka ng inyo, ha? Akong basahon na inyong tubag. Mapriso baka o di kabayad sa utang? Priso? Ang inyong itubag lang, priso? O dili preso, dili mapreso. Preso o di mapreso. Sige, chat mo sa chat box kay ni-extend pataron. Chat mo diri sa ato ang kwan. Comment mo sa ato ang official nga Facebook page sa DYHP. Mapreso ka ba? Oh, sa tong punchline sa una, mapreso ka. Oh. Mapriso. Mapriso ka ba? O di kabayad sa utang? Tubaga, mapriso? Huwag tubag niyo mapriso. Abutang ilang po. Mapriso. O ang tubag niyo, dili mapriso. Ang itubag, dili mapriso. Okay? Pumaysan sa takariot. Balik lang takaroon na taon. Alas 5:14, ha?
0: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: ACS. Cheers sa barkada nating
11: Night Shift,
10: OT,
11: Breadwinner.
10: Deserve na deserve yung magtanduay light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ng may kasama.
12: Drink responsibly.
10: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
13: Mula sa number one, Smart Dishwashing Base.
14: Tanggaling-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Base ko.
15: Smart 2.
14: Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero.
15: Smart.
14: Tanggaling for everyday.
13: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal-galing ang sebo at bacteria.
15: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
14: Tanggaling-galing mo.
15: Smart Dishwashing Paste.
13: Heavy duty linis, bawat pahit.
16: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
17: ACS.
18: Maulan man, no worries, naamoy kulob ang damit.
19: Charm, Fab, Corn. Pangong pumakablong. Tanggal amoy kulob. Sa bango ng Charm
20: Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
21: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
19: Pangong kumakablong sa Charm.
20: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
19: ACS.
22: Good
12: Vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
17: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
12: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
17: Oo kayo, mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
12: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
22: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
24: Bilang kilo sa karne?
25: 500.
24: Hulo.
25: Ma'am, bagsa presyo na gani mi sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
24: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D o gamit nako, Monkey Magic sarap. All in one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken and spices. All in one salami mo ang pamilya, all in ang kalipay. All you want naka sa all in one Monkey Magic sarap. Palit na.
26: Sarap magkasama.
27: All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
28: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
29: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na chicken.
30: Wala kayo sa baon ko. Sandwich na may Lady's Choice Chicken Spread.
31: Lady's Choice Chicken Spread.
30: May yummy na egg, yummy na chicken, para omega sigla with proper diet and exercise.
31: Patikim!
32: Wow! Panalo sandwich with Lady's Choice Chicken Spread. 66 Omega 3 and 6.
33: Made with real chicken and farm fresh eggs pa. Starts at 1350 pesos SRP.
34: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega siglang baon with Lady's Choice Chicken Spread. 66 Omega 3 and 6. Para omega sigla sa school with proper diet and exercise.
35: Kung pirmi ka po eh, nanluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na.
36: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
37: United Home. Unilab yan.
38: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.

0: pagbirit, murag buhok nga lisod patason.
1: Try all new Sun Silk Strong and Long with Biotin Strong Complex. Our best ever Sun Silk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with Sun Silk.
3: Sa lungsod, anaa ang katawhan.
4: Sa katawhan, anaa ang balaod.
3: Ang balaod nga muhusay sa lungsod.
5: Year 2011 ug 2013, KAMA Awardee as Best Radio Educational Program.
3: Ang lungsod ug ang balaod.
6: Oras mga kasama, alas 5:18. Ang tulumanon, ang lungsod o ang balaod. Ako gihapon si Radio Man, Attorney Buen Alguno. May makiguban kaninyo hangtod etaron alas 6 sa gabi. Gumikan kay si kasamang Alvin Troya, dili pa man makalingkod ron sa iyahang programa. So, gi-extend ato ang program para makahatag ta og dugang serbisyo publiko diha kaninyo mga suking tigpaminaw. Ari na ta sisgutanan sa utang. Mapriso ka ba o di kabayad sa utang? Ha? Tubaga, mapriso? O ang inyong pagtuo mapriso, butang ilang suwatig mapriso. O di mapriso, butang isad, dili mapriso. Okay. Dahan kayong utang runo. Atong gobyerno sa Pilipinas, utrong pala utang. Unya, karon nga panahon na, kinsa mangha na to ang way utang. Hasta gani mga dagkong negosyante, may utang man. Gikas mga trabahante, ngantos mga employers. Sagad, dunay utang. May hap lang. Ang way utang rong panahuna. Hasta ta, utrong dunay utang. Kanang ako sa kenan, inutang po na. Mapriso ka ba? O di mubayad sa utang? Okay. Atong tubagon. Ha? Kini detalyado gini ha? Pinasikad sa atuang balaod. O sa magingon, sa atuang 1987 Constitution, akong tubagani, dipindi. Ganong dipindi? Doon naman po yung utang na napriso. Ha? Di man na tinuod nga sa tanang higayon, di ka mapriso kay nangutang ka. Dipindi og unsay imong pamaagi sa pagpangutang. Okay. Kamo mga nangutang, ilista ni. Oh. Mahal lang na naasan mo'y makatunan. Article 3, Section 20. Sa 1987 Constitution. Article 3, Section 20 sa 1987 Constitution. Research. Article 3, Section 20 sa 1987 Constitution. Usay giingon, no person shall be imprisoned for death. Why tao di ay nga mahimong prisuhon gumikan sa utang. Naay sumpay or non-payment of a poll tax. O sa mga poll tax, sidula ba? O di di kakabayad o sidula, di di ka mapriso. O di kakabayad sa utang ni mo, di ka mapriso. Mao na ang unang tanaw sa balaod. So sakto mo. Kamo mga ni-comment nga mapriso o di mapriso, pulos mo sakto. Kay dili man sa tanang higayon nga di ka mapriso tungod sa utang. Pwede kang prisuhon, oy. Ha? Daghan ng utang, ah? Nga napriso? Oo. Oh. Pero ang unang tanaw sa balaod, basta plain nga utang, wa ginay pagkapriso. Why silot nga priso, basta plain nga utang. Panalitan! Napigihan ko kwarta. akong giingnan akong partner diri nga technician, si kasaman Jerome Yap nga, kasaman Jerome, apiki kay kong kwarta, pauta nga siya ko kasamang Jerome og 10,000. O, imo kong ipautang. Ako lang ni bayaran kasamang Jerome, sunod buwan, wako kabayad. Unya, tul kay maayo kay tao si kasamang Jerome Yap, pag sunod buwan, iana na po ko kasamang Jerome, pasaylo a taon ko, wako kabayad sa kong utang, pwede ako na sa punan, 10,000, ako lang tingbo niya, ipahuamsan ko, nahimo ng 20,000 akong utang, pag sunod buwan, wako kabayad, nang huam na po ko kasamang Jerome, wako taon ko'y, kanang ikabayad pa ron, pwede ako na sabning punan akong utang? Oh, hangto lang akong utang ni mo kasamang Jerome, 100,000. 100,000? Ha? Now, napiko na si kasamang Jerome Yap. Sigihan kong paningil. Wag yun ko kabayad. Pwede ba kong ipapriso? Ha? Tungos utang? Ang tubag dili. Ano man, dingo na nga ito ang 1987 Constitution under Article 3, Section 20. Timanay gini ninyo kamo mga palautang. Sabi na kamo naka utang og mga online loan na. Mao gina, kusog kayo mang hulga ipapriso. Oo. Oh. Naghanan ako mga kliyente na kasama Jerome, nag-mental depression. Kay panghulgaon man nga ipapriso. Article 3, Section 20 sa 1987 Constitution. Why mapriso sa utang? Tinuod na. Basta, plain nga utang. But, doon na ba'y mapriso tungkol sa utang? Yes! Kung ikaw mo isyo o tsiki nga niuntol, pwede kang prisohon. O sa may kaso, ana, estafa under the revised penal code o violation sa bouncing checks law. Pero, atong klarohon, gisulutan kas balaod, ipapriso ka, dili tungod sa the fact nga duna kay utang. Ipapriso ka tungod sa imuhang dili maayong pamaagi. Tungod sa imuhang pagpanlimbong ngadto sa imong nautangan. Mao na imong sa nang limbong ka. Ni-issue ka og chiki nga wa day sud nga kwarta. Priso tiga na. Ha? Priso ka panalitan ako kasama Jerome. Nangutang ko nimo og 10,000 ingon ko kasama Jerome. Mangutang ko nimo og 10,000. Ay kabalaka kadi amang ko chiki. Isyuhan ti ka lang og post-dated check. Mudyo ni kasamang Jerome karong August 31. Ah, sige. Kubraha lang niya kasamang Jerome ang bayad ani. Ipain cash lang ning checking akong gi-issue ni mo. Pag August 31, niuntol ang checki. Kay why they sold. Priso ko? Yes! O sa akong kaso? Estafa. Violation sa revised penal code o sa bouncing checks law. So, kamong mga palautarn, o di mo gusto nga priso, miingon na gani ng nagpautang ninyo nga, pwede ka mo issue o post-dated check, kutos mahimo, balibad yun. Kay kamong mga palautarn, o dili gani mo dili niyo mahulgan kanang giisin niyong chiki, wagi kwarta na sa dihang gipainkasin niyong nautangan, aw, ipapriso yun mo. Mao nang mapriso ka tungod sa utang. Ang giingon sa ato ang 1987 Constitution under Article 3, Section 20, nga wagi mapriso gumikan sa utang, sa transaksyon nga plain utang. Maka-issue gani ka og ni bounce nga check. Panalitan gipa-issue ka og post-dated check unya why sod gisabot ka na sa balaod nga nang limbong ka. Kana mo ay silutan. Ang pag-issue ni mo og tsiki nga way sud, gi-estafa ka. Ang imong pagpangutang, wa na'y priso. But ang sa ni mo, dili ka nangutang ka. Wa kay sa, kay nangutang ka. Di ka mapriso tungod sa utang. Ang imong sa, nganong ni-issue ka og tsiki nga ni untol. Diha ka maigo sa estafa og sa bouncing checks law. So mauna, general rule, why mapriso sa utang? Except, kung ang imong gihimo ni-issue ka og post-dated check nga ni untol, priso ka. Og, gawas ana. Kana bitawng style sa uban nga mga scammer nga mangutang double your money scheme. Oh, mangutang. Actually, mingon nga i-invest or ang uban mangutang. Daghan man ko mga kliyente pagpaila na ko istapa oi, ang utang. Oh. Kana man gi-check na ko ang facts. Nangutang ka sa manager, mga pautang ako. Madam, sige. Oh. Ay kabalaka, kay kini imong kwarta, dublihon ko ni. Scheme ba? Dili na plain nga utang. Kisa mong kunoy, mangutang god nga, muarig alig og bayad og dublis kwarta? Ha? Oh, ay kabalaka, kay kini imong kwarta, ako ng interesan, 30% matagbuan. Kisa mong kunoy, musukol, ana? Ang kadungog gani mo anang hiluon gani mo nga kanang imong kwarta 30% matagbuan. Bantay na mo. Kay bisan ang mga bangko di gyud magpagara-gara ana oi. Ha? Pila ra na sa bangko? Kada labing taas nga interest. 1% to 2% per annum. Moro na interest sa tuong kwarta. Unya na magpagara-gara og panghuwam niyo kwarta kay dublihon kuno nang inyong kwarta or kanang inyong kwarta interesan og 30%, 40%, 50%. Bantay na mo. Usa kada ka investment scheme or double your money scheme. Muso din ha ang istafa. Priso mo. Ang gisilutan sa balaod, dili kay nangutang. Ang gisilutan sa balaod, kay gigamit lang ang utang sa pagpanglimbong. Ang imuhang kalimbungan. Ang imuhang kaskamer. Mo'y gisilutan sa balaod. Dili kay ang imuhang pagpangutang. Wa man kay sa kay nangutang ka. Di man ka mapriso kay nangutang ka. But, imo lang gigamit nga hinagiban ang pagpangutang aron panlimbungan ang imong isigkataw kana mo'y gisilutan sa ato ang balaod. So, bisan pa ka ng mga transaction nga hailuon mo nga pahulman lang kong kwarta dire kay ako nang dublihon. Unya maunay taktika, giska mo, pwede ninyong filean og kaso nga estafa. Ang oras, alas 5:31, mga kasama. Okay, thank you kayo sa mga ni-cooperate ha. Naghanang ni Ingon, oy, nga di pa priso. Okay. Rens Kinet Yosores Dasikan. Ha? Okay. Sakto mo tanan? Mapriso o di mapriso? Sakto mo eh. Oo. Oh. Kay issue mo og post-dated check? Di masudlan? Priso mang yun. O gigamit lang ang pagpangutang? Apan di ay to kabahin sa pagpang-scam? Aw, priso na eh. Ha? So kamutanan pulo sakto, ha? Perfect news score. Ang litubag nga mapriso ang nangutang, perfect ang score. Ang litubag sa di mapriso ang nangutang, perfect po ninyo ang score. Palakpakan. Okay. Oy, ma'am ko ni Bas, di mapriso pero depende kuno sa utang. Ren Skinet Yusoris na sikan, depende sila ang gisabutan attorney. Oh. Jaime Akain mapriso. Eduardo Villamor Kamay, mapriso attorney sa kaso nga istafa. Okay, kung igon og istafa, no? Di mapriso attorney, Peter Pride. Si Ili Rabi, mapriso. Jaime Akain, mapriso. Lorna Margarita, di mapriso kay maulaw ko muutang. Ako hinoon utangan diris balay, hangtod ron. Wa ko kabayad, renters na mo. Ako na hinoon maulaw, musukot. Nangutang ako pag-umangkon, og nibayad na, ingon ko, sagdi lang. Huwat lang, og naa siya kwarta. Ho. Angela de los Santos, depende. Atorni ka na mangutang og linding, maayo, muhangyo, unya. Panilingan man, mang black manaayon, unsaon mana atorni, atanawa og unsay scheme. Og giilad baka, kay og musuod gani din ha, ang gitawag og fraud, pwedeng iistafa. Ang sa, dili ang pagpangutang. Ang sa, kagilimbungan ka. Giscam ka. Alberto Flores, mapriso ko. Mapriso? Mapriso ka. Diding Adolfo Piscadero, mayang hapon. Cristita Marie Balunga. Maninood man ka, attorney. Okay. Kini, ipatubag ko na ninyo. Dito sa no, audience participation nyo. Na audience participation, no? Okay. Atong i-apply sa inyo hang kinabuhi. Nya, dagham gino ng palautang. Dagham gino ay, nga nangutang. Oh. Kini, ako ipatubag ninyo. Nangutang mo. Unya, ang nagpautang, naglimot-limot lang og paningil. Paglabay sa napo katuig, nilapas na ba ang napo katuig kasamang Jerome? Or nahimo ng, ato lang inon, nangutang ka, unya gilimot-limutan lang og paningil. Ikaw sad, kumpiyansa, naglimot-limot lang pong kagbayad. So, paita no, ang duha maglimot-limot no. Ang nautangan, naglimot-limot og paningil. Ang nangutang otro pang nagpalimot-limot. Niabot ang 11 katuig. 11 katuig na. Pag 11 years, gisungko na kas inyuhang balay. Oy, nautangan! Bayre ko si imong utang! Ikaw mo ay nautangan. Ikaw ang nangutang. Obligado ka ba nga mubayad sa imong utang? Tubagan na ha. Kaya simple nga facts. Nangutang ka. Unya, naglimot-limot man tong nautangan o paningili mo. Aw, ikaw palimot-limot lang sab. Niabot na ang 11 katuig, sukad ka nangutang. Naningil na ang imong nautangan. Bayri ko! Si mong utang! Question. Ikaw nga nangutang, obligado ka pa ba nga mubayad sa imong nautangan? Tubag ka na ha? Kaya makumirisal sa ta, sa akong pagbalik, maunay, at nga nako unsay inyuhang tubag. Alas 5:35.
7: This time check is brought to you by Generica Drugstore, ginhawang hatid ng Generica Drugstore. That portion was brought to you by Norsinigang Mix, sabaw pa lang kay daug na with Norsinigang Mix.
8: At first I was afraid.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
4: Sa una, halos din ina gyud ko makakita kung mungitnit na.
5: Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
6: Mas klaro na ba bisang gabii?
7: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisang gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
8: Unsa pay gihulat ninyo? Pamitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawas sa mga
10: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
11: Pilang kilos karne?
12: 500.
11: Hello?
12: Ma'am, bagsa presyo nagani-imi sa 600. Wow. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
11: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Melek at Iberos D. O gamit na ako, Monkey Magic sarap. All-in-one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa labi. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nakasa all-in-one, Maggie Magic sarap. Palit na.
13: Sarap magkasama.
10: All you want, nasa all-in-one Maggie Magic sarap.
13: Ach! Ilong Ranger?
14: Tanaw ni mo, unsa na? Sipon o dili sipon?
13: Dili sipon. Di siguro ni Madayon.
14: Ang hatsi o granny nose? First sign na nasa sipon.
13: Sipon dayon?
14: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Neocef C plus 40 na, na-icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neocef C plus 40 with zinc dayon.
15: Unilab quality yan.
16: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms.
17: Sa lungsod, anaa ang katawhan.
18: Sa katawhan, anaa ang balaod.
17: Ang balaod nga muhusay sa lungsod.
19: Year 2011 ug 2013, KAMA Awardee as Best Radio Educational Program.
17: Ang lungsod ug ang balaod.
2: Oras mga kasama, alas 4:45, balik ta sa tuang tulumanon, ang lungsod ug ang balaod. Ako gihapon si Radio Man Attorney Buen Algono. Balik ta sa pangutana. Nangutang ka atong utang ano gamaon, para nindot kayong kaminaon ba? Nasa kinabuhi ang problema. Nangutang ka, ang imong giutang, 100,000. Karon, nagpalimot-limot man ang imong nautangan. Awa, sa kanibayan, ayay, nagpalimot-limot man. Nilabay ng usa katuig, wa man kapaningla. Awa, sa kanibayan. Nilabay ng lima katuig, wa maghihapon ka paningla, awa sa karibayan. Ah, nalimutan na dahil ito, salabat kayo. Di na ito maningil na ko, eh. Hayahaya sa 100,000, eh. Ha, paldo. Hangtod, niabot ang 11 katuig. Dinha naman, ni patimaw ang imong nautangan nga. Bay, basi nagtuo ka, bay, nga anamnesya ko. Bayari mong utan ako, bay, nga 100,000. Bay, abi ba na ako, bay, imo lang itong ikalimutan ng utang. Wa ko nalimot, bay, oy. Ha? Busy lang ko sa negosyo. Mautong wa na ko kapaningil sa imong utang. Naam na kayo utang na ko? 100,000, bay rin ito, bay, ha? Unsi naman taon katuig ito, bay, oy? Question. Human sa unsi katuig na ikaw ng utang, diha pa maningil ang imo na utangan. Obligado ba ikaw nga mabayad sa imong utang? Ito sa itong discussion ng utang, no? Okay. Kung sa giingos balaod. Kanang utang, kontrata na. Kaduna may transaction sa kreditor, nautangan, o debtor. Sa in English, ang kanang nangutang, debtor. Ang nagpautang, kreditor. Kay dunay transaksyon, dunay kontrata. Og timan ininyo. Dili forever ang contract. ang forever again nga contract, diba mo? Nabay forever nga contract. Ang marriage contract. Apan ang mga kontrata dili kana forever. Dunay kinutuban ang ato ang balaod. Kanus animo i-enforce ang kontrata. Kana ang gitawag sa balaod og prescriptive period. Ako kadungog yung kung nag-away eh. Nagsinigitay nga. Baka kang naong, huwag ka nipayad si mong utang. Ha? Uy, niya na ate kontrata. Wala, pikat ni mo. Asang kontrata? Ngayon pagkakontrata, o niya pagpanghuhanin mo na kong kwarta, huwag ka nag... Lisol-lisol sa kontrata, karon mga yung kontrata. Kapag ako ni mong naong, bayarin ko si mong utang. Asang kontrata? Oh, nagsabot man ta. Ngayon ikaw kontrata. Ah, wala man, huwag man tayo pinirmahan. Pikat ni mo. Ihalang bisan asa, kahit tubangon di ka, kahit watay kontrata. Di na maoy. The contract is either written or verbal. Ang kontrata niya ay kasama ni Jerome, mahimong isulat o mahimong sasulti lang. Nagsabot mo. As long nga nagkasinabot ang inyong duha kahuna-huna, panlitan, ang utang ka. Ang utang ko din mo kasama ni Jerome. Bye, Jerome. Patangar ako og 5,000. Ihatag ang kwarta. Ako lang yung bayaran, bay. Sunod buwan. Oh, okay. Nyawat ay gipirmahan. Kontrata to? Yes! Katong-atong gihimo verbal contract. Nangutang ko din mo kasama Jerome. Bay, Jerome, atang ako 5,000. Pag nalang tayo pirmahan, niya, musaan ko din rin nga kana ang bayad ko sa interest plus ang kapital, mga 3 buwan. Kontrata? Yes! Unsa man to nga kasis kontrata? Written contract. Kinahanglan bang notaryuhan o abogado ang kontrata? Di ba kinahanglan ng notaryuhan yun? Gawa sa uban ng mga kontrata nga required gid sa balaod nga notaryuhan o abogado. Oh. But most advisable nga dunay notaryo. O kaya ako, doon ako yung mga retainer nga mga nagpa-utang. Ako magyod nga i-advise nga panotaryuhin na din ako kay mas ligon ka na nga instrumento ang kontrata ninyo o dunay notaryo sa abogado. O, panahon na nga di kabayad, ang sumbong din ato attorney, wawan kabayad. O, ato panadaan o demand letter, o ma'am, bari palihog kay doon na kay kontratang gi-pirmahan. Bayar naman po dayon. No? Tarungan lang kung hangyo ba. Oh. So ang kontrata, mahimo ka ng verbal, mahimong written. Kanang pagpangutang, bisan pagwa mo gi-pirmahan nga kontrata, wa mo gi-pirmahan nga papel, kontrata na. Verbal contract na. Ug dunay tagal ang balaod. Kano sa enforce ang contract? Sa ako pangutana, unsa ka tuig na, unsa ka kapapaningla sa imong utang, obligado ka pa bang mabayad? Ato sang liliyon ang ato ang new civil code. Okay, lista. Article 1144 og Article 1145. Sayang na kaya hinunduman, kaya nagsunod ra. Article 1144 og Article 1145. Sa new civil code. Ningon din he, og doon na kay action ng himoon, kada pang mo file ka o kaso, sa written contract, kinahanglan imo ning himoon, sud sa napo katuig. Og oral contract, kinahanglan imo kining himoon, sud sa unom katuig. Panalitan ka sa mang Jerome, nakautang ko nimo 2018. Nakautang ko nimo 20,000. Wa tay gipirmahan nga apil. Pwede pa ba ko nimo mapaningil sa akong utang? Nakautang ko nimo no 20,000 ba to? Pag 2018, hangtod ron wa pa ko kabayad. Karon imo na ko paninglon. Atorney, tagain at ang kos imong bayad, 2018 pa to. Kaparingil pa ka na ko? Mo na po ko, tikat! Gano man, nilapas ng 6 years. By Rome, under Article 1145 sa the New Civil Code, ang oral nga kontrata kinahanglan imong i-enforce sud sa unom ka tuig. Nilapas ng 6 years, di nakakapaningil ako. Quiz ng utang, no? Karon, doon natin ipirmahan nga kontrata. Ang atong ipirmahan nga kontrata kasamang Jerome, kung sa mataron, 2026. Nagpirma ta og 2000 sa pagka 2015 nakautang ko nimo og 30,000 natag gipirmahan 2015 nangutang ko pirma ko dito pirma pug ka karon gipaningil ko nimo attorney bayarin na to akong utang 2015 pa to. Ang imong utang ba, bayre na, 2015. Pato, naabaya kay gipirmahan, ha? Nga kontrata. Bayre na ko, attorney. 30,000 ba yato, ha? O sa akong tubag kasama, Jerome. Pika! Gano? Bay, Rome, nilapas ng napu katuig. O, under Article 1144. Sa the New Civil Code, ang written contract kinahalan imong enforce sud sa napu ka tuig. Lakton nga pagkasulti, kamong nagpautang, og dunay written contract, paningkamuti ninyo nga sa di pa mulapas ang 10 years. In kaso, gahit yung kayo, makafile na mo o kaso. Ha? Oh, kayo giligay mo makafile o kaso sud sa na po katuig, kunya doon ay written contract, quits ang utang. Og wa mo'y kontratang gipirmahan, kamong mga nagpautang, paningkamuti nga sud sa unom katuig, makapaningil na mo. Dili gani, mulapas na ang 6 years, usa pa mo file o kaso, quits ang utang. Ha? Pero ang advice na ko ba, sa mga nagpauta, sa mga nangutang, bayari tao na ninyong utang niyo eh. Ha? Ayaw mo pagsalig sa akong discussion ha, base nang nagunahon na mo, ayay kini, nilapas na 6 years, ako sa tungtubagon ang ako ang nautangan, pika! Oh, base magsalig mo nga, huwag doon na naigipirmahang kontrata, maingan din mo, ayay nilapas ng 10 years, so pag-file nga kaso, naningil na. Ari-ad to, ako sa tungtubagon, ako tung sundon ang giingon ni attorney, pika! Kat! Ayaw, ana. Katong-ato, for the sake of discussion, in kaso nga ipit mo, yes, ma-apply ang balaod, di na makapaningil ang inyong nautangan o doon na written contract mulapas ang 10 years. O why kontrata, written, verbal lang, ang gikasabutan, unom na katuig. But ang advice gina ko sa mga nangutang, bahala na og naate balaod nga ma-apply kano sa rakuto makapaningil ang nautangan. Bayarin niyo na inyong nangutang. Ha? Applying Article 19 sa the New Civil Code, every person must, in the exercise of his rights and in the performance of his duties, must act with justice, honesty, and good faith. Di pwede nga maghuna-huna mo nga, ladugay naman to, di na ako bayaran. Bayari, oy. Ha? Bayari ninyo. Ha? Kay nangutang baya mo. Gawas lang og pasaloon na mo sa inyong nautangan. Now, ubay-ubay ninyo kung ano, tindot ka ng imuhang pangutana Eduardo Villamor Camay, pwede ba ma-stipulate sa promissory note attorney nga kun dili mo bayad sa utang pwede kasuhan aron maprisod pwede ba apan dili valid panalitan mabutang sa kontrata nga og dili makabayad sa utang ang nangutang ipapriso Ug mao na ang stipulation sa contract, kana bang gibutang sa kontrata, dili kana valid, dili mo to ang hukmanan ana. Nga naman, any stipulation in the contract which is contrary to law is not valid. Bisan pa og ipa-enforce na ninyong kontrataha nga, oy, wa man ni nakabayad si tal pulano, ipapriso ko ni, dili gyud na pwede, dili mo to ang balaod ana kay that is contrary to law. Ang unang ma-apply ang Article 3, Section 20 sa 1987 Constitution. Why mapriso sa utang? Okay. Josefina Baldapan, basta utang obligado yun bayaran. Sharawat from Egypt with love. Okay. Obligado gihapon o bayad sa utang, kaya ang utang-utang. Matod mang mam ko ni Bads. Lorna Margarita, natural, bayad yun ko, kaya ang utang man ko. Attorney Eduardo Villamor Camay, diha na nakasukot attorney kay nihupas na ang prescriptive period. Adi nakasukot. Okay, yes. Ang Gila de los Santos, mutubag ko attorney, maminal rasab ko balaod at batas, tubag. Diyan Diyos sa Punta Princesa, akong score, pila attorney. Wapa man kay, tubag. So, zero sa imo score. Beto, joke-joke ra. Lucy Elevira, dapat kumubayad. Uy, kaya pagpangutan ako, kaluyan biya ko sa kaluoy biya ko, aron sa niya, ako ang bayran. Okay, Christita Marie Balonga, morality-wise as human, obligado kita mubayad, bisan pila pa kaanyo. Yes, but applying Article 1144, o 1145 sa the New Civil Code, doon na nagyod mo'y kinutuban pagpaningil sa inyong utang. Busak, moralison din he, mga nagpautang, ayaw palapasa o napu katuig kung may written contract. Kung walay kontrata nga dipirmahan, ayaw palapasa o unom katuig. File na na o kaso. Aron dili mo malapasan sa pagpaningil. Okay. O simbako ako'y utangan, tao, adaw-daw na ako tingil basta gahi. Ubayad, kapuyak haasa, kadaadlaw sukot. Matul pang Angela de los Santos, Christita Marie Balunga, okay. Gamal na tagoras, Andre Plaza Concepcion, good afternoon from Quezon City. Okay, si Ma'am Conibars na ang grabe, yun. Ilokdo, paita, kilid, atubang. Okay, shout out, Parish Quadres at St. Joseph, the worker Parish sa Sindangan, Sambuangal del Norte, Renz, Kinet, Yusoris, Nasikan. Wala tayo ko panahon, unto pala size na sa akong partner sa Master Control kasamang Jerome Yap. Ako si Radio Man, Attorney Buen Alguno. Dangang salamat sa inyo ang pagkaminaw, himiyaon ng Ginoo, maayong gabi, Pilipinas.
6: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
20: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
21: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na ham.
22: Wala kayo sa baon ko. Sandwich na may Lady's Choice Ham Spread.
23: Lady's Choice Ham Spread.
22: May yummy na egg, yummy na ham para omega sigla with proper diet and exercise.
23: Patigim!
21: Omega Siglang Sandwich with Lady's Choice Ham Spread. 66 Omega 3 and 6.
22: Made with real meat and farm fresh eggs pa. Starts at 13.50 pesos SRP.
6: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Lady's Choice Ham Spread. 66 Omega 3 and 6. Para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
24: Kung pirmi ka po eh, naluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug naay healthy glow, United Home for Sulfate Iron, with proper diet and exercise.
25: United Home. Unilab yan.
26: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.

0: call ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1.
1: Nationwide!
2: DYHP RMN Cebu, the official number 1.
3: Rajumo Nationwide!
4: Haplas-haplas alang sa panuhot. Mami, ang panuhot naa sa sulod sa tiyan ni baby. Maong kinahanglan sa sulod usap subaron. Pinaagi sa Rest Time Drops. Basta panuhot.
5: Rest Time to the rescue.
6: Unilab quality yan.
7: Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
8: At first, I was afraid.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Mga idol, andam na ba mo? Sa usa ka adobo adventure, nasayod naman ta nga lain-lain ang paagi sa pagluto og adobo kada lugar sa Pilipinas. Ado na iya-iya nga timpla, lamas og style, pero tanan espesyal. Tana og diskubrihan nato ang Nor Dobo sa Gaisano, South Cebu, karong Agosto 22 hangtod 23, 2026. Tungod kay dili tanan adobo pareho og lasa og mauna ang naka-espesyal. Kita-kits ta sa Gaisano, South karong Agosto 22 og 23, 2026.

0: Your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
3: May budget. So

0: DYHBRMN Cebu, the official number one.
1: Radyo mo nationwide.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
3: Sama sa pagbukhad sa Bidlisiw sa adlaw, namudan ag sa doom nga mananaw. Sama sa ayagan, aligtigong ang managlahing katarungan. Hangtod nga mulutaw ang labing angayan, ug musidlak ang bililhong bulawan sa pahayagan sa kamatuoran. Maghisgot sa pagtulunan sa simbahan, sa relihiyon ug langitnong butang. Mupasabot sa mga doktrina sa simbahang Katoliko, mutinaw sa isyo nga nakahasol sa inyong pagtuo. Pahayagan sa kamatuoran. Ug karon ania ang inyong pahayagan, ang National Advisor sa Catholic Faith Defenders kun CFD, Brother Suk Fernandez ug kaubanan.
4: Mga igsoon, mayong gabi niyata sa atong tulumanon, natong katinawan sa pagtuong Katoliko. Doon ay panultihon sa kaalam, non potest esse diuturnum, qui non subest veritas. No reason can be lasting when truth does not rule. Why pangatarungan nga mulungtad kung waas kamatuuran ipasukan? Ang atong Ginoong Hesus mingon, nga akong mga pung maong kamatuuran. O dawata kiniupuy eh, aron mo maluwas pinagi sa kamatuoran. So niya nata sa atong tulumanon ang atong katinawan sa pagtuo pahayagan sa kamatuoran dinhi sa DYHP RMN Tatak Cebu. Mga pasalamat ato sa atong magagahom nga Dios nga atong gitagad og kanunay gihanay nato og giandam ang atong kapambit sa mga katawhan. Niya itong mga pagpasalamat sa Diyos nga magagahom nga doon natin kay gayunan nining powerful media ang DYHP RMN Tatak Cebu. Huwag itong pasalamat sa sab ni Atty. Rufil Fernandez Banyok sa ka maligdong o buutan nga tig-ayag sa mga isyo sa panahon. Huwag sa mga kauban niya, mga staffer sa DYHP. Unya uban nato ni Asbrad Aling Bakalso, usa ka Catholic lay minister, Catholic faith defender ni Asad si Carlos Pastorite. Og ni Asad uban nato si Brad Dennis Bakulod kahuman sa atong tulumanon, mupuli man ayon siya. Ato ablihan sa pagampo. Sangan samahan sa anak og si Espiritu Santo. Amen. Amen. Ginoong Diyos nga makagagahom, mila kami kanimo nga sumala sa Salmos 90, versikulo 2. Ikaw, Diyos, mauna. Wa pagani ang langit o giyuta, ikaw mauna. Wa kay sinugdan o guway katapusan. Ikaw, labing makagagahom, o labisang maluluyon, nga nagadapit ka na mo, aron may makatultol sa dalan sa kaluwasan. O nga kini among ipambit usab, nga among nahipos kika sa Sagrada Scriptura o sa tingog sa simbahan. Ginoong Diyos, lamdagi kami. O ginautunta nga mga pulong o gunahon na nga mong ikapambit, imong timplahan sa imong grasya. Nga makapatuhop usab kanila nga naminaw, ilabi na sa mga pulong sa kaluwasan. Sa nga ni Jesus, o sa panabang usab sa pag-ampo ni Mahal nga Birhen atong inahan, Spiritual Mother, Santa Maria. Amen.
5: Amen.
4: Sa ngalan sa mahan, o sa anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Maigsoon, naimubo kayong gi pangutana ka, na may mabasa sa San Marcos 6. Kadili ba kini si Jesus, anak ni Maria, o nakailata siyang mahan nga mawa siyong si, o doon na siya mga igsoon, nga naila nato, si Judas Tadeo, Jose, Salome, og usab, ang ilang amahan na ila nato, nga mao si Alfio. Kunya, daghan di ayang mga iksuon si Jesus, dili di ay usara kung bugtong anak ni Maria o gipadaa sa mahan. Diya sa tiyan ni Maria na umul ang kahimtang sa pagkatao ni Kristo. Misulob siya ang pagka-Diyos ng Espiritu diya sa tiyan sa mahal ng inahan. Muna ato ning pasamton pagayong atong mga iksuon nga namay nasuwat sa Balaang Kasulatan sa Isaias City 14 nga usa ka ulay nga gigasahan sa Ginoo ug siya nahimong inahan so sa kabata nga manuluwas ug manunubos nato. Usa ra man ang gipahibaw sa Ginoo kanato nga anak ni Santa Maria ang atong manunubos nga mayanes kalibutan pagluwas kanato. Pero atong sundan to nga mga iksuon ni Jesus, dili man di anak ni Santa Maria uban si San Jose kay wa may nataw ni Maria nga doon ay pagpambit sa tawhanong kami niyoon siya birhen kanunay. Birhen wa pa manganak, birhen yapon human manganak. Og sumala sa Balaang Kasulatan sa Lucas 6:15-16, dili man ni anak ni Santa Maria o ni San Jose. Matod pa din ang mga ngala ni Santiago, Ikso ni Judas Tadio, Jose, o Salome. Doon na sila amahan ng Mose Alpio o ang ilang inahan parintisan ni Santa Maria. Kaduha nga, gingon nga doon ay kalabutan sa pagka anak ni Santa Maria, kining San Juan 19:26. Nga gingon nga si Santiago, ikso ni San Juan, anak ni Sibidio, ang iyang asawa parinti ni Santa Maria. So kinida yung mga iksoon, nga gingon mga iksoon ni Jesus, dili anak ni Santa Maria. Sa unahan, paibawta nga ang ginikanan ni Judas Tadeo Jose Salome, anak ni Alfio. Og sa San Juan 19:26, si Santiago nga iksuo ni San Juan, anak ni Sibidio, og ang iyang asawa, parinti ni Santa Maria. Og mauday batasan sa mga karaang panahon sa mga Hudiyo, na si Ezekiel 11:15, nga ang mga nagsuon o kadugo, mga parinti, uyuan pagumangkon, may gagaw ba? Magtawganay sila sa pinulungan nga Hebreo, aya, nga naghulugan o igsuon, mga lalaki brothers, o babae sisters, na ana si Ezekiel 11:15. Busa dilita mo liwag sa sayop nga dalan, nga si Santa Maria doon na pa'y daghang anak nga igsuon ni Jesus. Ugato nang nabrihan ng kasulatan nga dili di na anak ni Maria o ni San Jose. Kay San Jose nakadawat sa mensahe sa Ginoo sa Mateo 1:26. Ayaw pangabubo si matod pa sa anghel nga namabdo si Maria. Lalang na sa Espiritu Santo o dawata nga siya si Jesus nga matao ni Maria o si Santa Maria. Ikaw ang magbalantay kanila. Sa muna nga ito'y ka-pambit primero nga pangutana, balik o muwari din ta ni Brad Aling Bakalso.
5: Dagang salamat, Brad Aling. May gabi ikan ni mo. May gabi usab sa tanan nga naminaw karon sa Kabisayan o Mindanao kutob sa Abuton ni atong Sibya, ni atong istasyon, DYHP, sa isunodo sa dial sa atong radio. Nya, salamat ta sa atong station manager, Attorney Ropil Fernandez Banyuk, namihatag sa kauras, pagsangyaw sa pagtuong Katoliko. Nga atong ipaibaw nga kita live ta sa atong personal account, Aureliano Aling Bakalso. Pwede ra mo tanaw mo sa atong programa ang payagan sa kamatuoran. Nga atong i-recognition, nga nagtanaw na to, si Brother Jerome Yap nga nagtanaw karon atong technician din sa DYHP. May gabi istanan gayon nga naminaw, labi na sa kanunay nagsunod sa atong programa, ang payagan sa kamaturan. Liya sa Linaw, Talisay City, Cebu, si Brother Willie Cabiluna, si Brother Sister Lily Cabiluna, o sa tanan sa atong makauban, nagtanaw sa William Aligado, niya si Brother Nicole Cabunila sa Bulacau, Cebu City, si Kukoy Gunser, Ninit Gunser, si Edgar uguban pa na itong mga kaigsunan nga kanunay nagsunod sa itong programa. Nya Brother Soap, timing kayo nga naghiskot ka og Birhen Maria. Doon na sa igipasupot nga pangutana nga gipadawasab nato din sa itong programa ang payagan sa kamatuoran. Gingon dito ang pagpangutana nga palihog tubaga kining akong pangutana may tungod ni Santa Maria. Unsa may role kung papel ni Santa Maria alang sa kaluwasan sa katawhan? Pwede ba kuno i-explain unsa ang role ni Santa Maria may tungod sa kaluwasan sa katawhan?
4: Salamat kayo sa nagutana nung aling niya. Ato ning tubagon, pero pasiuna na ito katong akong gisigutan ganina, may tungod ni Birhen Maria. Sumala sa tagna na sa Isaiah City 14. Nagkanayon. Busa ang Ginoo gayud, mo'y maghatag kaninyo usa ka timaan. Aniya karon usa ka ulay o birhen, manamkon, og manganak og usa ka anak nga lalaki, og pagatawgon ang iyang ngalan, siyang anak og Emmanuel. Usama ni ka Spanish name o siya ng English mo mag-yapon, Emmanuel, nga nagkahulugan ang Diyos kauban nato. O niya, unsa magyod ang papilog nga naman nga sa plano sa Diyos na pilman ang usa ka babae nga birhen, ulay, matod pa sa atong nasuwat, atong nabasa nga gisuwat din sa Biblia, nga usak katimaan, nga kini siya usak ka ulay, manamkon o manganak o usak anak nga lalaki, birhen siya nga nanamkon o birhen usap, bisan human siya manganak. Mulaktod tadi ni sa Hebrohanon 2:14, nga nagingon nga ang anak nakaambit sa unod og dugo sa iyang ginikanan. Kung natong lang taon, nga kini si Birhen Maria, maugyod ang gipili nga inahan sa manuluwas manunubos nga mo si Kristo o nga kini siya giandama na susa kabuluhaton nasa Ibrio 9:22. May tidos. Sulat San Pablo nga to sa mga Hebrohanon, Kapitulo 9, Versikulo 22, nga lang ka nato kinigipahibao, nga kung walay pagpagas ug dugo ug kamatayon sa manunubos, walay pasaylo sa atong mga kasalanan. Busa, unsa na ang dakong papil ni Maria sa pag-anhis sa kalibutan, kalabutan sa pagpanubos siyang anak? Mao, nga ang manunubos na kinanglan ug unod, may lawas niya, ug nagkinanglan dugo. O karang unod o lawas o dugo sa manunubos nga mo si Kristo, gamiton dahi si Diyos Amahan, o gihalad ni Jesus nga iyang dugo o iyang kamatayon, magapasaylo sa atong nga salang, o magapabilin sa grasya nga makasantos, nga kanato nga mga nangatao nining kalibutana, nga nisulob kita sa kahimtang sa pagkaanak sa Diyos pinagi sa bunyag, o nangatubos na kita sa dugo ni Kristo, o ang Kristo nga gida, gipa, da, ni Yahweh, Espiritu man, suwa man siya'y unod o dugo, maunang nagpakatao siya sa taguang ka ni Santa Maria o ang unodugdugo ni Kristo nga gihugas sa itong mga sala gikan ni Santa Maria. Sa ito pa, ugwa pa, muhalad Santa Maria. Siyang kugalingon, armahimong inahan sa mga manuluas nga pinagi siyang unodugdugo na ambitan siyang anak. Kung kinimuhi, usa ka dako kayong papil nga takos ng pasalamat sa magagahom nga Diyos. Nga dunay inahan kan siyang unodugdugo na ambitan ni Diyos. Nga kanamuhi sa kadakong papil o gruol ni Maria nga pagluwas sa iyang anak sa katauhan. Ang dugo nga gigamit ni Diyos, iyang dugo ni Diyos, iyang unod ni Diyos, gikan ni Maria. Muna ito yung katubag, upambit, Brother Ring, salamat kayo. O balik tanin mo.
5: Dagang salamat, Brother Sok, sa imong patinaw, sa usa sa mga pangutana nga ilang ipadala nato, unya, sa dili pa ato saning recognition ang kanunay nagsunod sa atong programa, labi na si Nilpa Bacos, Rocky Bacos, rina sa Luyo Simbahan sa Minglanilia, si Prospero Caparas, niya diha sa Lagtang, niya boundary sa Lagtang o Kandulawan, ang Sitio Lawis, mao si Tini Ahito, si rina sa Kabanayan, si Brother Dionisio Cabillion o Grumulo Cabillion, may gabi ka na itong tanan. Niya Brother Sok niya man si Brad Carlos Pastoretti, so atong paminawon on sa iyang mga tampo pangutana alang sa atong programa.
6: May gabi ka niyo Brad Sok, kanyang Brad Ling, o sa among kuraparoko diya sa Consolation Press, Consolation sa Alide Consolation, si Padre Bano may gabi. Ang akong pangutana na Bzog, bahay na ning Santa Cruz, ang makapilya Bzog, ang patro nila, tao gyud, nga may mag-ampo, alang kanila, may mag-angyo nga tos Diyos, pero kaning ubang kapilya Bzog, ang giiling-gimo lang patro, Santa Cruz man Bzog, kahoy man, dili man makasuldi, dili mag-angyo, unsa may makuha kaniya nila nini Bzog kaning Santa Cruz nga ilang gi patron. Dili man tao nga mag-isulti nga to sa Diyos. Palihog ko ni Bzog alang sa itong tigpaminaw.
4: Ang unang kaibun nga mao nga, ingan naman ni Santa Cruz, Santa Josipa, Santa Teresa, Santa Juliana. Mao na, sanay ka title sa babae. Pero kining Cruz kahoy man eh. Nga nung gisanta man eh. O sanas makalilibog, no? Santa Cruz, kada tungod sa balaod sa Gramaria Espanyola, Spanish grammar. Nga ang kasagaran ng mga pulong nga mutapos og A, dilitanan, ang iyang feminine ana, ang iyang silbi, ulagway siyang pagkamao, babae na. Pero nga naman nga, gisanta man eh, ang Cruz. Kay ang katapusang litra sa cross, C-R-U-G as in zero. Yeah. Ang iyang bayho na siyang kahimtang, feminine na siya. Feminine case. Mula nga nag-Santa Cruz tungkol kay nagtapos mag-A. Pero ang tinuray siya nga kahulugan na ang cross, dili man na siya muampu para kanato. Pero mao ni ang daku kayong misyon sa matag usa kanato. Nasa San Lucas 9:23. Dahil tawag ningon, ginugusto ko maluwas. Masunod ko kanimo. O ga ginubingon, kung gusto kang maluwas doon, pasaan na imong cross. O sunod ka na ko. Muna ka ng cross nga ipapasaan dili na ang literal nga kahoy nga na ipinabuhos, na ipinababag. Nagkahulugan na ang pulong cross sa atong responsibilidad. Sa atong kanungdanan sa pagdawat ni Jesus, ngalan na nato, pagtuo sa Diyos, faith in God. Huwag na sa Hebrewanon, naingon nga kung ang tao ni aning kalibutana, kung wala siya'y pagtuo, dili gyud siya makalipay sa Diyos. Unsa may pagtuo? Na Siburanon 11:1. Ang pagtuo mao ang katinuan sa pagkanaaso sa kabutang nga dili makita. Kunayo sa kabutang nga dili makita, pero naa muna nga adunay gihambin nato pag-ila. Manang faith kun pagtuo. Ang pagtuo mo katinuan sa butang nga di nato makita o paglaom pagkabot sa butang nga itong gitinguha. Nana si Siburanon 11:1. Ang kahulugan sa pagtuo. Mao nga ang kaluwasan nato. Ang igamit ni Jesus nga instrumentos kaluwasan nato. Mao ang cross. Na sa Ibranon, ano, 1 Corinto 1:18, so, alang sa nangawala ang krus binuang. Pero alang ka na itong ginaluwas ang krus, gahum sa Diyos. Niya sa maugya pong versikulo sa 1 Corinto 1:18-23, si Kristo mo gahum sa Diyos. Muna ang krus gipailasad, nga gahum sa Diyos sa linain nga panglantaw. Dili literal paglantaw nga dunay pinabuhos nga kahoy ug dunay pinababang kundi

0: O sa pagtulo na ni Kristo? Dagko kayong pagtulo na ni Kristo nga kinahanglan itong sundon. Mao ang una, mao ang kamapaubsanon, humility. Nasa San Mateo 18, kung kamo magpaubos sama ni gagmayng mga bata nga mapaubsanon, may mumong labing dako sa langit. So, mao ang pagpaubos. Ikaduhang atong pagtuman sa sugo, kay Jesus, matinumanon kayo sa sugo siyang amahan. Ug magatuman natas mga sugo sa Diyos, San Mateo 19:17, mingon si Jesus niya itong datong ulitaw, nga nangando yung langit. Dong, kung gusto kang malangit, tumana mga sugo. O niya, human sa itong pagtuog pagtuman sa sugo, ato sang buhaton, ang mga maing buhat sa itong sikataw, sama sa gihimo ni Jesus, ang paghigugma bisan sa atong kaaway. Kini mga dagko kayong mga hiyas o virtues, maunig ikinahanglan nga, mupatik sa atong kinabuhi, o maunig atong pagpakabuhi, nga naas pagtuo, naas itong paghigugma sa Diyos, o pagbuhat o maya sa sikataw. So, maunig ang kahulugan nga, puyaan na to, o kang Kristo pa, kung gusto kang malangit nung sunod ka na ko, pasaan ang imong cross, sunod ka na ko. Buot pa sa buot sa cross, mao atong tulumanon sa atong pagtuo sa Diyos, paghigugma sa Diyos, pagtuman sa sugo, ug pag-alagad, ug pagtabang sa mga kabus. Muna, dungaling ang ato'y katubag sa mga pakutana, na ang cross alang sa nangawala, binuang, pero alang ka na itong ginuwas, ang cross gahom sa Diyos. Muna ito'y katubag sa pakutana.
1: Dagang salamat, Brother Sok, sa imong patinaw niya sa dili pa ato sa ning recognition ang nagtanaw ron si Kulis Batang may gabi niya si Brad Dioscuro Ginoo may gabi diha Brad Dioscuro Ginoo nga atong kaubang lay minister ug ang mga kauban niya nga kanunay nagsunod sa atong programa sila si Emiliano Landan, si Teresita Canoy, si Johannes Dasun, si Florencia Ricaport, si Pablio Villera Hermosa, si Aril Abilino Caryon, si Guni Ugtating Juarez, o si Nicolas Dandy. May gabi istanan nga kanunay mong nagsunod sa atong programa ang payagan sa kamatuoran. Nga Brother Sok, doon na sa ilain nga ipadala na ako nga pangutana. Ningon sila pagpangutana, Brad, na amay giingon nga kaning purgatorio is the Spanish word. Kay bisag saon man ka ang imong rason nga di gyud makaba ang ilang rason nga di gyud makabasa sa Biblia ang pulong purgatorio gikan sa Genesis hantod sa pinadayag. Muna nga ang pong purgatorio, Spanish man ka, doon na ba tayo mabasa nila sa Spanish nga Bible nga ginganlan dyan og purgatorio? So, muna ilang gipadala nga pangutana kung naaba sa Spanish word, sa Spanish nga Bible nga mabasa gayon nga purgatorio. Paliho ko no, Brother Sok.
0: Ang mainungdanon dungaling mao ang kahulugan o katuyuan nga doon doon ay purgatorio. Doon ako niya ito Spanish Bible. Nga ako sa ito palagyog panahon pa nga magbasa-basa sa kuba. Pero kinsa ka ito naguha mo ito na ako ay Latin Bible ay in English na ibinis niya. Pero kato akong Spanish nahuman ba ito na iuli? Muna nga din ko ka-ascertain doon nga na i-word nga purgatorio sa can be found sa Spanish Bible. Tiyari bakit anto nako makatubag nako niya na. Pero doon na may dagkong katarungan nga Diyos noon o kamatuuran nga doon na gyoy purgatorio. Ang purgatorio, maunang usaka kahimtang o dapit nga katong tao nga gamay ragsa kung mamatay, dili siya maditso pag-anto sa langit. Pero di siya siya ikatampog sa impyerno kay gamay ra

0: Ayan siya. Og doon na may mabasa sa Lucas 12:48. Ngamingon ang Diyos, matod pas Ginoo. Nga kununay usa ka tawo nakahimo og bug-at og dagkong mga sala, dako sa nagsilot alang kaniya. Pero kadto nakahimo gamay ra ang sala, gamay ra sad ang silot kaniya. Unya mo na nasa Salmos, nagpahibaw nga ang Diyos usa ka hustisya, God is justice. Siyang kangayan. Ang buot pasabot niya ng justice mo to give what is due to everyone. Ang atong pagtamod o pagtagad sa unsa man nga kinaiya batasan o buhat sa katao. O gamon to pa sa huwis, doon ay kaso, kung gamay ragsaan ang tawana, gamay rasag silot. Pero kung dako, nakasama o nakapatay siyang tao, o nakapanglugos magbabay, bugat kay ng sala. Muna ang gahom sa hustisya, mo silot sa dako para kaniya. O niya, sa dos sa kaduwang epistola ni San Juan, dos, singko nagingon, kun makakita kasi mong iksuon nga gamay ra o sala, iampo siya. O sa imong pag-ampo kaniya, maluwas pa siya tungod siyang gamay ra nga sala. So nagisgot yun nga doon ay gamay ra nga sala, niya gamay ra nga silot. So without justice, then God, there is no true God. Kung walay justisya, walay Diyos ng justisya, ang kanang Diyos nga itong gituhan, tila niya tinuod. Kay kung wagoy justisya, parera ako sa kahuwis nga dautan. Watay gitong mga tao, nga bisag gamay sa, o dakog sa, ipunod na niya. Kung gamay lang sa, ang sentensya, painti katuig. Kung na itaw nakadunggab, nakapatay, ang sentensya, 30, 40 ba katuig. O gamay na kayo sa 40 katuig. That is injustice, dili na justisya. Muna nga, ang Ginoo justisya man, gipaybaw ta sa Lucas 12:48. Muna nga sa Hebreo 1:1-3. Jesus facens purgationem peccatorum. Nga, ang atong Ginoong Jesucristo human mo adto sa dapit nga linisanan, siya mo sa kanang ato sa langit. Kaya naman ko'y mabasa sa 1 Juan, rather, 1 Pedro 2, 18-19. Nga nagingon nga, ang atong Ginoong Jesucristo na matay, isip tao, apan, buhi siya sa Espiritu. O ang iyang Espiritu ni Kristo miyanto sa kaprisuhan. Uy, prisuhan man. Espiritu ang na bilanggo dito, mga spirits. Souls of men and women. Ug kadto sila nga nakasa na sud atong mga prisuhan, gagmay ra daytong sa mo na nga giadto ni Jesus. Kay di ana balhino na sila gikan sa temporal punishments. Balhino sila ngadto sa langit. Mo nang gingon nga Jesus facens purgationem peccatorum. Human siya makaadto sa dapit nga linisanan siya midala sa magalag ngadto sa langit. So, ang balik ko na to, nga the truth and meaning of purgatory is enough that we should accept. Nga tinuod na ganto si presidente sa Americas, Washington, dayang anak nga nakabuak o gusak na ko, gipalito niya sa laing nasod. Bugat-bugat yun. Gilatigo ganyang iyang anak. Pero na iyang anak, nangibot lang nito sa mga tanom niyang bulak. Bulak raman, agi, munalan niya jyotay. Kay gamay raman ka sa, muna ang justice. Kung way purgatorio, way tinuon nga Diyos. Kaya ang tinuon nga Diyos, justisiero. Kung naas Biblia, that God is justice. Naas Biblia, ipulong ni Jesus pinagin sa Lucas 12:48. Kung ang tao makahimong gamay ragsa, gamay rag silot alang kaniya. Kung dakog sa, dako sa silot alang kaniya. Hinungdan nga sa 1 Corinto 3:15, naghisgot San Pablo, nga doon ay tao nga masukamon sa pagpagasa, pero muagi siya kayo, apan maluwas pa siya. O dili na impirno. Kain kayo sa impirno, sigot sa impirno, wa may katapusan. Kinitawhan na nakasa. Ug siguro nga gamay ra ang sa. Kay matod pa nga muagi siya kayo, pero maluwas pa. So, dili na langit. Ug dili sa impirno. Linisanan sa gagmeksa. Denying purgatory is denying true God. Kung atong balibaran nga doon ay purgatorio, ang atong Diyos, kung huay purgatorio, dili na sa tinuod nga Diyos. Nga naman, kayang gagbay, dagkog sa itambog na simpirno, kaya may purgatorio. So, mga na, dungaling ang atong ika, tubags pangutana, fact from the Bible, truth from the Bible, nga, naagi, agianan, sa gagmay sa, nga mo agig kayo, pero, maluwas pa. 1 Corinto 3:15. Okay, mo na atong tubags pangutana.
1: Dagan salamat, Brother Sok, sa imong patinaw sa pangutana. Pero sa dili pa, ato sa ning i-recognition ang nagtanaw karon sa atong Facebook na si Arman Fernandez na si Earl Loren na Lazaro. Maying gabi ili, Brad Loren. Niya sa Barili, Gunting, Ginsayawan, Barili, Cebu. Sila si Pili Hinguyon, Aluna Arnold Ribuyas, si Pabing Hinguyon, si Jenjen Hinguyon, si Naring Hinguyon, si Cecil Carciller, si Roy Copilacion, Andot Recopilacion, Linda Recopilacion, si Manuel Hinguyon, Hamin Recopilacion, Lando Abrigundo, ugikan ni Baring Bakalso. Diha sa kandulawan usab ug maayong pagpaminaw sa kusog ang radyo ron nga gipatingog ni Bilyo Bakalso diha sa kandulawan Talisay City, Cebu. Maayong gabi istanan. Nga Brad Isok, ni aman si Brad ato gihapon ning paminawon si Brad Carlos Pastoriti.
2: Dagang salamat kanong Berring. Salamat usab kanong Brisok, mga gabi. Og maayong ibuyusab sa akong pamilya, si Charito, si Idna, o gangangko ka po nga si Akira, may gabi diya. Bredsok, ang kini ko na si Pedro Bredsok, ipaibaw ko yung daan sa Diyos, kay katong pagpangutana niya sa Matthew 17 nga, kinsa ko, nitubag siya nga ikaw ang Mesiyas, ang anak sa Diyos nga buhi, niya, giingnan siya ni Kristo, giingnan siya nga, mapasamat ka Pedro, dili tao ang nag- hatag ni Munini, kundi ang akong amahan. Sa ito, Bredsok, nasayo na siya, kinsay Diyos, kinsay Mesiyas. Apan noon sang pagkaunsa, Bredsok, pagkabot pa sa 26:33-34, gilimod ba niya si Kristo, Bredsok? Wala naman niya ang kuna. Busa, dili ko ni angayan himong leader si Pedro, kay bisik nasayo siya, nga Diyos na, o Mesiyas, gilimod ng gipon niya. Palilukuan ni Bredsok sa itong tikipaminaw.
0: Kahimta nga tawhanon, tawar mo si Pedro. Nga, doon ay mga pagsuway, nga, na pakya siya, siyang matinuuron nga pag ila o pag dangup ni Kristo, pag ila ni Kristo. Kinsama na kualang ka ninyo. O ay ni tingog nga mga apostoles, kawasan Pedro. Ikaw, mao ang manunubos nga gipadaas sa mahan. Ikaw nga anak sa Diyos nga may anero ng pagluwas ka na mo. Ngayon, ingon din ang atong Ginoo. Pedro, nakatubag ka. Huwag ka nang imong pagtubag kaalam na dili gika ni mo, gika sa mahan. So, ilan ni Kristo, nga, si San Pedro, gigamit sa Ginoo sa pagtugan kung si kinsa si Kristo. Pero sa panahon sa krisis sa kinabuhi, kurog sa Pedro. Pagita na ang atong inong su Kristo, sunod-sunod siya, gidana siya sa mga katauhan nga mukihan niya, mukihan ni Jesus, nga tusukmanan. Kung doon na nakaila, oh, dili ba kakauban ni Jesus? Dili. Huwag ko kailangan na. Munang nanalaw sa si Pedro niya. Munang nasubli pag yan yung pagpumakak. Pero nahilak siya. nagbasol siya. So, mo na nga, kiriya sa itong kahimtang sa pagkatao. Sa diya nga nakatugan siya sa tinuod nga kahimtang kinsa si Jesus, gikan sa abahan ang iyang kaalam. Pero kiniiyang katala o kahandok nga iapil siya o kastigo o dadon basukmanan sa mga Hudiyo, milimod siya kang Jesus. Dili ko ako kailangan. So, mauni ang pagpahinomdom ka na to. Unsa kahimtang San Pedro, he's human. He's subject to commit errors and sins. Pero mao malagi, pili man siya sa Ginoo. Namas Biblia San Mateo 16:19. Kanimo Pedro, ihatag ko ang mga yawi sa langit. Nga bisan unsa imong aprubahan sa iyo ta aprubahan sa langit. Ang idili ni mo sa iyo ta idili sab sa langit. Dako kayong papel nga gihatag o katungdanan nga gisangon ni Kristo kang Pedro. E matod pa sa Isaiah 22, versikulo 21-22, kantong tao nga hatagan og yawi sa Ginoo, pagkatawgog amahan, o pagkatawgog siya pangulo. Si Eliakim o ban nga nagkadawat sa niya na, gihatagan sa Ginoo, purong-purong si kagahuman. Mausap kini si Pedro. Gihatagas Ginoo, kagahuman, nga siya mahimong amahan. Nasa Biblia, masama ng amahan. Sa, in English, father, manang El Papa sa kinatsila. O busa, si San Pedro, giilagyot nga siya amahan. Pangulo, huwag ang naghatag niya ni anak, mga itong Ginoong Jesu Kristo. O ganang paghatag ni Kristo sa kagahuman, gisundan sa mabugat nga grasya nga si Pedro mahimong dakong instrumento sa kaluwasan kay gipadala siya ngadto sa Roma naman sa 1 Pedro 3:15. Ako nga niya sa Babylonia na nangumusta ka ninyo. Kanang Babylonia, dugay na lang nalubong, wa na na. Pero sumala sa pinadayag 18, so, ang Babylonia sa bagong tugon, Roma na, tungod sa kadaghang kasalanan sa pamunuan sa mga pagano nga Romano. Busa si Pedro nakadawat gyud sa pagkapangulo o tungod yana maliko na to doon na sa siya katalaw ba yung panahon na pero nabawi kaya lagi martyr ban si San Pedro pero pila ka libo ang iyang na kabig nga to ni Kristo hilabihan na kana. Og ni apa si San Pablo dito nakaingon siya pagka makalilisang sa ginagatan niya doon. Mga nakabig si Ginoo pinagin San Pedro. Sa way kahadlok, gisintensyahan si Pedro kamatayon. Niya giapil po si San Pablo. Gipatay siya pinagin. Pinuti samtang si Pedro gilansang sa krus. Tungod kay siya usaman ka Jewish. Sa muna ang atong lantaw mahitungod ni San Pedro siyang paglimod o siyang kaliguna. Hangtod siyang kamatayon. Balik na ni mo, Brad Aling.
1: Dagan salamat, Brother Sok, sa imong patinaw sa pangutana ni Brad Carlos Pastoriti. Nga sa dili pa, Brother Sok, ato saning recognition ang nagtanaw karon na si Joseph Bacalso ni sa ani Bacalso ni sa kandulawan, si Bilyo ni Minaw sa radyo niya si Martining Badayos mayong gabi diya sa tanan nga kanunay mong nagsunod sa atong programa ang pahayagan sa kamaturan. Nga Brother Sok, naigipangutana nga ipadala usab na ko nga ako lang saning kita pero kining pangutana ha natubag ko ninyo atong sabado pero gusto sila nga doon na pagyay laing tubag managingan lang og kaluhang pangutana nga harun kuno nga matinaw gayon. Ang pangutana, Brother Sok, mauna diha sa Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 8. Diha nga human nakasala si Adan o si Eva. Nasuko ang Diyos. O giingon dito nga, nadungog nila ang tunob sa Diyos o misinggit nga, hain ka mo. Unsa may explanation ni mo ni brother sok nga ang may tungod sa Dios nga all knowing nya espiritu man sa dang Dios nga nuglo na may tunob. So paliho ko no brother sok
0: human makasal sa danog siba no to ka nagsunod kanilang mabugat nga silot lahi sa unang kahimtang kaning unang ginoo ni danog iba ayaw mo paduol niya ng kahoy nga na ang akong kaway ng mong yawa. Ayaw saan mo paminaw. Pero lagi ilan ang ilapas. Kaniyan to, sa apas lang kalapas, ningon ang Ginoo, magpabilin mo nga batanon. Di mo masakit. O dili mo mamatay. Hingpit nga kalipay niyong maangkon sa walay katapusan. Pero kung mulapas mo ni Ana, mo na nga niyabot na nilang kamatayon, katigulangon, o moto, ha? Ningo ni Ginoo human silang pagpagasa. Adanog iba, hain naman kamo. Wala ikatultol ng Ginoo, nungutana. Kasi pangutana. Tingaling mingon tayo siya. Adam ni Gibadera, may Ginoo. Pasilong may sila mong kahoy. Nagtapis na may kuhan, dahon sa mga kahoy. Dili na mao. Ang pangutana si Ginoo, hain na kamo. Hagbot sa sabot niya na nga. Nangayo ang Ginoo. Nagagda ang Ginoo. Sa ilang pagkapukan o pagkasa, nagagda ang Ginoo nga makasugid, makakumpisal sila silang mga sa, aron makaangkon silang pasaylo. Kay kanangain na kamo, naibaw ang Ginoo stubag anak, nagpasilong na sila sa gahom ni Satanas. Naana sila ilawom sa kamot ni Satanas. Ulipo na sila. Musanghain na kamo ni baong Ginoo, naulipo na mon sa Satanas. Pero nag-agda ang Ginoo silang konsensya, nga maghimo sila, pag-angkon silang sila, o pagpangayog pasaylo silang sila, kay bukharon sa Ginoo ang iyang gugma o pasaylo. O muna yun itabo, nga ningon ang Ginoo, taliwala kanimo sa Satanas, o sa babae, doon ay away. Ikaw magapahipli siyang giting, mupaak siyang giting, pero ang babae, mudugmok sa imong ulo. Kinsa na igisgutan ni Jesus nga, o sa Diyos amahan nga babae, mao na iyang ipaabot ang mahimong inahan sa manluluwas, nga mao si Santa Maria. Sa katarungan nga si Iba og si Adan, naulipon man sa atras. Pero, ang Ginoo naka amgo og nakakita sa dili makita sa tao ang bugos nga pagbasol kaguol silang pagkiaway sa Dios og niya na nadawat sa nilang pasaylo gikan sa Dios mao ra nga nangutan nang Ginoo hay man mo mo nako katultol ninyo dili na mo ang bining. Ang bining mao nga, di ba o nang Ginoo, ay na sila magpasilong. Naasa gahom ni Satanas, ulipo na ni Satanas. O luyo ni Ana, nag-agda ang Ginoo, nga mangayo silang pasaylo. Karon nga siya, sila, mahibalik sa gugmas Ginoo. O naagyapon, ang kalauman sa pasaylo silang sila. Muna itong tubag sa pangutana, may pangutana ng galing.
1: Dagang salamat, Brother Sok, sa imong patinaw. Sa dili pa ito, yung recognition sila si Ernesto Cabaluna niya sa Kandulawan, Talisay City, Cebu, niya si uguban pa na itong mga kauban liha niya. Ato sang paminawon si Brad Carlos Pastorete, Brother Sok.
2: Dagan salamat, Brother Ling. Dagan salamat, Brother Sok. O sa dili pa, batiyon ako ng akong mga kauban, si Bradley Dacua, si Christopher Carion, o ang uban pang mga kauban niya sa Laray, Concession Paris. Brad Sok, ang nasuwat sa Roma 2:1-2, ningon nga, kamu, mo'y mga hukum sa inyong kagalingon. Kung magbuhat, huwag maayo, giyukman yung kagalingon, nga do sa pagkaginantihan. Kung magbuhat kadotan, giyukman yung kagalingon, nga do sa pagkasinilutan. Ika mo hukum ro, ika mo hukum sa imong kagalingon. Pero nga nung kung tao basok, basulon nila ba ang Diyos basok? Nga, giyatagan kong free will ang tao, niya makasaan noon. Nga nung basulon man niya ang Diyos nga, si saan pablingon man, kamu mo yung mga hukum sa inyong kagalingon. Kung buhat kang maayo, o gantian ka. Kung buhat kang tatan, o silutan ka. Ang pangutan na basok, nga nung basulon pa man nila ang Diyos, bahay ni ining butanga.
0: Masinalipon nga, kahimtang sa tao pa. Nga siya ay nagkasa, siya niyatak sa sugo sa Ginoo, siya nag-abuso sa kaayo sa Ginoo, niya, basulon pa ang Ginoo. Ningon tingali may pagkunin mo buhat na Ginoo. Pero muna, ang atong pagtungha ng kalibutan ang labaw kaysa wa tamatungha ng kalibutan. Tungod kay naasa gisulti sa Ginoo sa iyang iyan lang, tumong paghimo sa tao. Yung Ginoo nga kung tumong sa pagbuhat sa tao, mao nga ang tao, malagad ka na ko, ug makaangkon sa kinabuhing walay katapusan. That is the destiny of man as designed by God Himself. Pero giyatakan man na, pero mausap ang Ginoo nga nasa Ezekiel 18:27, nasa Roma 3:23, ang tanan nakasala og nawad ang himaya sa Diyos. Ang tanan may alsa og nagigbatok sa Diyos pinagi sa saha. Nahimo na nato. Pero unsay gisaad si Ginoo na sa Ezekiel 18:27, buot siya ang tanan maluwas. Buot siya nga way usa nga may impyerno. Sa 1 Timoteo 2:4 ningon ni Ginoo, wa kong magtinguha nga doon ay usa ka tao nga mabandlod sa impyerno. Pero buot ako nga ang tanang tao makahinulsol sila mga sala ug makadawat sa pasaylo aron sila akong pagalwason. Muna si Ezekiel 18:27, dali kamong makasasa. Hinulsuli inyo mga sala. Ang atong hinulsol naghulog ang pagbasol sa ato na simbakulang kasagpa tas itong inahan. Kurog ta, maghilak ta, nagbasol ta sa itong sala, hilakan na to. Sa Ginoo ang paghinulsol, dili paghilak, kundili ang pagpaninguha, paghunong sa pagpakasa, pinagis paglikay sa kadautan. Muhunong ta pagpakasa, maglikay ta sa mga tintal kadautan. Og niya na, matod pa si Ginoo, sa paghinulsol sa tao, ako siyang pasayloon. Og dili lang kay akong pasayloon. Sa diha nga siya maghinulsol, mubiya sa pagpakasa, nagbuhat, nagmayo, nagtuman sa kong sugo, ablihan ko ang langit, alang sa makasasala. Maura ang gipadayag si Ginoo siyang gugma ka na to, og sa kaluwasan na to. Di ita maglibog sa kanyang sa kibuhato na kunini para malangit ko. Kiklaro na si Ginoo. Makasasala, malangit ka, dili ka malangit. Na nasa pinadayag 27:1. Huwag bisan kinsang taong makasood sa langit, bisag doon na rin gamayng kahugawan. Pero sa Ginoo, bisan unsa kadako, kangilngig, kagrabe sa sala, kadaghan sa sala, duol ka na ko. Hinulsuling imong sala, buot sa buot, paninguha, nga makahunong kapag pagkasa, pinagis paglikay sa okasyon sa sala, mga daotang dapit, mga daotan tao, daotan panahon, maninguha ta sa pagigbisog na mabuntog na nato, pinagis paglikay sa sala, o pinagis sa pagsangpit kanunay sa ngalan si Ginoo. Muna nga, dili na ta maglibog, magigilig, usawang ka na kung pagkaluwasin eh. Na, Ezekiel 18:27, dali ka mo makasasala, bisag unsa kadaghan sa inyong sala, hinulsuli na, hunong pagpakasa, pagbuhat o maayo, paglikay sa sa, pasayloon ta ka, o gablihan ako ang langit, alang kanimo. Tiyan mo na. So, di na ta maglibog sa buhato na to, pero ayaw yung kalimot na nasa buhat sa mga apostoles. Nga rin ko na ginudun ay mga tao nga nabagong ilang kinabuhi. Nahimo sila nga mga tao nga matarong o buutan. Nagalagad ka na ko. Pero unsa ba nga nakadawat sa lagahong pagmilagro gahom sa kinabuhing espirituhanon. Niwakli man nila ang ilang bagong kinabuhi, o nibalik man sila pagpakasa, o sila sa ilang pagbalik pagpakasa, gilansang nila si Jesus pag-usab, o gipakaulawa nila si Jesus pag-usab. Ang mapait, ang mangilaan ba o, nga dili na sila kahinultol sa paghinulsol. Kay wa lagi sala nga dili pa sa iluon sa Ginoo kun makahinulsol ang tao. Pero kini mga tawhana na dili na makahinulsol. Kay gilansang nila pag-usab si Jesus. Gipakaulawa nila pag-usab si Jesus. Mao ra hinaot nga din na mahitabo nato nga samtang gitawag ta sa Ginoo, bag-ong kalipay, bag-ong kinabuhi, maglikay ta sa mga daotang pulong, hunahuna, ug buhat, ug magpadayon ta sa pag-alagat si Ginoo. Maninguha ta nga may mutang instrumento sa Ginoo pagdapit sa ubang makasasala nga may balikan niya. Sa so, umuunang Ezekiel 18:27, duol kamo kanako, kamo makasasala. Hinulsuli ang inyong asala. Paglikay na sa mga dautan, ug pagbuhat o bayo, ug pagtuma na sa kong sugo, ablihan ako ang langit, alang kanimo. Sa so, na duling ang atong minumnuman kanunay nga dapit si Ginoo para sa kalawasan.
1: Daghang salamat, Brother Sok, sa imong patinaw niya sa dili pa ato ning recognition atong mga listener o nagtanaw sa Facebook na ito, Brother Sok, niya si Brother Roger Mandag, may gabi ila, Brad, niya, uguban pag yun na ito ang mga kauban nga nagtanaw sila si Jerry Abakahan, sila sa Ami Dilbo, nga Boy Pilunyo, atong amigosan nga kangali minister, kanunang sunod sa itong programa, si Duming Dinyega, niya si Bio Height, niya si Brother Rules Adlawan sa Tabunok, may gabi ika na itong tanan. Niya, Brother Sok, sa ganina sa Ebanghelyo, naghiskot ni may tungod ni Kristo. Diha sa Ebanghelyo, nangutana si Kristo sa mga apostoles kung kinsa siya. Sa ito pa, ang matagtaw doon ay lain-laing tubag, lain-laing pangagpas kung kinsa si Kristo. Unya, liha sa ubang mga sikta, naay nag-ingon nga si Kristo, tao lamang. Nasay nag-ingon nga si Kristo, Diyos nga gamay. Sa ato nga tinuho ang Katoliko, Brother Sok, unsa may atong explanation, pagtubag niya ng mga pagtuo o ang ilang tubag nga maunik kini si Kristo. Pwede ba i-explain, Brother Sok?
0: Kinalan mo ilata ni Kristo sa iyang pagka-tinuod ug pagkasiya. Ang Diyos Amahan nagtudlo nato niya na, no less than the Father, Yahweh God, Hebrew 1:8. Mingon ang Diyos Amahan, doon ako'y mga pulong akong giandam. Kini mga pulong nga dili na ko isulti itumong sa mga anghel. O kining pulong nga akong giandam, akong ipatumong sa akong anak kamo si Jesus. O mingon si Yahweh ang Diyos. Jesus, ikaw Diyos, ug ang imong trono walay katapusan. Ikaw Jesus, ikaw Diyos, ang imong trono walay katapusan. Morning, gi-introduce sa Amahan. Kinsa si Kristo. Matod pa si Amahan, siya si Kristo Diyos, kansang trono walay katapusan. Niya sa Pinadayag 21:6, doon na mong ginungutan nga, doon na ba'y mabasa sa Biblia nga gikan sa ngabil ni Jesus, gikan gyud sa Bapa ni Jesus, namulong siya nga siya Diyos? Doon na ba'y mabasa? Oo. Na'y mabasa, oy. Naas Pinadayag 21:6. Sumala sa Hebrewan, yes, sa Pinadayag 1, usunahan, usa sa mga title ni Jesus, Alpha o Omega. Ako ang sinugdan ug ang katapusan sa mga binuhat. Ako ang Alpha Omega. Niya sa Pinadayag 21:6, si Jesus mingon, ako ang Alpha Omega. Ug kadtong makalampos madaugon sa mga pagsulay, kanang tawhana akong hatagan sa tubig sa kinabuhi nga walay katapusan. Ug kanang tawhana ilhon ako nga akong anak. Ug siya nga akong gihatagan o gante sa tubig sa kinabuhi. Ako, moingon, ako mo yang Diyos. Sa ato pa si Jesus, pinadayag 21 sa Isog City, ang Alpag Omega, ang sinugdan o katapusan sa tanang binuhat, mingon si Jesus, ako mo ang Diyos. Gikan sa ngabil ni Jesus. Kung naas balang kasulatan, nasa 1 Pedro 2:22, ang Kristo Jesus nga atong giila, walay bakak nga miguwa siyang baba, ang tanang mga pulong siyang baba, kamatuuran. O ni nasa pinadayag 21 sa Isog City, mingon si Jesus, kadtong nagmadaugon sa pagsulay, akong hatagan og tubig sa kinabuhi ng walay katapusan, og siya mahimong akong anak, og ako, maungyang Diyos. Ang Alpag Omega nga mo si Jesus miangkon, ako, maung Diyos. Pusa natin mabasa, nga si Brohanon 1:8, nga mahan, mingon ikaw anak, ikaw Jesus, Diyos ka, ang imong trono walay katapusan. Og nangita siya lang nabay mabasa sa Biblia sa pinadayag 21 sa City, naagyot nga miangkon si Kristo nga siya Diyos. Og maung kinabuhing walay katapusan. Bona, doon natin mabasa. Og katong magdumili niya na, magtudlo og lahi sa gitudlo ni Kristo, og sa mga apostoles, nasa 1 Timoteo 6:3, kung dunay mga tao nga magtudlo og lahi sa gitudlo ni Kristo, dunay mga tao nga dili mo dawat sa pagtudlo bahin ni Kristo, kanang mga tawa na nangasalaag og dili sila but musubay sa kamatuuran. Kaya naa sa San Juan Kapitulo 8, versikulo 47. San Juan Kapitulo 8, versikulo 47. Og bisan kinsa nga dili mo tuo kanako, bisan kinsa nga dili mo dawat sa balaang kasulatan, kanang tawhana, dili makaangkon sa kahayag sa kaluwasan. Tiyan mo na? So naa sa Biblia, nga mahan ang ingon nga si Kristo Diyos. Nasa San Mateo 5, San Juan 5:19, nga ningos Kristo ko ng akong amahan makabanhaw patay. Ako sa makahatag kinabuhing walay katapusan yan tong tanan, nga ngayon akong hatagan kinabuhing walay katapusan. Busang mga Hudyo naglagot, gusto nilang batuon si Kristo. Ganong gusto mong mubato ka na ko sa akong gihimong pag ayos sa mga masikiton? Wa may mag masuko bahin niya ng imong gibuhat nga maayo. Apan nasuko mi tungod kay ikaw tao ni angkon ka nga siya nga ikaw tumba sa Diyos. Kana mo'y hinungdan nga gusto kami ubato kanima. Pusa doon og mga tao nga di gin mo dawat sa kamaturan nga nasuot sa Biblia. Hebrano 1:8 ang sugod na nasa panultihon, 8:7, ako si Yahweh ang Diyos, tanang mapulong akong gilitok, pulos na tinuod. Yeah, Hebrano 1:8, unsay pong samahan, ikaw Jesus, Diyos ka, ikaw Jesus, Diyos, ay mong trono walay katapusan. Sa pinadayag 21, sa Isog City, ningon si Kristo, kantong mananaog sa pagsulay, akong gantihan, siya mahimong akong anak, ug ako, maong yang Diyos. Muna na agis Biblia na dungaling. Yagato na supako di nabadawat na maigo ta sa San Juan 8:47. Kanto nagasupak sa pulong sa Diyos, dili ako.
1: Dagang salamat, Brother Sok, sa imong patinaw sa mga pangutanang gipandadausab nato. Nya, Brother Sok, niya man si Brother Carlos atong paminahon.
2: Brother Sok, ang akong kauban ni Sok, nangutanang nga ipapangutanang kuno ka. Nagisgo siya besok sa mga titulo sa Biblia. Ang yung ipangutan nyo so kaning Korinto ko, no? Kay sa Roma, Roma maghihapong karon. O katong gingon nyo ako nga ang Garcia, France na. Pero ang yung gingon kaning Korinto, asa na kunin nyo, unsa na kunin nga na kanin sa atong panahon. Mo'y ang gusto masaya gikan kaning besok, kaning Korinto, asa na kunin unsa na nasura karon.
0: Sa nagsunod pagkasulti, kanang Corinth o Corinto, mga bago na nagaan karong panahon na siya. Gawas na naman, Rome, Rome ang Yapon. Pero, wako ka alinggat, edo naman ay premise sa pasiuna ba? Kung ay suwat nga to sa taga Galacia o taga Corinto, doon ay pasiuna. Pero, tag sa Biblia, mingon nga, at present, this Corinth is no longer Corinth at all. There's a new name for that. Ato na sa mga bagong modernong Biblia. Doon ay premise. Muna nga, mingon ko nga, wapa ko kita na kay ang akong mga Biblia mga karaan ni eh, pero kasagaran, why premise ba nga parehan ang mga itatag? Yes. Unsa man ning bulana kaniya to.
2: Sa bagong.
0: Sa
2: bagong.
0: Sa may nga ni ning Corinto kaniya to. Karoon o singan. So, dili kayo na maka mainong dano na to, Carlos. Kay di kita malangit ng istorya.
1: Kanang pangutana ha, Brother Sok, prihara na sa pangutana karon nga nakahinomdom ko sa pangutana ni Brad Carlos sa Corinto, na sa pangutana nga asa na naroon ang paraiso sa Eden na mabutang sa nasod. Na kay explanation na Brother Sok sa...
0: Okay lang, hindi na kita katulto na kay... Doon ay mga perspective nga, doon ay mga unahuna sa mga kining mga karaang mga tao, mga historians, nga doon ay lagmit mo ni Napita, produce na ka, septin nga mong yun. Ay, mo lagi, ang kapanahunan sa kaniyanto karon lisod man nato pagpangita. Bisan ganit ka ng Babylonia, o nga nung igamit man ang puong Babylonia, nga wala naman na, nalubong na siyang nasura tungkol sa kangilan o kadautan, nalubong. So, wala siya makita nga bahin. Pero,
2: gibang.
0: Ang Roma, gitawag o Babylonia. Ganong gitawag ng Roma o Babylonia, tungkol kay Roma, gimanduan sa mga pagano nga mga imperadores nga naghimog daghang kayong kadautan o sa mga kahilayan. Muna nga, kanang Roma, ginganlan siya sa Babylonia. Pero Babylonia, dugay nang nalubong sa mga pawala na. So, dito kay mag-isgot na doon lang kay Mahinaw na tumingon. Langit pa kakunin istorya.
1: Dagang salamat, Brother Sok, sa imong patinaw niya sa mga pangutana. Niya ato sang i-recognizon si Brad Lynn Kimod nga nagtanaw ron o sa atong amigo sa nga kaubang Catholic faith defender si Brad Vicente Imperio Jr. May Elias Colonia A Man of a Thousand Voices. Dagang salamat, may gabi niya, Brad Vicente Jr. Yeah. Brother Sok, kana na sa nga gipangutana, kana ecumenism sa simbahan. Unsa man kuno'y kahulugan niya ng ecumenism, ni dawat ba kuno ang simbahan niya ng giingon anak, Brother Sok? Palihog kuno, Brother Sok.
0: The propriety of the meaning, the real meaning, acceptable na simbahan. Kaya ka na kung ecumenism sabot nga, kining nakalala yung mga pundok sa tinuhuan, daghan makayo, apil na ang Catholic Church. Kinaglan nga, mautamot ta sa prinsipyo sa Ginoo. Kabisan, dili ta parehag tinuhuan, doon natin respect for one another. Kaya ba, pagtamod ba? Pagtahod? Pero dili sabton nga, isugal na to atong pagtulunan sa ngigitudlo si Iglesia Katolika, purihan na natuglay ang pagtulunan. Dili na mao. Dili na na ecumenism. Ang ecumenism, o gina nga, we must recognize that we are Christians. We are good citizens, perhaps. Na, tahuro na to. Kung doon ay mag-rally diya nga, mga non-Catholics, dili tamusalga diya o, mingon na to, pagtugaw ba, pagsamok. Kung kita sa atong misa, misa man pare diya sa mga kapilya sa barangay, nga dili sad hasulo dito, tauran nilang dakong microphone para nga dili madungog ang wali sa pare. So that is not ecumenism. Communism. Nagmit. O may Diyos. Muna nga, magbantay ito niya na. Yes, Dugaling.
1: No, lagang salamat, Brother Sok. Atong patinaw sa imong may tungkol niya ng ecumenism. Yeah, Brother Sok, napakaipangutana, Brother Carlos. Manapatay, sakto pa ng mga duha ka pangutana.
2: Ang akong pangutana, Brother Sok, kaning adlaw ba, Brother Sok, sa mga kaning nagbantay gid nga sabado. Sabadista. Kaning adlaw buso ka sabado, matud pud na balaan gid kuno kay ni. Pero unsa ang pagkabalaan ni buso nga ang adlaw lain-lain man. Ang adlaw din ng Domingo, adlaw Lunes sa Amerika, nya lain adlaw, ang adlaw na mapikas sa buso. Lain mga adlaw nga nila, lain adlaw nito nga. Nya, mingun sa nga, ang Sabado, gano'n may ipapahulay. Yun sa pagkatuman nito nga, Domingo din Sabado mo nito, palihugan niya basok.
0: Ang, naita po ba ka? So, wala sa Ezekiel, ano, Ezekiel, Exodus 31:14-15. Ang tulumanun sa ipapahulay. Sumala sa balaod, og panudlo ni Moises, nga ang adlaw nga igpapahulay way bisag kinsa nga muguwa silang balay gawa sa pag-adto sa templo o lampuanan. O kung maglakaw sila, ipo nila ang ilang lakang kay musubra gani patyon sila. O way bisan kinsa nga muguwa sa ilang balay aron pag-adto sa kaumahan aron manguha og makaon dito mga tanom. Bunga sa tanong. Gidili na. Huwag doon na yung sa kataw nga gigutom kayang tibok pamilya. Kanya mga anak nagjabaw tungod kay naamantay bugas pero wapa mahaling, wapa maluto. Ang amahan, mingon mo gawas ko kay mangita ko kahoying laya. Araw ni sugnod na to sa tong hikay. Araw maluwas ng mga bata as kagutom o kanyang asawa. Pero samtang namunit sa kahoying laya, hidakpan siya sa mga Hudiyo. O gida nga to silit nga dapit, o doon na din mga liundok nga mga bato, gibato, tumong yun sa oor, buwak ang upatay. So, ang Nehemias 3:18 nag-ingon, walay nakatuman sa tulumanon sa igpapahulay tungod sa kaistrikto. Ngayon sa igipamong ni Yahweh ang Diyos. Ang Diyos nga si Yahweh. Nga matod pa sa Proverbio 18:7. Nga si Yahweh, walay pulong nga bakak, pulos tinuod, o gangya mga sugo pagatumanon. O tanaw ang gisulti ni Yahweh, sa Hoseas 2:11, pahunungon ko ang mga adlaw ng Sabado nga ipapahulay. Pahunungon ko ang ipapahulay nga Sabado. Pahunungon ko ang ipapahulay nga Sabado. Wami kong ginugpadayon na. Nga itong ginawa si Jesus sa Juan City 18:19, binigong siya, nga, si Moses naghatag kayong balaod. O sana yan na, mga balaod sa ipapahulay. Walay nakatuman sa inyong ipapahulay. Muna, ang Diyos Amahan, kinsa makakanato ang makalalis o makapagliso sa kahulugan. Simple makain kahulugan sa isulti sa Diyos Amahan. Kay walay nakatuman sa adlaw ipapahulay. Pahunungon ko, ang adlong ipapahulay, ang inyong mga Sabado, akong pahunungon. Muna, ipahunong na. Sa Hebreo 4:12, kay kung si Josue o si Jesus naghatag pagkapahulayan, dili na maghisgot ug laing adlaw. Laing ang adlaw. Dili na ang Saturday ng ipapahulay. Leviticus 23:10-11, ang unang adlaw, mo'y usa ka sulimni nga panagtigom, usa ka adlaw nga ipapahulay. Kaway buluhaton nga bugat nga paghimuon niya na. Unang adlaw. Ugot sa nang unang adlaw, naa sa 1 Corinto 16:2, ang unang adlaw sa simana. Nga maong paggabanhaw ni Jesus Domingo, maunay among itigom sa pagsimba. Buhat 20:6, unang adlaw simana, Domingo. Mong ilang pagtipik-tipik sinapay kung pagsimba. San Juan 20:30, nga ang katauhan sa Diyos mga sumusunod ni Kristo nagtigom og misud sa saka ilang alampuanan aron pagsimba, unang adlaw sa simana. So, muna, unsan ang unang adlaw simana? Domingo muna, Sunday. Naman na sa San Mateo 1:9. Nga sa talitapos ng adlaw ipapahulay, Sabado, may subang na ang bagong adlaw o ang lain nga ipapahulay. O, kung sa may sunod sa Sabado, nga ang adlaw mis silang na nga maumbagong ipapahulay. Domingo mara, kita litapos naman ang Sabado. Musa mo na nga, ang atong ipapahulay, pagpahinumdom ka na to sa dakong grasya o kadauga ni Kristo, gikan sa kamatayon, mong iyang pagkabanhaw. O niyan ang iyang pagkabanhaw, adlaw Domingo, si San Juan Evangelista, mingon siya, nadiha ako sa Espiritu. Kanang Espiritu kisigutan niya, ang iyang pagsimbang Espiritu anon. Nadiha ako sa Espiritu, sa adlaw sa Ginoo. Yes, in English na, the Lord's Day, the Sunday, the Day of Resurrection. Muna, muna ang ipapahulay nga, gipili o gisunod sa mga Kristohanon sa ilang panahon, dili na Saturday. Kay gipahunong na sa Diyos Amahan, Hoseas 2:11, paunungon ko matupan ni Yahweh ang mga ipapahulay nga Sabado. Paunungon man niya. So, lain ang adlaw. So, muna atong tubag sa mga pangutana. O...
1: Dagang salamat, Brother Sok. Yes. Natapos ang mga oras nga gihatag sa DOHP na ito, Brother Sok. Imo na lang pasalamat sa tanan nga naminaw.
0: O, pasalamat kayo ta sa dagang naminaw. Hinautunta nga nakapambita sa mga pung sa Ginoo alang sa atong kadasig. O, buhi ka pagtuos, pag-alagad ka niya, pag-igugma ka niya. Kaya ningon sa Salmos 91:14. Salmos 91:14. Ang nahigugma ka na ako, akong pagalwason. Tiyan mo na? Ang nahigugma ka niya, iyang pagalwason. So, nahigugma ta sa Diyos. Kaya siya may unang nahigugma ka na ito. Kaya, mga pasalamat sa tagatalisay, Cebu, Philippines. Eskulahan, ospital, aksyon agad, mga biktima sa bagyo, biktima sa sunog, gitubag ni Mayor Samsam Gulyas. Ang eskulahan sa Talisay. Why tuition fee? Pertindakan ng estudyante. More than 8,000. Sa may aging tulog kasimanan, graduation 1,600. Huwag ang mga ginikanan naghilak sa kalipay. Kay wa sila ilaing gasto. Bound na tao sa mga bata. O plipi. O diyan, ang ospital sa Talisay, why bayad ang servisyo sa doktor? Huwag bayad ang tambal. Kaya sa ka babae nga, naglinya ko sa butika, ko siya, so, kantong akong pana ba? O, ano ang pana niyo? Nasakit man, grabe kayo. Ospital. Ipirahan. Kaya sa ospital sa Talisay. Dako kayo magbayranan, 300,000. Kaya, din mo mong ibayad. Siya dilo, eh, huwag may pabayra. Huwag service payment ang doktor, why bisyo, why nanguligtas sa tambal, pauli me, wagin may pangayon bayan. Ya sa taypon tino usab, pero tindaghan ang natabangan, na tanggong sa pagpuyo sa mga eskwelahan, public schools, sa mga basketball courts, temporary lang yung puyo. Pero paghuman sa duha ka buwan, nakabalik na silang tagsa-tagsa ka. Dapit, pagpuyo, tabangan ni Mayor Samsam, o siyang kapikas, si Rabul Ria, Congresswoman. Niya, ang mga mananagat niya, ay niya pila kasimana nga, nakaamgo nga, habagat ng lisod kay pagpangitag isda, kitabangan ni Mayor, og bugas, og mga dilata nga pagkaon. Niya sa taga-Bukid usab, mga mag-uma, gipadasad ang ayuda alang kanila. Kalipay. Kanindot sa pagbati sa mga tao nga sa ilang kalisdanan, magtinabangay o gitabangan sila sa ayuda ni Mayor Samsam o siyang kapikas. So, muna atong mga pasalamat ng aling, niya pasalamat sa atong technician, si Dong... Si ato sa kwandong
2: si Tikisan.
0: Oh. Si atong kauban si
2: Dennis Bakulon.
0: Dennis Bakulon. Karon tatawad mo puli na nato. Og pasalamat ta sa atong mga kaigsoonan. Og balik ta sa studio. Ang Dios magapanalangin nato. Yes.
3: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
4: Rashboy Nationwide!
3: DYHP RMN Cebu, the official number one.
4: Rashboy Nationwide!
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
5: Gigutom na ba?

0: Balay, ang tawag sa atong gibati, mami, panuhot stress. Dili ni imbento. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Takna alas 7:36 sa kagabi.

0: Kamal, anak.
1: Ayaw na paghilak, mama.
0: Nahadlok ko. Basig di na kita makita, anak.
1: Iampo ang akong kaluwasan, mama.
0: Kung mahimo palang unta na taguunta ka, aron dili ka ipahilayo na ako. Gibuhat ko na unta ka na.
1: Mama, tinguhasab na ako nga ipakita sa itong mga kaliwat. Na doon ako'y katakos na makig-away.
0: Kamal!
1: Ang bisan unsay dangatan ng akong pagbiya karon na ba? Ipanikuro ko na ikapasigarbo ko ninyo. Dili ko pakauwawan ang atong kaliwat. Dili, mama!
0: Kamal!
1: Anton ako.

Hello? Nabal? Unsa na? Oh. Padulong na ko niya. Pila ka ba tanon ang imong na-recruit? Good. Nindot ada. Okay. Pabuta ko ninyo diyan. Bye. Oh, may nakontrata nga ako masukatan. Kusukay ngudagan. Di na ako makabawi. Mabanggan ako! Mabanggan!

0: siya. Naginawa pa. Oh. Anong naliog daw sa ospital?
1: Sosya!
0: Ganun, dugo! Ayaw ka, Hadlock. Tabangan ka na mo. Mga kauban! Asaw na to siya! O, asaw, tara!
1: Tabang. Sakit kayo. Di ko makalihok. Tabangi ko ninyo.
2: Ayaw ka, Hadlock. Sabangan ka na mo. Nurse? Kinahanglan nga himuon dayon ako ang surgery aron maluwas ko siya. Kinahanglan mahibaw-an ako ang iyang vital signs. Please, hatagi ko. Nurse!

0: Kumusta, Kamal?
1: Doc. Ay, salamat kasi mong pagluwas nako.
0: Katungdanan ko na, isip, usa ka Kristiyano.
1: Kristiyano? Gusto na ko magawas din sa ospital. Daghan ko gimbuhaton.
0: I'm sorry. Pero, dili teka tugutan na magawas din sa ospital. Kung way makatimani mo. Kinsay kauban mo, sa imong gipuy-an.
1: Ako ra.
0: Well, kung mo na wa kay kauban, samtang paabot ka nga hingpit ng maligon ang imong lawas. Adto ka lang usa sa among bay.
1: Ako? Adto ko sa inyo?
0: Oo, Kamal.
1: Magpapuyo kag estranghero sa imong bay, Dok?
0: Oo. Ganun dili ka. Basta makatabang lang ko. Buhatong yun ako. Dayon, Kamal. Dayon.
2: Hindi ano, Daymore?
0: Kamal, si Fiona, ako misis.
2: Welcome, Kamal. Dali, diretso na lang diretso sa imong kwarto.
0: Tana. Tana, Kamal.
2: Oy. Kini, mauni imong kwarto.
1: Ha? Kadako ko din yung kwarto, ha? Kanindot ko din eh. Dili ko angay din eh.
2: Samtang niya ka sabay, mauy huna-huna ah, nasakop ka sa among pamilya. Kay sa among bahin, giisip ka sab na mong sakop sa among pamilya.
0: Sige, sige. Paway na. Ugma, magsugod ako sa imong terapi. Aron dali nga mabalik sa normal ang imong tinakda.
2: Ikaw din yung niya sa kusina?
1: Ako'y maluto sa pagkaon nga andamon para sa inyong mga bisita, ma'am.
2: Namay kusinira.
1: Dili, gusto lang kong makabaw sa inyong kaayo din ako, ma'am.
2: Ang among pagtabang ni mo, wa makinahanglan og baos. Katungdanan na namo isip Kristiyano.
1: Mao nga sa ginagmay nga paagi, gusto na ako masuklian ang inyong gibuhat. Ma'am, tuguti lang ko.
2: Sige, mao magka imong gusto. Unsa man na ang recipe nga imong giluto?

0: kung sa manila hitapo na ako. Kining mga tawhana nga akong gisilbihan karon. Mao ang mga tao nga gusto na akong patyon. Pero karon, ay, wa na ko makasabot.
1: Kamal, dali o na, dali ka diyot.
0: Ah, sir. Sir?
1: Bro, moni si Kamal.
2: Ganahan, kayo sila sa imong giluto.
0: Ah.
1: Oh. Ato di ay, Kamal. Kita ka nining basket?
0: Oh, unsa man na, sir?
1: Ah, sa among mga meetings. Among gipasa kining basket para imo ni sa imong bayranan sa ospital.
3: Bitaw, Kamal.
0: Oh, tinuod ka, sir?
1: Oo, lagi. Amo nang ihatag nimo ang na-raise up ka na namong kwarta.
0: Sir.
1: Ayaw pag-ila.
0: Walang kong makasabot sa kong ibati, sir. Salamat kayo niyong tanan. Salamat. Wa ko makasabot sa kong ibati. Naghigwaos ko. Pero kung nahili sa kauaw, kining mga tawhana, gamoy among target, kinahimong hulga sa kalihukan among mga terorista, mao ang mga tao nga mitabang nako. Dili-tiaw ang ilang ipakita nga gugma din ako. Wa gani sila makailan ako, apan wa sila magpanuko sa paghatag sa ilang kaayo. Kining cross nga gibitay dinis bungbong sa kwarto nga akong gistaan. Maong kuno ni hulagway sa ilang Ginoo. Ikaw! Kung tinuod ka, kung buhi ka, pakisulti na ako. Okay raon ta ko kung namatay na lang ko netong nadisgrasya ko. Dili po ta ko makasaha sa akong gipanumpaan sa among pundok. Karon, lahi na nga akong gibati. Nakat-on akong mahigugma nila. Lahi ang akong gibati karon. Hingpit ng nawaha ang akong kasilag sa mga Kristiyano. Husto man eh! Tubag ako! Kabugno sa hangin.
4: Kamal.
0: Ikaw. Ang ilang giingon nga Hesus. Ikaw kining nagsangpit nako.
4: Ihatag imong kinabuhi nako. Gamiton ko ikaw aron bukhon ang mga mata sa mga wa makaila kanako. Nga ako, usa ka akong buhi. Ako mao ang gugma.
0: Oh, Hesus. Gamita ko. Himo ako nga imong sundao. Imo na ang tibuok kong kinabuhi, Hesus. Kadiyot lang.
2: Kamal.
0: Oh. Mama?
2: Pasudla ko. Basig dunay makakita nato.
0: Oh.
2: Kamal, anak. Nahibaw na ko.
0: Ha?
2: Nabaniog na ang balita dito sa atong pundok. Ang imong pagsalikway sa atong pundok.
0: Oh, Mama!
2: Hilabi ang sukua sa imong amahan. Gisalikway ka na niya.
0: Mama!
2: Anak pagmatngon, namiligro ang imong kinabuhi. May plano sila nga hipuson ka.
0: Wa ko mahadlok ang imong gisulti, Mama.
2: Kamal.
0: Gihatag ko nang akong kinabuhi kang Hesus. Kung unsay iyang itugot ng mahitabo. Andam kong mudawat, Mama.
2: Pagkalahi na gyud sa imong sinultihan, Kamal.
0: Siya ang nagluwas na ako, Ma. Gikan sa kamatayon. Siya ang naghatag na ako og bag-ong kinabuhi. Siya namatay para na ako. Busa andam kong magpakamatay. tungod og alang niya, mama.
2: Kamal, nakita na ko gamilipayon ka na karun. Busa, dili ko mo babag kung maunag ituhuan mong husto. Gani sa imong gisulti karun, gusto sab na akong ihatag ang akong kinabuhi niya ng Jesus na imong giingon.
0: Oh, mama.
2: Nakita kong malinaw na ka. Gusto ko makaangkon sa maong kalipay o kalinaw ng imong hihuptan. Gusto na kong mahimong gawas nun. Yakapoy na ko sa pagtago-tago.
0: Mama, nalipay kong nakadungog sa imong sulti karon. Ug mama, ayok kadlok. Dili ta niya pasagdan.
2: Nahibaw ko, anak. Mituo ko. Wag ka niya pasagdan. Dili atong nag-ungaw ka sa kamatayon.

0: Mayong gabi, mga kaigsuunan sa kanginan, anayanasap kita ani atong usa ka oras nga programa, Pagigmata. Dalit ka ninyo sa Oasis of Love Cebu, nga gipanguluan ni Tatay Dudong Limchua, ug ni atong, nining atong paborito kinang istasyon, DYHP. Sa isunodos, sa dial sa inyong mga radyo, tatak arimen, nga gidumala ni Brother Attorney Rufil Banyuk. Ugdi ay congratulations sa mga kaigsuna na to de, sa San Carlos City. Kaya di anak gapon ang ato ang mga kabanan. Gipangaluan ni Tatay Dudong Limchua ang sa Oasis of Love Cebu. Naghimo sila, nakandak sila healing o life in the spirit seminar na usakadlaw diha. So, congratulations for being baptized in the Holy Spirit. Okay. So, regards ako ni umushatot ko nila ni Sister Bining sa 61 Bining Meat Shop de Ascarbon. No? O ngilang chorizo, rami kayo, diyas ang intindahan silang chorizo na sa Atbang sa Jollibee Banawa o sa Highway Kanduman. Ingon man sad, umushatot ko nila ni Sister Ima o ni Brother Max Tayad o sa tanang mga charismatic diya sa Argao, no? Nila ni Brother Imon o ni Brother Edwin o si Sister Ria. Kunya muana at ako, kaplano ko muana diya sa Argao, no? Kay nagkasaad raba ko ninyo, kay naata ko gusto ninyo nga pabiton ko ninyo sa baitungod o blessed salt kanang sagrado nga asinaw. Di ko kana o ano ko kay bawa ka na sa kumakan na kay nibalibad si Brother Raymond kay busy daw kung kayo mo. No, kung kanusa mo maka guwana ko na yung oras, no? O gamay na kung kay ko na mo hindi na ko ka murag may tabo nini murag nipis na gid kay ang chance makaana ko Argao. Kung nga naman, wala ko masayod. O kung nasayod magani ko, di lang ko motel. Okay. O ingon man sad ni Sister Imelda ang kapikas ni Brother Sunny Neri. No, sa tanang mga lugar nga giadtuan ni Father ni Brother Sunny Neri. Kami si Brother Sunny dugay na gid mi kaila, dugay na gid mi nagkabun-uban or panagsa dugay na nagkabun-uban may tungod sa pangsangayon mamalita kay kani si Brother Sunny konsyelo sa Diyas Mandawi, no, barangay councilor diya sa Gisos Mandawi. Okay. Unya nagkita mi itong mi aging kanon sa man to pasak ng aging semana. Unya na sige sulti na ko nga makapanlimbaw sa balibo, no? Pero di lang kong hotel kay maingon niya mo nga kambugiro ni Bradinis. So, nindot ba ito nga pagkasulti niya? Kung isulti na ko ninyo, lainon na ko ninyo sabot. Pero salamat Brother Sunny sa imong pagpa imong panahon og sa ang imong gitugutan ng pagpa nga makapambit nimo sa akong sitwasyon o ngon man nga ang imong motivation ang imong gipanulti nga ni kanako nakakay salamat nakapadasig kay kanako nakapadasig nako ang imong gipambit kanako Brother Sunny rin Sunny Neri. Okay, so una tapray na today. Pinumdo mga itong numero, tiksan nga inyong tiksan o inyong tawagan. Ginawat pa, manawag ta mo kay murag nindot ang atong dili mura. Nindot kayo ang atong pag-aambitan karon, no? So, una tapadayon ato sang basahon ang atong ato sang basahon ang ato ang Ebanghelyo karong adlawa. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaw ni kao, Ginoo. Unya miadto sa Jesus sa yuta dol sa lungsod sa Cesarea Filippo ug didto nangutana siya sa iyang mga tinunan. Sumala sa mga tao kinsa man ang anak sa tao. Sila mitubag may nagingon nga siya mao si Juan nga magbubunyag. Uban nagingon nga siya mao si Elias. Samtang uban nagingon nga siya mao si Jeremias, sa laing propeta. Si Jesus nangutana sa kanila, nangutana kanila, apan kamo, unsa man yung ikasulti, kinsa man ako. Og mitubag si Simon Pedro, ikaw mao ang Mesiyas nga anak sa Diyos og nga buhi. Ingnan siya ni Jesus, Simon anak ni Judas, bulahan ka gayud kay kining maong kamaturan wala maubot. Gikan sa bisang kinsang tao kundi gikan gihatag kanimo sa akong amahan nga tuwa sa langit. Busa sultian ko ikaw si Pedro, o ibabaw na ining bato, tukuron ko ang akong simban. Bisan gani ang kamatayon, diligid makabuntog nini. Yatag ko kanimo ang mangyawi sa gingirian sa langit. Ang imong idili din sa yuta, idili usab dito sa langit. Ang imong itugot din sa yuta, itugot usab dito sa langit. Kunya, gipinahan ni Jesus ang iyong mga tinunan nga dili sila manugilon kang bisan kinsa nga siya mao ang Mesiyas. Ang Ebanghelyo sa Ginoo, daigo ni ikaw, O Kristo. Okay. So, pangunta na. Kinsa man si Jesus ninyo. Ang inyong tubag palihog, i-text na ko, o itawag ninyo na ko, o papambit, nga nung maunang inyohang pag isip ni Jesus, kinsa sa diya ninyo. Okay? Kinsa man sa Jesus. Og sa atong base sa atong dula sa Gilanon, nindot kayo no siya nga nailhan niya sa Jesus. Kinsa sa Jesus para niya tungod sa kinabuhi, tungod sa gipakita, nga pagtagad kaniya sa pagigugmagap sa mga Kristiyanos diya sa atong dula sa Gilanon. Mga igsoon, susama na ba sa kanini nga ang pinakanindot, ang pinakaepektibo nga pagsangyaw sa mga balita nga makita nila sa Jesus sa atong binuhatan. Sama sa itong dula sa Gilanon. No? Indot kayo ito, no? Makahimu ka tanini? Oh, di nag-text na to. Mayong gabi, bro, Dennis, Glennis, sa Konsolasyon. Di ako naminaw runimo sa sa radyo. Salamat, brad. Oh, Brother Glenn, salamat. Kanang naamang ko'y gi saad ni mo, no? Unya, ugma na lang, no? Ugma at magkita ta, no? Oh, magpakita ka ugma. Kaya di ganit kong pakita ugma. Aw yatag na kuslain kay kapoy kay bitbit, no, kay murag duha man to kabuok ang akong isaad nimo, no. So Brother Glenn, ha, og di ka mo to nga ugma, wala na ako na lang yatag sa uban, mo na. Ah, okay. Maligtas sa atong dula sa Gilanon ug sa atong Ebanghelyo. Now, nagingon sa ko ano, ako tayo pang akong kayo ni da. Unsa ni nga salmo, diin nga salmo kining giingon, kanabang ingon nga, sa pagsubang sa adlaw ug sa pagsalop ni ini, ang ngalan sa Dios pagadaygon. Ha? Pagadaygon, asa mo to? Oh, Okay. Wala. Dire. So, toto pa, kalimot ko unsang ka chapter, unsang ka verse, basta mauna ingon na sa salmo, sa pagsubang sa adlaw po, sa pagsalop nini, ang atong, ang Ginoo pagadaygon. Sa ato pa, ang naas to kung nahula, kanunay sa Ginoo ang pagdaig. Na punto. Imong anak, paduaon nimo og pusil-pusil. Pagdaig das Ginoo, may ngunta, ay, duwaan raman na ba, brada? Duwaan raman na? Katong mga isdyante, katong nipatay o bata, kanun sa aman to sila nagsugod o gamit o pusil? Nganong maayo naman kayo mo gamit o pusil? Di ba ka nagsugod to sila sa pagduwa-duwa o pusil-pusil? Munang kita mga ginikanan, dako kay tagtulubagon sa Ginoo nini. Kung ikaw magadayag sa Ginoo sa kanunay, di man na makadayag sa Ginoo, di man na makapaymot sa Ginoo ang imong anak magduwa o pusil-pusil. Maigsuon, di man sa pag-ingon, pero para sa pagdayag o pag-imaya sa Ginoo, ako manak, wagin na nako sila paduwa at pusil. Wagin na nako sila tagai o duwaan o pusil, pusil-pusil. Sa gamay pa sila. Karundag ko na, wa sila interest na butanga. No, unsa may akong duwaan nga gipaduwa nila, mga duwaan gamakapa, makakat-on sila maayong pagtulunan. Duwaan nga maumol ang ilang pangutok. Kanang klasiyas mga duwaan ang akong ipaduwa nila. Ingon sa science, the first formative years sa bata is 7 years. Pasabot, minisay pa, ang primerong pagpurma sa bata, ang sinugdanan sa pagpurma sa bata, mao ang primerong 7 katuig sa bata, mga Panginoon. Kaya kung giunsa nimo pagmatuto ang bata sa primerong 7 katuig, mao na nang iyang madala hangtod siya matiguang, hangtod siya yung kamatayon. Kung imong anak, ipaduwa na nimo dayo pusil-pusil, na karon di lang kay duwag pusil-pusil, nga pusil-pusil, kundi duwa na yun, mga video games na yun. Mga video games na pusil-pusil. Malingaw ang bata. Masood na siya ang gitawag na sa science of subconscious. Gitawag na sa science of subliminal suggestion. Magkadako na siya, magkadako na siya. No? Ganahan na siya, mugunit og tinuod nga pusil. Usa ta'y sinungdan. Karon sa atong katilingban. No? Mapatunay tabos sa kluban, sunod na sa dito sa Zamboanga. Asa na sa kang sunod? O ginawa itong ta'y God forbids. Di na mausban. Nga bata, teenager, mamusil o laing teenager. Mamusil o tao. Maunang sugdan ang tani na at sugdan ni na to. Nga gamay pa ang bata. Nga di na siya magduwa anak. Bisan video games. Nga malingaw man brad. Pananglitan ng bata, malingaw, magkadik-adik, so, sugot na lang ka. Okay lang, brad, magkadik-adik siya, kay malingaw man. Dili gyud ka musukot kay makadawat man na niya. Og ingon sa ni ana, magpaduwa kaniya pusil-pusil, magduwa na ng mga video games nga pusil-pusil, patay-patay. Musa na? Ah, malingaw. Di man na makaayo niya. Ha? Di man na tungod kay malingaw siya. Kay mo, no, sa spirituhanon nga bayan, himuon ang okasyon sa demonyo. Nabayawa. Nabayayawa. Kung mutuo ka ni Kristo, mutuo sa kaugyawa. Kaya kung na ay positive, na ay negative. Kung na ay taas, na ay mubo. Kung na ay atubangan, na ay likod. So, mana itong pamalandungon? Mana itong tanaw? Og sa ato pa, kung si, sa ato pa, kung unsa o kinsa si Jesus ay mong kinabuhi, mo sa nang may tabo sa mong mga anak, sa itong pamilya. Sa itong ebanghelyo, nangutana si Kristo, nangutana ang Ginoo, kinsa man siya. Sa ito pa, murapag, unsay ilang description, nangutana ang Ginoo, unsay ilang description sa Ginoo. Amusan ingon, Elias. Kinsa man si Elias? Si Elias o sa kapropeta. Si Elias nangimong mga milagro. Huwag mo sa mga nangyong pagtanaw kang Isus. Unsa pa? Unsa pa ipagtanaw nila ni Isus? Si Elias o si Isus susama ni Juan magbubunyag. Susama, dili nga siya mo si Juan magbubunyag. No, siya mao si Juan magbubunyag o susama ni Juan magbubunyag. Si Juan magbubunyag, propeta po. Propeta nga nag-awag sa mga tao nga magbago, mag-usap kay maumpasan ni Jesus. No? Kinsa man si Jesus ninyo? Unsa man si Jesus sa inyong kinabuhi? Si Jesus ba inyong sulugoon? Nga inyo lang sugo-sugoon? Ah? Si Jesus ba dalangpanan sa atong panginahanglan o sa atong gusto? Klaro na ito na, si Jesus dalang panan sa panginahanglan, dili dalang panan sa atong gusto. Sa in English na, ang atong gusto means wants. Ang panginahanglan, needs. Mas muhatag si Jesus sa atong panginahanglan kaysa atong gusto. Kaya ang atong dili tanan natong gusto atong panginahanglan. Atong klaroon. Dili na ito tanang gusto atong panginahanglan. Pananglitan ang mga laki, ang mga lalaki. Gusto ka sila guwapa nga chicks. Gusto ka sila siksi bisan minyo na sila. Panginahanglan na dili. Ha? Lami kay ikaw gumba. Bisa na hiblad na ka. Panginahanglan na dili. No? So, mas dali o mas tubagon sa Ginoo ang atong gipangayo niya nga atong gikinahanglan. Pero take note ha, sa kung dili na ito panginanglan, at dili ta nang gusto atong panginanglan, ayatag sa Ginoo ang atong gikinahanglan. No? Ang atong gikinahanglan mo'y ihatag sa Ginoo. Clarix, no? Okay, by the way, no? Nakalimot ko pa. Ako rin usa, no? Wala tay bisita, no? Di sad ko pirmi magbisita. Mag-visit ka na. Sa panahon nga, kita lang sang usa kay. Aron maka-discuss, aron makatag sa kog time ninyo, no? Munang, nagwataon ko sa inyong tawag kong text para pagtubagsad sa pangutana, kinsa man si Jesus nato. No? Kinsa man siya? Si Jesus ang atong kaluwasan. By the way, usa sa topic sa Life in the Spirit Seminary is praise and worship. Ug diha sa praise and worship, nag-iskot nga atong daigo ng Ginoo, atong pasalamatan ng Ginoo. Ug unsay atong idaig sa Ginoo, unsay atong pasalamat, ang iyang mga nabuhat kanimo. Unsay atong idaig sa Ginoo, kinsa siya, unsa siya. Kinsang Ginoo sa iyong kinabuhi. Unya, bahay niini, nung kinsa siya, unsa siya. Kung unsay imong isulti, kinsa siya, unsa si Kristo. Mausad ang pagabuhaton sa Ginoo sa iyong kinabuhi. Mingong ka, you are my Savior. O, so luwason ka niya. Luwason ka niya, unas tanan, batok sa kasalanan, batok sa pagkalimutan sa yawa, o pinagi sa kaluwasan, makabaton ka kinabuhing dayon. O mingong ka sa Ginoo nga, you're my provider, Jesus. You're my provider, Lord. Unsa may pasabot sa provider, siya ay muhatag sa imong panginahanglan. Magingunin mo, Jesus, you're my healer. Ug ang buhaton sa Ginoo, siya mo ayos sa mong mga balatian, sa mong mga sakit. Balatian sa lawas, balatian sa hunahuna, balatian sa pamatasan o balatian sa kalag. Ah, kini, mangayo ta sa Ginoo nga iyat ang ayuhon nini. Kanatong batasan ngayon, ayuhon niya, pa, mahay ta sa Ginoo. Ha? Ato din klaruhon. Atong isalikwe ka ng una-una nga kay batasan, batasan jud. Dili. Tinuod. Pero, di na nimo mausab ang imong batasan sa imong kaugalingong paningkamot. Ha? Di na nimo mahimo ang pag-usab sa imong batasan sa imong kaugalingong paningkamot. Kundili, pinaagi lamang ni Kristo. Kaya naging uman si Jesus, kung wala siya, wala kita mahimo. Sa to pa, pinagi ni Jesus, mausab niya ang imong batasan. Matarong niya ang imong batasan. O, niya itong tikster si Jesus, brad, matuod nga Diyos, o matuod nga tao. kinahanglan mo tuo kita kaniya kay siya man ang atong manluluwas ug ilunta sa Jesus ug siya magtutudlo kanato panultihon 35:6. Yes. Ah. Pero mais mo iskot sa taga bahing pagtuo. Atong klaro ko ang pagbahin sa pagtuo. Hinundumi ang yawa mo tuo ba is Ginoo. Gani unsa isulti sa Ginoo ang yawa mo tuman. Kung imo ba ang isubayon, mas gay pag-uo ang tao kaysa yawa. Kana gumingon si Jesus nga, Satanas, pawa ang yawa. Pero ang tao, naging unas pulong sa Diyos, pulong sa Biblia, nanasa pulong sa Diyos nga, kung siya nga'y buhaton, di buhaton sa tao. So, kinsa man ka ang dunay tinuod nga pagtuo? Busa ay pagpagarpar nga dili lang igo orata mo tuo. Dili ka igo orata ni tuo, pila lang may pagtuo. Kung dili kinahanglan natay pagsalig. Kinahanglan natay laong nga pagtuo. Ha? Mao ba yung usay, tugutan na lang sa Ginoo nga kita magkalisod-lisod, na kita yung balatian, na kita yung mga sakit, na kita yung mga kabalaka. Aron makita sa Ginoo ang imong pagtuo kaniya. Makita sa Ginoo ang imong pagsalig kaniya. Busa. Natural man yung mga kabalaka, natural man yung mga kadlok, natural man yung mga balatia, natural man yung. Pero ayaw nang himua nga sentro sa imong hinuna. Nga mauna na imong hinuna. Ipadapli na ng butang sa sentro sa imong hinuna, walay laing kundili sa Jesus. Kay kung dili sa Jesus kinsa man. Sumagod ang atong gisintro sa atong unona, atong kabalaka, atong kalisdanan. Nya, nasulbad. Ang atong gisintro sa atong unona, ang atong mga bati nga kiniiya. Atong mga kapakyasan. Nya, nasulbad. Musamot noon. Hasta piki pa, makunol na nilang kagpakamatay. Tungod sa depression. Kung yung mag-suicide ka, mamatay ka, asa ka pa doon imong kalag. So, ang imong noon, dili lang ang panahon ni mo dinis kalibutan. Kaya ang kasakit sa imong gipamati karon ug mauna imong gisintro sa imong nahuna dili sa Jesus. Mabut ang panahon nga mauna imong bation hangtod sa kangturan. Ganahan ka na. Dadoon ka saka sa Ginoo nga to sa iyang lugar. Na siya ang sentro. Dili, uy. Dadun ka, paduungid ka sa lugar nga mo'y naghatag ni mga kabalaka kay ngawa, nga mo ang yawa. Dadun ka, dito magkuyog mo si yawa. So, way katapusan ng imong kabalaka. Way katapusan ng imong kadlok. way katapusan among ipamati. Inumdum lang ko. Sa ijanti pa ko sa una, mga igsoon. Greek trot ko mug apil og fraternity. Unya, nganong nag-interesado ko mo apil og fraternity. Ang ganahan ko mag-apil og fraternity. Kaya ang ingon nila brotherhood. Ang tinuod, ganahan ko apil og fraternity para na ako yung mga amigo. Kigikan may ako probinsya gyud. Elementary high school dito sa Madre Dios, Bantayan Island. Pagkabot sa college na Ana de Recibo. Estranghero ka. Eskwela ko sa San Carlos. Estranghero ka. Ang uban na akong mga classmate, wa sila mga pilog estranghero, adi, wa sila mga pilog fraternity. Kay ang mga classmate nila sa high school, ila man sa classmate pag college. So na, sila barkada. Ako, wala man. Ang classmate na ako sa high school, pag college, tuwa man sila sa lang mga eskulahan. Duha ra man makabuk diya sa San Carlos. No niya, apel ko. Para dagang kong amigo. Niya, para ka makasood, mo na gitawag og initiation. Testingan ka kung unsa gid ka tininuod ba gid ang imong pag-apil, kinasing-kasing ba. Unya dunay usa ka dunay duha ka testing pamagi ang usa physical, ang usa psychological. Mangigson. Kaning psychological kanang imong una-una mo testingan mao'y pinakagrabe. Physical ipadul ka, bunalan ka, subagong ka, makaya raman. Pero kana giyong psychological? Kaya nga naman. Tanaw na imo, tisingan na imong ego, makaya ba na imo? Pananglitan. Pananglitan. Pakantahon kagbayang magiliw nga nagbarong Tagalog, diya sa Tubangan, San Carlos, diya sa Labi, nagkakagisdante maglabay-labay. Di ba uwaw kayo? Magkabuang ng istoryaw. Magkabuang ng istorya. Physical, di man good makita. Inigbunal sa imo. Wa may makakita. Di man sa publiko. Puro psychological. Sus, nas publiko. Mana? Sa itong relasyon sa kinu. Kung ang imo ng garbo, mabitan ang gusto sa Ginoo nga biyaan na ito itong garbo. Kay mauning garbo na ito, may makabuang na ito. Ugmaundong si Kristo, gitawag niya ang kagalingon, Son of Man, anak sa tao. Kay sa Old Testament, mungingon ka niya kag-anak sa tao, sa ito pa, pinakaubos ka nga klase sa binuhat. Sa ito pa, gipakita ni Kristo na siya mapaubusanon. So, kung si Jesus mapaubusanon, dapat ang nituo niya, ang nisalig niya, mapaubusanon po. Muna yung struggle. Pero, di ta mo give up sa struggle. Musukol ta. Batok sa karbo. Musukol tas mga ikangawa o nininta ng mga butanga. Okay. So, napupusaman na itong oras. Wa may pila ramay ni text na ako. Sa ito pa, no, di good katubag ang uban pa sa itong pangutana. Kaya uban mo text or why load. Sige na lang. Ngayon pa sa sunod domingo, tubag no. Ha? Napupusaman itong oras at kining tapusun sa pambuong pag-ampo. Magimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, Ginoong Diyos, kanaka nimo. Bulanay ka sa hubay nga tanan, ug bulaman sa pambunga sa tiyan mo nga sa Jesus. Santa Maria, inan ka sa Diyos, yan po mo kaming kasasala. Karon og sa oras sa mong ikamatay. Amen. Himaya saman sa anak o sa Espiritu Santo, mingon sa sinugdan, karon o sa gyapon, sa katuigan, nga walay katapusan. Amen. Mahal ang kasing-kasing ni Jesus, kaluyan mo kami, putli ang kasing-kasing ni Maria, igampo mo kami. Ginoo, panalangin ni kami, o gimoa Ginoo nga mahimo kaming malumo o magpapusan nun sama kanimo. Oga ikaw ang mong himuon nga Diyos, among hari, among manluwas, among doktor, among engineer, among abogado, sa among kinabuhi, sa among pamilya. Sa tibok na mong kinabuhi. Ginawa mong kining gitubuhi sa ngalan sa imong anak na si Jesucristo. Amen. Sa ngalan sa man, sa anak si Espiritu Santo. Amen. Magsuon, napupos naman sa atong oras. No? Makita na punta hangtod sa sunod Domingo. O sa ngalan ni Tatay Dudong Limchua, sa ngalan ni Brother Attorney Rufil Banyok, kini si Brother Dennis Bakulod, manamilit kaninyo hangtod na pod sa sunod Domingo, sa samang taknaw sa samang istasyon. God bless you, og mayong gabi. Salamat.
1: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
2: Rajaboy Nationwide!
3: DYHP RMN Cebu, the official number one.
2: Rajaboy Nationwide!
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS. Kung pirmi ka po'y, nanluya, nalipong ug ng luspad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na'y healthy glow, United Home for Sulfate Iron, with proper diet and exercise.
6: United Home. Unilab yan.
7: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Halingaw, mulihok ngaway sakit-sakit, maung ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol, ug vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan ug saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
9: Unilab quality yan.
7: Vitamin B complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
11: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa ito marunog pait na tambal.
12: Maayo na lang na ay Kidilets.
13: Chewable paracetamol and candy flavors.
14: Di ko mabala ka. Kay dali ay painom.
15: United Home. Unilab yan.
16: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Kargado! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang Maxvit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng og royal jelly na mutabang para kargado ang kusog sa lawas. Abdik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
18: Kargado.
19: Maxvit Kargado.
20: Unilab quality yan.
21: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult a doctor.
22: Mag-Maxvit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
23: Mmm, tofu sisig.
24: With mayo?
23: Pwede sa ulam yan?
25: Pwede, with Lady's Choice. Made with 100% farm-fresh eggs to make ulam real creamy, real sarap. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
26: Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
27: Pindutag out of one guapa to another. It's giving confidence, Myra era.
28: G22 here. Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
29: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
30: Ako eh, nabugahat ko. Naapot siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
31: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, anak.
32: Rexido Forte!
33: Mas paspas, banat sa upat!
0: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
1: Unilab quality yan.
0: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Haplas-haplas alang sa panuhot, mami. Ang panuhot naa sa sulod sa tiyan ni baby. Maong kinahanglan sa sulod usab subaron. Pinaagi sa rest time drops. Basta panuhot.
3: Rest time to the rescue.
1: Unilab quality yan.
0: Simeticon is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping, Unilab quality yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Grabe na karon, murag sunod-sunod na ang mga nasakit sa klase sa mga bata. Murag kada semana adunay gisip-on og ubo. Mao mga mamis, kinahanglan alerto kita. Panahon na sa pagtakod. Ang slipping sip-on kung magpasagdan mamahimong musangpot sa ubo. Ug samtang nagkagrabe, mas maglisod sila. Maong sa unang simptomas pa lang, lihok na. Basta sip-on o pingot nga ilong, dakpadayon with new zip for kids. Para sa ubong adunay plema, kinahanglang magmamigurado. Sumpuadayon with soul milks for kids. Maong karong tingtakod nga season, pag-andam sa pakigbatok sa sip-on ng ubo. Para sa kahupayan sa mga bata, ang hinuusang kusog nga new zip for kids o soul milks for kids, alagang Unilab ka na. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine maleate plus paracetamol is the generic name of new zip. Carbocysteine is the generic name of soul milks. If symptoms persist, consult your doctor.
6: At first, I was afraid if Toyo

0: DYHB RMN Cebu, the official number one.
1: Radyo mo nationwide.
2: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
3: May tapang na hindi sumusuko.
4: May angking diskarte para magtagumpay.
5: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
6: Yan ang bangis ng layon.
7: Gerald Anderson, EZ Mill,
8: Mark Mugen,
9: Emil, and Vince of DBTK.
10: Leon, extra strong beer.
11: Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
12: Kain ang kwento mo! Ang bangis mo!
13: Drink responsibly.
14: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
15: It's Melee Francis.

0: Bygone, 100% knockdown.
1: Traffic! Kung mubiyahe, daghan mo sakit sa kalawasan, gamit og Salon Pass. Direkta man hutsuot ang sangka, paspas ang aksyon, sunod sa 30 minutos, mulungtan ang kahupay, hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko, Salon Pass! Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, comfort is the generic name of Salon Pass. If symptoms resist, consult your doctor.

0: Hydroxide. Magnesium hydroxide simethicone is a generic name of Kremlis. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg. Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na chicken.
2: Wala kayo sa baon ko. Sandwich na my Lady's Choice Chicken Spread.
1: Lady's Choice Chicken Spread.
2: May yummy na egg, yummy na chicken para omega sigla with proper diet and exercise.
1: Patikim! Wow! Panalong sandwich with Lady's Choice Chicken Spread. 66 Omega 3 and 6.
2: Made with real chicken and farm-fresh eggs pa. Starts at 13.50.
3: Sa every other week, ang ato ang spraying for prevention rin na siya sa mga dangan nga mga atake sa ato ang mga seedlings sa fruit trees. Unya, ang watering di ay kinahanglan jud atong i-monitor kung tanaw na to nga basa pa ang inyuhang seedlings, ayaw siya og bubui kay naitsansa na nga malata na siya. Nya, kung sige gani og ulan, unya, labi na ka ng ato ang mga citrus, nya, bago pa siya nga natogi graph, ato gina siyang pasilungan kay dili na siya kaagwanta og na ma-expose siya sige sa ulan kay naitindin siya mamatay na siya. So kung dako na siya kanang buhi na labong na gyud o musukol na siya, pero bago na to nga gi asexually propagated gani, kinahanglan na agi na siya pandong dili siya ma sige kaigo sa ulan.
4: Okay, so dagan kay salamat sir no. Nya murag taas na jud to ato ang na discuss karon sir nya. Wa naman tay dugang oras pa. Mangayo na lang ko kaning parting statement nimo og mga techniques or tips para sa atong mga listeners, labi na sa atong mga kabatanunan no nga interesado gayud nga mag-farm.
3: So alang sa katong gusto gyud sila nga mag-farm, kanang una gyud atong tanawon ang atong area nga ato ang tamnan, kung naaba siya ay tubig. Kay importante kayo ang tubig, bisag unsa atong itanom, ma vegetables man, ma fruit trees, kinahanglan gyud natay tubig dito. Kay mientras gagmay pa ato ang mga gipangtanom dito, kinahanglan nato gyud ay siyang bubuan. Okay ra karong time nga sige og ulan, pero naamang gyud time nga moabot ang sigig init, so kinahanglan gyud nato na siya bubuan. Dili kay ining tanom nato dito ato siyang biyaan, ikasunod tuig na pud nato balikon. So dili gyud na siya pwede. Okay, so murag maora to akong ikakuandong, hantod na po sa sunod nga higayon.
4: Okay, daghan kayong salamat Sir Rufino no sa imuhang mga impormasyon nga gi-share kada turong adlaw. So inaot mo nga atong mga listeners nag-take notes gayud mo para no nga kaniyang dili ta makalimot dayon ba no, kay labi na nga malingaw-lingaw ta ning kwan ba pagpaminaw niya mulusot ra pus pikas dunggan mo na ilisod kaayo. Hinaot nga sa sunod na pud nga higayon ma-invite gyapon ka balik sir, mag-guest na pud sa tiwas na pud nato nga discussion. Daghang salamat.
5: Kung dinhi natapos kining tulumanon, malungtarong pagpaguma. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Malungtarong pagpaguma.
6: DYHB RMN Cebu, the official number one.
7: Radyo mo nationwide.
8: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
9: Rush Boy Nationwide!
10: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
11: Tanggaling-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko!
12: Smart.
11: Pritong ulam na masebo,
12: plato
11: at kaldero, tanggaling for everyday.
10: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
13: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to!
11: Tanggaling-galing mo,
12: Smart Dishwashing Paste.
10: Heavy duty linis, bawat pahit.
14: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
15: ACS.
16: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
17: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulub sa bango ng Charm.
18: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
19: Ang sampay sa loob,

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ang wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas. At kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya ay kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. At tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan. Nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim na iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy, matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: 7 Center Time, para sa 4:36.
2: Headlines karon.
1: Headlines sa mga balita sa balitang national. Pag-usab sa schedule sa impeachment trial sa sunod buwan na maghataw igong panahon sa mga tao nga mutan-aw sa proceedings.
3: Bagyo nga dunay international name nga Saudel gibabot ka makasulod sa Philippine Area of Responsibility kon par karong adlaw.
1: Yawag nga no Saudel.
3: Oh, pero iya pa ding international name ka sa mga
1: Arnold. Ah, kung musunod sa Philippine Area.
3: Kung tawag ni siya Obet.
1: Obet. Mm, hapit maudit, no?
3: Abi bitaw na mo, amo klaro Obet di ay.
1: Pastilan. Ora kulbaan ta ni da. Samtang sa mga balita lokal si Mr. Mayor Ernesto Archibald, niuragway nga way basihana ng labing awahing reklamo. Nagipasaka sa buhatan sa Ombudsman Bato Kariya.
3: Pagbaan sa mga baboy nga produkto gikan sa mga lugar nga affected sa ESF, gilugwayan sa probinsya sa Sugbo.
1: Balita gawas sa nasod Amerika mo patuman og bagong sanctions batok sa Iran.
3: Sa negosyo dole anda budusog mga labor policies alas sa mga delivery rider.
2: Headlines karon.
4: Unang radyo, unang balita. Kasama sina Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyong huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita.
2: DYHP, Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
1: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
3: Mabuhay, Pilipinas.
1: Kung kayo ng mga mahinong danon, sinayon na radyo.
3: Unang balita.
4: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
1: Hator mga impormasyon ngayon ng masairan.
3: Ang ayanin mo madugay, una sa radyo, una sa balita.
4: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one, number one, number one. Hindi lang rating, kundi award-winning. Unang radyo, unang balita.
3: Number one,
4: number one. Yan ang DYHP, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Nationwide, nationwide.
2: DYHP, unang radyo, unang balita.
4: Ising na, bango na sa unang radyo, unang balita.
1: Adlaw may ganang Lunes, pizza 24 na sa buwan sa Agosto tuig 2026. Sangal sa kanito mga parusa sa DYHP. RMN, Cebu kami ang mga tigbalita.
3: Kailangan yung Radio Man, Ken Galinea.
1: Ako sa inyo, Radio Man, Arlo Samante. Anto tami ka na sa Lasay, isang tak na sa buntang mga tulad ganyo sa mga labas ka mga balita. Magbuntag, sugmo kabisaya ng Mindanao na napod ganda may gana sa tunga pagparaguban. Nanginap kami nga na kamos kapisikay kami yan. Adlaw ka na may gana nga Lunes. Unang adlaw may gana sa simana. Kinanglan nga di tamalate ha, karong adlawa. Kay unang adlaw sa simana, unang adlaw may gana sa trabaho. Kinanglan nga sayuta nga manglakaw. Aron nga di tamalate sa tunga mga destinasyon. Sa itong mga katuyuan at itong mga gobyerno ng mga buhatan at itong mga transaksyon at itong mga lakaw at itong may galag Department of Foreign Affairs maka? Immigration bukuhag passport bukuhag lisensya bukuhag mga dokumento inalan sa yuta ha at itong mga igala sa itong mga destinasyon karong adlawa. Kaya unang adlaw karon may gala sa simana, bawal mo absent. Ato naka-absent din ka-Merkulis, so magkaha-Biernes. Ayun ang Lunes. May butag sa itong mga kaigsunan. Kaling orasa may gala ng mata na. Ito mga nagnaanaroon may gala silang tagstag sa kamang sakiran. Mga drivers, mga modern jeep drivers, habal-habal driver, taxi driver. Tanan ng mga driver, may ganang nasakay na sa mga sakinan na ring orasa, pribado man o publiko ng mga sakinan, mayong butang, Bebe na tonggi kami ka na sa probinsya Sugbong, apanong na dream ka na sa Suran. Ang pinta sa pagmaneho sa tuga mga sakinan, kipitinaghanag hubog ro na eh.

0: ako inagyan may galang ng motor nagsusapinday. Mura mga higalag aghilo. Peti hubuga. Mo drive pag mga higalag motor. Panay peligro may galas disgrasya. Mana nga kamudiha kapila na ta may galang nanawagan. May awhag pahimangno nga katoga mga driver nga nakainom. Palihog lang ha. Inom inom mo diha pero di mo drive. Kung nakainom na mo, palihog lang dihala mo katog. O baka pahatod lang mo og sakinan. Balik ka lang ng inyong mga motor diha nga gipang parking. Kaysa mga disgrasya mo paingon sa inyo ha. Sabi na ka nang mingon nga, halo, ano naabot mo sa balay? Kaysa may naghatod ng sa balay? Tungod sa kahubog, may galawa na kabaw nga naabot sa balay. Ah, ang motor na yung naghatod. Wala ka ba may gala? Asa ni Agi? Ang motor na yung nagtultol? Asa ni Agi? Wala. Amping kay Sus. Usara ka buka tong kinabuhi, mga kasama. Magbuntag sa itong mga silingan ng mga dakbayan. Dakbayan sa Mandawi, Lapu-Lapu, Toledo, Danao, Talisay, Naga, Karkar. O sa dakbayan sa Bugo. Sa itong mga kasikbit ng mga lalawigan. Dito sa Negros Oriental, Negros Occidental, Siquijor, Bohol, Biliran, Samar, Leyte. Pimera kamayan, may gana sa Western o Eastern Visayas, galing urasa. Naminaw, namitaw, namati na sa itong pag-panaguman. Onya sa ito ang answer to win na promo karabuntaga. O, oh, daratong pangutan na mga kasama, o. Oh. Ang probinsya Sugbo, padayon may galang aniban sa produkto nga unsa. Manok, kanding, baboy, baka. Unsay padayon may galang aniban karon sa probinsya Sugbo o sa Cebu City. Gamit ka na ning ESF. Baboy, kanding, baka, o kabaw. Apilang manok. Parehog nami, tubag. Ang atong aha, ang atong mechanics ha, sunda to mechanics mga kasama. Kay aron nga dita mga higala makuan, ma disqualify. Ginahanglan naka-follow, naka-like, may gala sa Riva HP, RM in Cebu. O kang attorney Rafael Fernandez Banyog, o niya nakashare may gala sa itong program Karabuntaga, ang DYHP RM in Cebu. Ah, una! Ang atong pangunta na may gala, unsay, padayon nga giban sa pagsulod may gala sa Sugbo, gikan sa mga lugar may gala nga apektado sa African swine fever. Ah, gilagway na may gala sa probinsya sa Sugbo. Unsa nga produkto? Baboy, manok, kanding, baka. Isa pa. Ero, ero. Wala ha, ito mga tanda mga kasama ha. Kinalang sakto at tumag ha. Ah, brighta sa ito ng mga kingsunan eh. Naghanay, tubag, oh. Ato sa i-check, may galas kasamang Jesus sa Mampong. Sa erita, may galas mga presyo sa mga nagunang panaliton. Di ang may galas merkado publiko din ang ura sa karon sa kabuntagon.
1: DYHP, tutok presyo sa merkado.
0: Kasamang Jesse, good morning, Jesse. Uy, naputol sa kasamang Jesse sa Mampong. Ato rin i-check karon tataon, may galas kasamang Jesse. Sa iyang nahimutangan karang orasa. Labot na may gala sa presyo sa mga nagunang palaliton sa merkado publiko mga kasama. At oras, alas 4:45 na. At amalikan may gala sa kasamang Jesse. Sa iyang nahimutangan karang orasa.
1: EYHP, tutok presyo sa merkado.
0: Kasamang Jesse, good morning Jesse.
2: Yes, mayong buntag kasamang Arnold o kasamang Ken o mayong buntag usab sa atong mga suking tigpaminaw ni atong stasyon DYHP RNG.

0: morning, good morning, good morning, good morning. O mayong bunta ko sa atong mga tindira o tindiro o mga prahay diri sa Carbon Public Market. Okay, para sa atong mga subintik paminaw, mga tagtag update sa presyo sa mga klasik-klasing mga lamas diri sa Carbon Public Market. Aos, 110 kilo, bumbay puwa, 80 ngadto sa 90 kilo. Luya, 130 kilo. Patatas, 120 ang kilo. Carrots, 80 ang kilo. Pitsay, usagatos ang kilo. Repulyo, 120 ngadto sa 130 ang kilo. Sayote, siti ngadto sa 15 ang buo. Sili espada, usagatos ang kilo. Sili kulikot, 120 ang kilo. Sili aksal, 120 ang kilo. Limonsito, 70 ang kilo. Tamatis, 80 ngadto sa usagatos ang kilo. Pipino, 40 ang kilo. Bumbay puti, 180 ngadto sa 200 ang kilo. Kasama mo sa Market Report. Akong kauman doon sa Arimon Patrol, Radyo Man, Jim Gallardo. O si Idol Kitty sa 93.9 IFM. Ako ang inyong Radyo Man. GC Sumampong, DYHP, Tatak, Arimon.
1: Hining mong balita, gihatod ka nato sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500, daghang superior antioxidant nga maoy ga protekta sa mga selula. Iapil na mga skin cells, patok sa mga na-damage nga free radicals o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Ini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o bald sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orac units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals o oxidative. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500, nindot yun batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, uguban pang mga sakit. DTX 500, ang sikrito aron mo buhapo!
2: Ngayon sa labag ang samang Jesse Samampong, gigamay gana sa Carbon Public Market, ang inabati may gana mga presyo sa mga nangunang panaliton sa atong mga ginang. May muntag sa mga nanay nang naroon sa ilang tagsatag sa mga kusina. Nani kay Sikay ng mga gana kay doon ng mga membros pamilya ng mga eskwila o sa'yo. Muna nga ang mga nanay sa iyong ni mga gana nga nagdigamo. May muntag ninyo di hanay. Samtang si tatay na sige nag pamugha o kahoy ay para sugnod sa... Samta ng ape. Samta ang sa pikas mahin na mga kasama. Kita mo atong usaka landlady. Nga gisukmag sa iyang border. Perting bukula mga higala sa iyang agtang. Kung na ako'y bukul sa agtang na higala katuya, pwede na ko agin, murag kumo ang kinakon. Sa kahinong na nato, na ito'y video nga ako nakita. Na ito itong tanawin ko nung kasamang net. So naka-download na ka ito. Parang dako tingaling problema itong border. Kanong ang iyamang landlady mo iyang isukmag? Ipaninglan tingaling siyang abang mga igala sa iyang boarding house. O niya, gikulit pag maayos landlady, kinahanglan mo bayad na yun. Di, gisukmag. Dara. Tatanahan ba? Kanihang, kung ano ba? Yaning girant, may gala sa Facebook. Wako ni batasan ang ihang border, mga kasama. Dara eh. Ano audio, no? Audio. Ato nga. Maganda. Dara. Ano audio, nana?
3: Si Uncle Toto. Be, si Uncle Toto, be. Asa?
2: Klaro kayo, ang iyang agtang may gana sa right side sa iyang mata? Right side ba ni o left side ni? Kay murang ibali man niya iyang iyang kamera. Oh, sus, dibukol maayo ang iyang agtang, oh.
3: Awan nyo, guys, oh.
2: Oh. Tanawa. Tanawa, guys. Tanawa iyang naon, guys. Ang iyang agtang, guys. Diburot pag maayo, guys. Kaya nga nung kaanin.
3: Buot sa ako, sa mong borders niya ay buot.
2: Oo. Nga nung isukmag magkanay. Ang sabi hinungdan, wamasa ka masulti kung siya hinungdan ang nung isukmag ka.
3: Isukmag ko ni Kuan, babe. Isukmag ko ni
2: Uy, nag-ilis naman. Hmm.
3: Uday, may istorya ninyo, ni guys. Kaling tao na rin, borders na mo.
2: Hmm. Nag-ilis naman si, si ma'am?
3: Awa ni guys. Iunsa ko sa mong borders sa sumbag ko. Lalaki siya.
2: Oh. Kisok magmakanay.
3: Iba na karoon ang panahon.
2: Oh, iba na yun. Petra ko asa ihang bukol, oh. Nabukol tawag may may gala kining one, kanang landlady sa usa ka boarding house. Kay kisok mag sa ihang border. Oh. Asa ka rin napita? Wala pa siya gibutang to. Asa rin napita ni siya? Nahimutang? Unsa nga probinsya? Unsa nga lugar? Unsa nga syudad?
3: Siya kung isumbag bantera na siya.
2: Daku as Bukol Town, oy. Tanawa na kung may galang ihang agtang? Nasa kay Iwaman eh, kanang murag na yang gikan sa ihang kamera, gibali niyang kamera ba? Murag nani sa left side ng ihang agtang?
3: Oo. Sa ikistorya ninyo ani.
2: Kana daw sa kanang kusuri honon dam.
3: Awa lang na ron.
2: Kada ko dag istorya honon gud. Hmm. Ano gisukbang lagi ka?
3: Awa ni gibuhat sa among borders.
2: Ah, mana, mana, mana, nabalik na. Wala, wala siya masulti kung anong gisukmag siya. Niboko lang iyang agtang mga gala kay gisukmag siya sa iyang border. Pero wala siya masulti kung unsa hinungdan ng anong gisukmag siya. Imot ang alining gikuan ma'am, gipugos o pabayad, bisag wala pa siya ikabayad. O ito nga, naglagot yung imong border, nasukbagan, hinoong ka. Or imong ipapahawa ng imong border, kay wak ka ba yan? Kaya usahay, may galang border ta, mga magita, ang itagpakuan ba nga, madam, pwede sulod ugma na lang, madam, kay burag piki kay karun. Basta nila kung ipaabton sunod buwan, dam. Ako lang ning bayran sunod ugma, dam. So kung natingali kay may gala ang kinisid landlady, yung ikasapan pag na mayo ang ihang border, kay wak kabayad may gala sa abang, moto nga gikasap ag mayo, agisok mag. Mana, naitabo may gala ning usaka landlady. Nga iyang gipost may galang video nga napakita sa dako kang Bukol sa iyang agtang. Sa kamera, makita nimo na sa right side. Pero kung ang iyang kamera may gala iyang front camera, posible nga nandiyan sa left side ng iyang Bukol sa agtang. Ah. At oras may gala, alas 4.54 na. Ito sa check may gala sa kasamang Jane Gallardo. Diyan may gala sa kamas nga bahin sa atong sunod sugbo sa Ironta. Ang atong kinapusulang bahin sa Dakbayan, kasamang Jane. Good morning, Jane.
4: Good morning, kasamang Arnold. Ngayon nga, gaan naman kayo mga kamot ang mga tao, kasamang Arnold.
2: Ito nga, kahapon, katong pista sa mga nilinyan, hapoy mga nagkuhan ito, nagdinapatay sad, no? Nagbugno.
4: Di na kay kumpiyansaan kasama ng Arnold. Moraga, init na kay mga ulo ang ato ang mga kasamang mga idol in town kasama ng Arnold, no? So pareha sa imong dipakita ka dyan niya nga landlady. So makuyawa ng mga landlady kasama ng Arnold. Moraga, kuan man, kasama mga Mubo pa kayo, pasensya ang mga borders.
2: Ah, wala. Hindi, ang mga landlady, maningil ko na mga landlady. Kay, siyempre, ano ni mo, kanang ting bayad na ni mo, imo ginang bayaran ni mo hang obligasyon.
4: Maot, responsibilidad, ginali mo ka sa mga Arnold. Inangabang good ka, ang nanginakasan, yung mapuyan ka sa mga
2: correct.
4: Arnold. Diba na, di ginatabi, bawaan ang una-una sa tao ka sa mga Arnold, no? Pagkaluoy in town sa landlady, nga, kung ano, get in town siya ang tao, kung panalita, naningil na to siya ka sa mga Arnold. So, maoragin, no? Maoragin iyahaon ta nga toyo ba? Pero, na-timing yan, get siya border, no? Nga, manapat, manumbag ka sa mga Arnold, luoy kita na aon. Kaya ka iyahang bukol. So, dili yung tatamaabo sa punto nga ingon anak ka sa mga
2: ayaw yun.
4: Hindi, wala. So, panalitan wala ikabayad. Pwede siguro mo hangyo.
2: Hangyo lang, madam. Pwede sunod ugma ng dambi. Sunod ugma lang dam.
4: Nainayag, baka magbayad. Nainayag bayad ka sa mga Arnold. Di lang kayo mabulto ba? Wala, good gani. Good gani, makuot lain ka sa mga Arnold. Di lang yung tatamanumbag ka sa mga Arnold. Kung di mga pa kong helmet, manumbag man ka sa mga Arnold.
2: Halay! Halay! Dili ako ay!
4: Simba ka
2: ka
4: oy!
2: Simba ka
4: ka oy! Ako sa mga Arnold. Pero karon, desobay ta, aning kadalaan ka sa mga Arnold. So may barangay mambaling padong ta.
2: SM, Seaside.
4: Ato po mayroong susihon. Ang kadalanan din is may SRP ka sa mga Arnold. Kaya matod pa, yung may nadawat na taho nga na may nagkatag din ng mga hugaw sa tao ka sa mga Arnold. Pasensya sa mga naminaw na ito, ang mga kasama, mga idol na ito, parang mga orasa. So, matod pa nga.
2: Diha sa SMC side? SMC side?
4: Sa may SRP.
2: SRP.
4: Sa may sisila sa mga Arnold. So, susuyo na ito. Huwag naapakaroon. Kaya matod pa, nakahapag maniuga kakuan sa ito mga motorista. Kaya nagbasad ng gini matod pa sa karsada.
2: Nalimaho.
4: Kaya verify lang po na ito noon. Kaya tumahan naman po nika sa mga Arnold. Matod pa, doon na po yung mga responder. Nga nakaani siguro ng hinyo ka sa mga Arnold, no? Ang atuwa po aning nakatingan kung asa ni Gikan, nga naman pong diriskarsada ka sa mga Arnold, gibilin or gibiyaan. Madaghan kaayog yung maapektuhan, labi na gid sa ato ang mga nagbiyahe, no? Nga, kanang hugaw mangod siya ka sa mga Arnold, hugaw tanawon ba? Hugaw po, niyang baho po niya ka sa mga Arnold, mo nang makabalaka, gid, no? Makahatag din siya o kabalaka po sa ato ang mga nagbiyahe din is kabalanan. So ato niya verify ka sa mga Arnold, ato po niya tagaano pagtaga, susiyo na to. Kung kinsa po ka ang nagbilin, o baka nina nga tagak lang, o unsa baka ka sa mga Arnold, nang siya po kang pasutabua, kay matod pa, ubay-ubay manggid daw. So mauna nga to ang tanawin ka ron, susiyo, bakit na po mga CCTV din, he, baka pangayo ta, para po masubay kung kinsa ang responsable ni ining pagbilin sa mga hugaw ka sa mga Arnold. Happy sa po ta, naabot, noon na, sa ipagdita nga maabot dito sa area kasi sabayon pa man ato sa mga Arnold dari man matod pa habig sa mga sisilay ato sa tagang pagtagat nga to ang nagian nga kadalanan no gikan ta din sa akong stasyonan na ni suba sa bira nga mga end council so sa mga Arnold noon watay na sugatan ng mga kasika sa atong kadalanan and hopefully walay magtubag-tubag ng mga disgrasya po sa mga Arnold no mag-amping ta kanunay sa ato ang pagbiyahe noon na ayo pod kayo ang atong panahon ka sa mga Arnold watay nakita nga or watay na sinapi nga pagpanaligsid karong mga orasa murag sa mugaway na pod kayo ang ato ang kalimitan pero muhatag regya pong tagdugang pagtagad ka sa mga Arnold labi na ganyan mga pangitabo sa atong palibot mo balik ka matagaroon o gunya
2: okay.
4: Nagika na lang din may SRP ka sa mga Arnold. Laban niya po ng Strong Armament Patrol. Ito ang Speed Pilot Rajuman Jesse Simampong. Atong IWP Kisaya sa 93.9. Ako sa pagiging niyo, Rajuman Jane Galliardo, DYHP. Tata, Armament.
2: Daga salamat ka sa mga Jane Galliardo. At oras may kala alas 5:00 na. Mga kasama na kasi natin namamo anang naakas trabaho, focus ka sa imo hanggang gibuhat kay doon na kay giapas deadlines. Kaya man unta o kaya man unta kaayo, apan kanit lang nga dunay parakit sa imuhang ipon. Magkapangawat na lang ka sa imuhang ulo sa sobra kasakit o kalagot samtang naas trabaho, kaya nagpitik ang imuhang ipon. Kung sa sinugdanan, wag mawagtang para o maagwanta para ni mo. Sa kadugayan, anak mas musamot pa, lisod itrabaho, magpingit sa kasakasakit. Unsaon na lang ang deadlines. Kung adunay sa gabal nga sakit sa ngipon, magpaspas relief dolphinal. That works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribe mefenamic acid suma sa IQVIA, PMDI o IAM prescription data. MAT December 2025. Dolphinal works in as fast as 15 minutes. Mao nga balik dayon sa trabaho. Human ang deadlines. Mutarget sa hintungdan na mutarget sa hinungdan sa sakit sa ngipon. Mao ang wagtang sakit. Nasawian na sa kadaghanan, nasawian na sa 36 katuig. Sa parakit sa ngipon, importante nga mukonsulta sa doktor o sunda ang gagarisitang tambal nga nasawian na. Paspas relief nga nasawian na nga mo work as fast as 15 minutes. Dolphinal. Mefenamic acid is the generic name of Dolphinal. If symptoms persist, consult your doctor. Oy, aritabi ka na sa itong Answer to Win promo. Atong winner ka naman taga mga kasama. Dara. Sakto yung tubag, baboy. Sakto yung tubag, mga kasama, baboy. Onya, naka-follow siya, o naka-like sa diba HPRM in Cebu, kang attorney Rufil Fernandez Manyok. Congratulations kang Kelly Ostero. Kelly Ostero, ikaw ang atong panaran nga mananaog ka naman taga sa atong Answer to Win promo. Pareho lang ko chat sa Facebook page sa DYHP, ma Sir Kelly. Aron nga imong masend ito ang imuhang cellphone number para sa pagpadana sa imong GCash. O niya naka-share po siya may gala sa atong program sa unang radyo, unang balita. So congratulations, Kelly Ostero, ang atong winner ka naman taga mga kasama. Kamu diha ay mga biya ha, kaya doon na patay lang ang pangutan na karoon tataon.
5: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
2: Oras sa mga kasama na 5-3 na.
6: Kininga oras, hatod ka na to sa Biotroph Herbal Capsules.
7: The Wonderful Supplement.
8: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
9: ACS. Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
10: Kapoy, kayo niya. Talagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Talagay bukid turuan eh. Gani ay. Sa siya nga nagmintin ko, ana ay.
11: Pwede lang makakas.
10: So ano ka, 90 na ka.
9: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
8: That portion was brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
12: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing, dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione, apil usab. Ang SED Celebrity Plus, Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan, nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Kinama kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit, o kung kanunayon ni mo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione, o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
8: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
13: The original Koi Herbal Capsule.
14: Danet Karolasan, edad 73, Toledo. Adagang kong ipamati sa lawas eh. Hapitan na napakukidney. Pagkabati na ko aning koy, ako yun eh siyang giswayan. Dugay doon kong swayan niya, labi na ka na akong ubo. Mora na yung akong ginainom. Ako na yung giswayan ba? Yamaw na akong ginainom. Kanarad yung koy. Eh, basin pa, mamasinan ka ba? Sagaan pa dito, tagataas pang kinabuhi. Dagang salamat sa original koy, Herbal Capsule.
13: Original Koi Herbal Capsule.
8: That portion was brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
15: Life Extension, Vitamin D3.
16: Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
15: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
17: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
18: ACS.
19: DTX 500 ang tubag kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500 epektibo sa pagpabubuo sa blood sugar levels. DTX 500 imo sa the sugar sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DTX 500 garantisado. Highly recommended sa mga eksperto.
20: Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
19: DTX 500.
21: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama. O DTX 500 walang kakapsula da adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
19: DTX 500. Pumalit sa mga butika.
17: That portion was brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
22: Seth Living Testimonies.
23: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
24: Di na ko kakita. Kalit lang og kaop ang pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
23: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-Zed Panyawan Coffee Mix.
24: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan ito karon. Dali mo usaw sa imong sugar. June Largo.
22: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
23: Taas ang sugar maong naibikil sa kidney. Nakaangkon na siya o kidney stone.
25: Taas ang sugar o ganang nakuitbakto sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
23: Pinagi sa pagtumar sa Seth Panyawan Plus Mangosteen. Usab ang pag-inom sa Seth Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
25: Uwan na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas sa ditong bakto.
22: Living Testimonies.
26: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
27: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang Life Extension Vitamin D3 pagumanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
28: Igala, nakakape na ka?
29: Kaya mo na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3 Reishi Mushroom o kaning Mangosteen Fruit Extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay Vitamin D3 pa ka.
30: Mga kasama, ako si Radio Man Attorney Buen Alguno. Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga kauban nimo sa pagmata sa buntag nga samatag higop, mabati nimo ang tinuod nga lasa ug aroma nga siguradong mupukaw sa imong kabuntagon. Vita D Plus Coffee Mix, ang imong kauban alang sa maayong pagbangon sa matag buntag. Vita D Plus Coffee Mix, sigurado nga makakapidyud ka sa aroma, lasa ug lahi nga dugang benepisyo niini sa imuhang panglawas. Vita D Plus Coffee Mix, ang number one ready to drink coffee mix with vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix, mapalit sa tanang butika sa Cebu City ug Cebu Province. Ingon man sa Life Extension Integrative Medical Clinic sa Cebu City ug konsolasyon, Cebu Branch.
15: Life Extension, Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
0: Paawa po naman ng Diyos. Matagal na ako gumaling. Nag-ipating ako noon, katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon, parang may gas-gas sa uterus ko. Mag-try din kayo ng Life Extension, Vitamin D3. Life Extension, better than the other. Mary Ann Labaco, Duenas, Iloilo.
1: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension, especially sa Life Extension Vitamin D3 po?
0: Sa atin lang, siyempre, 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
15: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
17: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS. Oras gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
3: Excellent health, excellent life. EXL Magkabuhay Plus.
4: Ako si former governor Arturo Chungchuy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
7: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
6: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
7: Oo kayo, mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
6: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
10: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsaman ng naay mga sakit. Ug atong paminawon ang mga testimonya nga gipamatud sa kaepektibo aning Life Extension Vitamin D3. Reggie Tayona, stomach cancer survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
11: Ako di ay si Reggie Tayona. Sa una, na ako'y cancer sa akong upper stomach. Nga result sa akong biopsy, malignan si cancer. Pero wala pa ko noon ni katag. Unya, nag-admit ko sa ospital. Duhagyot ko si mana. Unya, gahigdara ko kay lain siya kong paminaw, akong tiyan, sakit kayo, pirmirang butod. Na ito, ingon sa doktor nga di ko kuno ka panunaw sa akong tiyan. Unya, ingon na nga akong doktor nga operasyon na lang dahil kuno niyang makaayo sa akong sakit para makuha ni. Sus, at kuhaan kayo kay risot kayo nga gisian ni atong tiyan na ako'y nabatian nga Life Extension Vitamin D3 nga nindot kuno kayo ni ug makapamaayo sa atong lawas. Nag-try ko, way ko nag-lost of hope sa God nga mo gamit ani. So nag-inom ko. So karon alam na kay akong paminaw nya akong kaon nga nagbalik na normal. So niya tukos kuan kanang doktor natinga siya kay uy ang imo nga kuan dali ra kayo ang imo recovery. Pero wa siya kay bawo nga akong ginom, naggamit ko, nag-inom ko og kuan kaning Life Extension Vitamin D3. So mga higala kung kinsa pa may wa ni gamit diha, maayo gyud kayo ni sa atong panglawason, bisan sa mga maintenance diha, makapamaayo gyud ni sa atong mga lawas. Mo gamit ta ani, lami gyud kayo. Tanan nato nga mga sakit mawa. Life Extension Vitamin D3.
10: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Leonida Elangos, breast cancer survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
18: Ako si Leonida Elangos, 68 years old. Akong nabatian sa akong lawas nga naay ni tubo nga bukol. Unya kanang akong gipa-check up sa doktor. Ingon ang doktor nga mahog na kun ni siya sa breast cancer. Nadunggan ako ang Life Extension Vitamin D3. Akong gitestingan ni palit ko Unya, kanang akong napaminawan sa akong lawas nga nawa ang akong kakapoy, unya ang akong bukol pod, nawa. Unya, nagpasalamat chub ko sa Life Extension Vitamin D3. Paminaw na ko, maudyo'y nakatabang sa akong balatian. Mauna nga, ayaw dyan mong duha-duha o palit sa Life Extension Vitamin D3. Kay kini kayuhan jud para sa lawas. Busa mga kahigalaan ko diha sa Sugbo, ayaw jud mog duha-duha pag-inom og Life Extension Vitamin D3. Kay kini makaayo jud ini sa mga bukol-bukol og mga pananakit sa lawas og sa tanan pangabalatian nga motubo sa inyong lawas. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
8: Epektibo, sigurado, aprobado sa FDA Philippines o FDA USA o rekomendado saan sa mga medical doctors, the Miracle Vitamin Hormone, Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika.
9: Life Extension, Vitamin D3.
12: I'm Dr. Suzette Z, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
13: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
14: Mapalit sa mga butika.
16: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
1: Oras sa mga kasama, alas 5:17 na.
19: TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
1: Karo sa detalye na sa mga balita sa balitang nasyonal. Ang bagyo nga doon ay international name nga Saudel. Posibleng nga makasulod ganin sa Philippine Area of Responsibility kung par karumuntang o kaha unyang hapon. Si Saudel nga nasa typhoon kategory nagdala kinig hangin nga 165 km matag oras o unos nga 205 km ang matag oras o nag-irog kinis sa direksyon nga kasadpan, amihanang kasadpan nga bahin sa kikosgon nga 25 km ang matag oras. Ipabot ka magpabiling kini nga layo sa landmass hapan na mupakusok kini sa hanging habagat hangtod na sa sulod nga weekend. Magdala kini og mga pagwan sa western section sa Luzon. Apil na ang Metro Manila nga posibleng moresulta sa mga pagbaha og landslide. Busag ipaamping ang mga tao sa mga laga o sa mga lugar nga mapistuhan sa mga pag-uwan-uwan.
2: Tanog ang balita, nisa kapagadto sa 7.5 kamilyon ng mga individual ang naapektuhan sa daotan ng panahon sa mga bagyo ng Luis, Maymay ug Neni, ingon man ang hanging habagat. Sa record sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, hangtod kaghapon ang mga naapektuhan naglangkob sa 2.1 ka milyon ng mga pamilya gikan sa mga lalawigan sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol Region, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Cordilleras, Metro Manila, Calabar Zone ug Mema Ropa. Samtang nagpabilin nga nasa 19 na kalas 19 ang naangol samtang tulo ang namising. Moabot usab og 89 ka mga syudad ug man mga lungsod ipaubos sa state of calamity.
1: Samtang nanawagan ng Senate Impeachment Court spokesperson nga si Reginald Tungol ngadto sa publiko nga mosalig sa proseso sa impeachment trial batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Mato ni Tungol usa lang ang ilang kapanawagan ug kini mao ang gadiri mobiya sa pagsunod sa impeachment trial ug diri kabad anog pasensya. Nanawagan na sila kay po na may mura mag nakaanam og kagamay ang nananaw ron sa face sa impeachment proceeding kasamang kay.
2: Nagkalaay. Muna kita kasamang Arnold Hug. Nagkalaay.
1: Wa may ibinin sa...
2: Saan sa manggod? Ayan sa patulad. Nagsulat. July 8. Nya,
1: Mag,
2: buwan na kapin.
1: Mura mag, wa may ibinin sa mga...
2: wa pa'y mga pasabog nga para mo stick gita ba nga marag magsunod kita ta mo look forward ta. Hey, maay. Unsa na sa kani ay.
1: Buwan nga nakakuan
2: di
1: ilan.
2: Lamutan na buwan kay sumbayan to. Sumbayan to pasabog.
1: Wala man. Saka na magkagamay may gala ang mga interesado na gamutan na sa impeachment proceedings. Nala. Karon na, murag na nabalaka ron sila.
2: Alik sila sa hapon para kuno at unlimited. Tataas ang panahon.
1: Sa hapon na ba yan? Niyo niya. Ato ibalis buntag para nga natay mga kwan. Natay mahimo pang trabaho. Pastilan. Matod pa niya may gala. Nga di mo biya sa pagsunod sa impeachment trial o dilikawan ano pasensya. Doon kay ang tingwa sa korte mao ang pagpangita sa kabaturan.
14: si Tungo na mahayag ni sabay sa mga espekulasyon sa unverified nga mga taho ug pagsuway ug discredit sa proceedings samtang ang House Prosecution Panel ni suporta sa gisugyot nga bag-ong schedule sa impeachment trial aron mamahimong paspas ang presentasyon sa mga ebidensya.
20: Samtang sa mga pambalita, giplano karon sa gobyernong paghahin og 802 milyones ka pesos nga pondo alang sa sunod tuig para maka-hire og dugang 2,000 ka mga guidance counselor alang sa mga pampubliko nga mga eskwelahan lokop nasud. Si House Minority Leader Marcelino Libanan, libuti ang gatuyo nini mo ang pagbalikon sa mental health services alang sa mga tinun-an. Ang gahin ubos sa gisugyot nga 7.2 trilyones ka pesos nga budget alang sa 2027 moy bubukas sa bag-ong 1,800 ka mga bag-o nga mga posisyon alang sa mga school guidance counselor associates ug 221 ka mga schools division counselor subay sa kabalaka sa mga insidente sa bullying o naman ang mga henta mental health issue nga giatubang sa pipila ka mga kabataan. Sa ingon ni ini bato ni Libanan, ako sa katinunan nga duray struggle sulod sa iyang hunahuna matagaan og igo nga access sa ka trained school personnel nga anda mamina og mutabang kaniya.
14: Alas 5:21 na. 26 ka mga overseas Filipino workers ug 4 ka mga dependents gikan sa Dubai, United Arab Emirates. Ang luwas nga nakauli sa Pilipinas, matod sa Overseas Workers Welfare Administration kung OWA, ang 30 ka mga OFW nabot sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3, sakay sa Emirates at Flight EK-334. Gisugat sila sa airport sa mga personnel gikan sa OWA o sa Department of Migrant Workers, ang mga regional offices sa OWA. Magpalainusam sa pag-monitor sa ilang sitwasyon na rumatagaan sila sa gikinahanglan nga tabang og ubang serbisyo gikan sa gobyerno.
20: Tatapos sa balita gikan sa kaulohan, i-relieve sa PNP Highway Patrol Group ang gibalhin og laing nga mga assignments ang mga police personnel nga gika-konfrontasi sa mga taga Bureau of Customs gumikan sa giingon nga pagguba sa nasakbit mga pinayuhot nga sigarilyo sa Bulacan. Matod sa PNPCI kon PNP HPG ang pag-relieve sa mga HPG personnel pinasubay sa zero tolerance policy kabahin sa misconduct ang na-relieve ng mga HPG personnel ginistino una sa Human Resource Management and Doctrine Development Division Personnel Holding and Accounting Section sugod nitong Agosto 20. Tuyo nini aron matagaan og higayon ang impartial investigation og ipasalig sa publiko nga ipasubay sa due process sa mga giimbestigar. Pagpakita usab kini sa PNP pagmintina sa professionalism, disiplina, accountability og pagtahod sa mga partner agencies sa gobyerno.
21: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
14: Ito nga pagriguman, gipananta sa rabantog ng herbal capsule sa Kabisayan ng Mindanao. Ang original koy herbal capsule, suplemento ng agikan sa palya, kamonggay, garlic, luya o ginseng. Ngamay mohatag, may kaligong salamas, kaligong sa atong immune system. Arong aditan, dali ka masakit. Busa ikaw nga napaminaw ko na matasana. Ang pag-inom sa original koy herbal capsule, ang labing epektibong herbal capsule nga mamatok sa mga balatian sa masahing blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, subak, dysmenorrhea. Bugon-bugon sa tutoy, ug ang pagubag sa inyong mga atay. Ang original koy herbal capsule, epektibo sa namigala pagparigon sa atong immune system. Arong adita, dali nga matakboyan sa bisan unsang matang sa sakit sa lawas, gamikan sa mga vitamins ganan ini, sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, ug thiamine. Ang original koy herbal capsule, aprobado kini migala sa Food and Drug Administration. Inyo ring mapalit sa mga butika nga gisuplayan sa Belgian Marketing. Ang exclusive distributor sa original koy herbal capsule. Mapalit kini migala sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Bestway Pharmacy, Diddings Pharmacy, Gaysana Metro Pharmacy, Ultramart, Tram Princess Purchases Pharmacy, ALV Pharmacy, July Pharmacy, Kalo Marketing sa Ormoc, o sa Roseville Pharmacy sa Batulite. Mahimot sa ninyo may kalama palit ng original koy herbal capsule sa Manunha Pharmacy, Liloan Pharmacy, Tikay Pharmacy, Tanang Branches, sa Alfar Pharmacy, Cebu Ever Drugs, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tanang Branches, sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Motis Island, Hero Pharmacy sa Olango, o Zari Pharmacy sa Guadalupe, o sa Dalang Iscario. Original koy herbal capsule, barato na, epektibo pa!
20: Taas ba ang presyon sa barugoy kabaduna ay hypertension? Basin taas yung sugar at basin may diabetes kanyo na kamay baw. At taas ng levels sa blood sugar. Magkabagay ni smart arterial walls sa mapalapot sa imong dugo sa nakarason. Nga na magka-hypertension ka mo taas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension resulta kinis pagkabuta. Pagraw sa imong kidney o daghan pag mga complication. Sama sa stroke heart disease. Dili pag guys mga sabad. Pagkaputulo sa tinog bisan gani ang impotent sa mga lalaki. Busa nagpabuta ng magrabing imong kondisyon. Mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500 doon kinis quarantine. Gika sa paliyang ka nagsuhid sa insulin function. Kun bobo ang imong blood sugar, katulado sa pangimong BP, ang pag-inom sa DTX 500 tagadlo, magkapanindot ni simong katog, makapagubag sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension. O bistaw sa magklinika, de alternativo, medicine, and wellness center para sa libreng a consultation. Gamit ang computerized general machine analyzer. Naakin namin mo tayo sa Maydia, Consulim Street, sa Cebu City, ka po ni Matawagan, sa 416-0866 or cellphone number 0975-079-5133.
14: May naririnig tayo rin minsan, kahit ano naman inumin mo, pareho lang yan. Parang kape lang daw, basta may caffeine, okay na. Pero pag gamot na ang usapan, hindi ito same-same order sa milk tea ha. Kasi pagdating sa gamot at vitamins, hindi lang laman ang importante. Importante rin kung paano ito ginawa, saan ginawa at gaano kalinis ang proseso bago makarating sa iyo. Sa Unilab, hindi basta-basta ang paggawa ng gamot at vitamins ha. Siyempre, pagpasok, naka-PPE ka. Depende pa sa lugar, naka-double down, downing mga nasa planta. At mismong sa production areas, may airlock system na parang checkpoint ng hangin. Habang palapit ng palapit sa tawag lang clean rooms, pababa ng pababa rin ang particle count. Bakit kailangan mababa? Ibig sabihin, nililimita rin nila ang airborne contaminants na baka maka-apekto sa quality ng gamot o vitamins nila. May na-interview pa nga ako doon sa factory nila. Ang sabi, parang may invisible force field laban sa kontaminansa dahil sa airlock technology. Ganon kahigpit ang proseso para masigurong malinis, ligtas at maaasahan ang bawat produkto. Kasi gamot yan, friends, iinumin natin yan, gagamitin ng mga mahal sa buhay natin yan, kaya hindi pwedeng kahit ano na lang. Kaya tandaan, huwag maniwala sa basta-basta, di lahat ng quality pare-pareho. Dapat Unilab quality. Alamin na ano nga ba ang mga gamot ng Unilab sa www.unilab.com.ph/products.
20: Samtang sa bigas gabahin, nagawas nga makaboost sa atong immune system ang laing nga mga benefit usab nga makuha nato adlang sa inadlaw nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, mao kini pagmenos sa risgo nga ikaw masakit og cancer. Apil na niini ang breast cancer, prostate, colon cancer, guban pag matang sa cancer, nga dunay direktang koneksyon sa kakuha nga vitamin D diha sa atong lawas. Gani matud pa sa mga lain-laing nga mga pagtuon sa medisina kanto mga cancer patients nagyud, mutaas ang ilang survival rate kung sufficient ang vitamin D level sa ilang dugo. Mas mo improve ang ilang paglawas ug babalik ang pag-function sa immune system samtang kini nakigbatok sa sakit nga cancer. Dili kadali maluyag butas ang chance ang maka-survive sa sakit. Sa mga dunay mga cancer ha, gawas sa ining medication, di recommend sa pag-inom sa 6 to 9 ka mga soft gel sa Life Extension Vitamin D3 matag adlaw human ka nakatake sa imong pagkaon. Gawas sa mga cancer patients katong nagmaintain usab og mga medicine o lain-lain nga mga tambal gumikan sa mga sakit like diabetes, hypertension, makatabang ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Bata o hamtong mahimong mo inom nining Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw para sa maayo nga panlawas. 11 pesos lang matang soft gel, affordable kaayo. Timan is siguraduha nga dunay markang LE ha ang matang soft gel nga imong mapalit sa Life Extension Vitamin D3 kay timailhan kini nga authentic kanang imong napalit nga Life Extension Vitamin D3. Pwede ka mo palit ani sa mga butika pero sa dina sa Life Extension Medical Clinic para ma-avail ni mang libre o quality consultation kada adlaw. Sa pikas gabahi ni ka ba kanunay nga ma-constipated? Paginuman ng super fiber kay number one kini nga pangontra sa constipation. Ang super fiber sa inupod kay ning andamon kay usab ni siya ka sa shea nga powder sulod. Imo lang ning i-mix sa usa ka baso nga tubig. Pwede kag mo inom ni ini before ka mag-breakfast ko rin sa buntag. Kung aris gabi ka na before pud ka nga matulog. Ug para mas nindot ang epektos pag-take nimo sa super fiber, dugani ka ning inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang super fiber mapalit ka na sa mga butika pero sa dinas sa Life Extension Clinic.
14: Oy, lamig kay pangapikar buntag, mga kasama, labi nag sayo ka mo lakaw. O niya, inig bangon mo mga higala, lamig kay pangapi, oy. Aron nga, di ka mo balik o katog. Apan, arit ka may gala sa kape nga makapabaskog sa itong kalawasan. Daghang bitamina nga itong makuha. Kini may gala ang EXL Makahuay Plus Coffee Mix 17-in-1. Samta namin ako kami gala mga balita diha sa DYHP Aramin Cebu. Sa unang radyo ng balita, pangapisa gamit ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Sa di pa ka may gala mo larga karong buntag. Kini ang perfect coffee for you. Usa ni ka-active o usa sa active nga sagol niini mao may gala ang rose hip nga dunay pain relieving properties og daapoy anti-aging properties. Mutabang sab kini may gala aron alibyuhan ang sakit hatod sa arthritis, Nga doon ay mga pagtuon sa mga ikalang nga napakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sa bini ang imong heart health. Gawa sa rose hip mga kasama, doon ay sa kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangustin, malunggay, kanela o bayabas. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free mong recommended ni sa mga healthy coffee lovers. Maparit kini kada sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
21: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
14: Ay! Ano tamay ka lang sa lain atong pangutana? Kanamuntaga sa atong answer to win promo, ha? Dara. Ang atong answer to win promo. Unsa nga unit sa PNP, mga higala, dito sa kauluhan ng dunay girelibuhan sa katungdanan kay Mirade sa customs atong sa sigarilyo. Pala siya ka nang nagsugod sa H. Nagsugod sa H ang ilahang opisina. Ah. Katotong balita may galang nga doon ay distraction ang taga Bureau of Customs sa mga sigarilyo, mga pinahihot nga sigarilyo. Gadto sila may gala sa taga H. Pagkahuman mga igala, ilahon tang imarguhon tong mga sigarilyo. Sus, nabulabog man, nanawag man ang taga-kuan mga igala, taga-customs dito sa Campo Grande nga, oy, gisood mis taga H. Karaman ako po mga sakinan ba? Pero kanang nangamot man sila ng tos kuan? Kanang sa sigarilyo? Ah, kanay silang rupuha mga igala, kanang unita, nakop din sila og mga sakinan. Ah, kana mga karnap ng mga sakinan, mamana ilang mandate. Ang ilahang siguro, sinugdanan silang office H. O niya, naipi. Ala, tamag! Ay, ayaw ka kalintihan atong mechanics. May gala kina naka-follow, naka-like mo. May gala sa Diwang HP, Aramin Cebu. O naka-share, may gala sa itong program. Kanamuntaga sa Unang Radyo, Unang Balita. Para makapaldo-paldo mo. Awa ba? O niya, before magalasay, sa itong ipahibaw, may gala itong winner.
21: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
14: Oras! Alas 5.32 na.
0: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
15: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
22: Kininga oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
23: The Wonderful Supplement.
24: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
25: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
26: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
27: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
28: Biotroph Herbal Capsules.
29: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
30: Mapalit ang Biotroph Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
31: Biotroph Herbal Capsules, the wonderful supplement.
24: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
25: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
26: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
27: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
28: Biotroph Herbal Capsules.
29: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
30: Mapalit ang Biotroph Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
31: Biotroph Herbal Capsules, the wonderful supplement.
15: That portion was brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
3: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa ampalaya, banaba, kamote o duhat o lumboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar, o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
4: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: That portion was brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Nor Sinigang Mix.
6: The original Koy Herbal Capsule.
7: Ako si Leticia Lacuarin, edad 73, taga Sikatuna Street, taga Barangay Dayas. Ay, kapoy akong lawas, ay, niya, kanang sakit akong dugan. Niya karoon, iinom ako, ani, nahupay na akong dugan, ba di na magsakit, basta makainom ko, ani. Mo, duhan na rin katuig, mo dyan akong imnon. Panagay ko na ko ang vitamins, kanina akong inom. Kadua sa usaka kaadlaw, bunta o gabi eh. Kaya salamat sa The Original Koy Herbal Capsule. Mo dyan eh, nakatabang na ako, ngawa na ako, masakit akong dugan.
6: The Original Koy Herbal Capsule.
15: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS. Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan mag-develop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang

0: Kung para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
1: That portion was brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
2: Taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Naghara og tambang ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsule. Kinta na gyud akong gibati.
2: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Ako si Radyo Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghaplas sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 Tito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
5: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
6: Seth Living Testimonies.
7: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
8: Na landing hospital yun at lugos ko ginhawa. Amin pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
7: Pinagi sa gahom sa Seth Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
8: Salamat kay na atong Seth Cogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Pukupso Tungaw.
6: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
7: Ang Seth Panyawat Coffee Mix na pamatutan ng makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
9: Ako, puriba ko ana, ang kaling Panyawat Coffee, akong gininitin kay high blood ako, lato ni Tila, kay mababa man ang imong lipid.
7: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Seth Marketing, ang Seth Panyawat Coffee Mix, ug siya natabangan.
9: Sigurado, gina, kung taas imong lipid, mababa na niya, Jaime Verano.
6: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
7: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
9: Ako nga sa awan ngay goiter po na to siya. Din tapos nakalungog ko sa istorya ng Panyawan Capsule. I-try na ko. O niya, tinuol magig siya di ay.
7: Ang Seth Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
9: Pag-hikas niya siya tutunlan, wala naman.
6: Living Testimonies.
10: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
11: ACS. Mga igala, may ngadlaw kanatong tanan. Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong

0: Nga'y vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na'y reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy niya kape o gumot o lami kayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
1: Life extension, vitamin D3.
2: Am I speaking with William Hill?
3: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking life extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person he ever saw this age. So life extension is the only one I trust. And
2: for you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
3: I have the D3 right here, life extension.
0: Life extension, vitamin D3 for longer life.
4: Pagbasa sa 10th kabanata ng aklat ni Juan, ang talinhaga tungkol sa pastol, talata 1-42. Pakatandaan ninyo, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ang tunay na pastol ay sa pintuan nagdaraan. Pinapapasok siya ng gwardya at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya ay nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Hindi siya sumusunod sa iba kundi patakbong lumalayo sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Sinabi ni Jesus ang talinhagang ito, ngunit hindi nila nauunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, pakatandaan niyo, ako nga ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinapakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Papasok siya at lalabas at makakatagpo ng pastulan. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang bayaran ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa palibhasa hindi siya pastol at hindi kanya ang mga ito. Kaya't sinusunggaban ng asong gubat ang mga ito at binubulabog. Tumatakas siya palibhasa ay bayaran lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako nga ang mabuting pastol kung paanong kilala ko ng Ama at siya kilala ko. Gayun din naman, kilala ko ang aking mga tupa at ako'y kilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Kinakailangan sila'y ipasok ko rin at papakinggan naman nila ang aking tinig. Sa gayon, magiging isa na lamang ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakakuha ng aking buhay kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kuning muli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Dahil sa mga pananalitang ito, hindi na naman nagkaisa ng palagay ang mga Hudyo. Marami sa kanila nagsabi, talaga sinasapian na ito ng demonyo at nababaliw. Bakit ba kayo nakikinig sa kanya? Sinabi naman ng iba, hindi nakakapagsalita ng ganun ng isang sinasapian ng demonyo. Nakakapagpagaling ba ng bulag ang demonyo? Taglamig na noon at kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. At habang naglalakad si Jesus sa templo, sa portico ni Solomon, pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, hanggang kailan mo ba kami lalagay sa alanganin? Kung ikaw nga ang Kristo, sabihin mo na ng tuwiran. At sumagot si Jesus, sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila. Sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na siyang nagbigay sa kanila, sa akin, ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Ang mga pinuno ng mga Hudyo muling dumampot ng bato upang batuhin siya. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, marami akong mabubuting gawang ipinakita sa inyo mula sa Ama. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong gustong batuhin? Sumagot ang mga pinuno ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabubuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos sapagkat nagpapanggap kang Diyos bagamatao ka lamang. Tumugon si Jesus, di ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinabi ko, mga Diyos kayo. Mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos at hindi maaaring ipawalang bisa ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y pinili at isinugo ng Ama. Paano ninyo ngayon masasabing nilalapastangan ko ang Diyos? Dahil sa sinasabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang mga ipinapagawa ng aking Ama, huwag niyo akong paniwalaan. Ngunit kung ang ginagawa ko ay ang mga ito, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa kung ayaw ninyong maniwala sa akin. Sa gayon matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako'y nasa Kanya. Kaya tinangka naman nilang dakpin si Jesus, ngunit siya'y nakaalis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan sa pook na dating pinagbautismohan ni Juan. Habang naroroon siya'y maraming lumalapit sa kanya. Sinasabi nila,

0: Si Juan ay walang ginawang himala, ngunit totoo ang lahat ng sinabi niya tungkol sa taong ito, at doon maraming sumampalataya kay Jesus. Ito ang salita ng Diyos.
1: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ko na ang sugat roll ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako aday yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugat roll, tabang sa mga senior citizen.
2: Mahalagang paalala, ang sugat roll hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
4: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip ko sa kadiabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
5: Mas klaro na ba bisan gabi?
4: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
6: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
9: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
10: Nagkabata ug nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood ug sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Anne. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo ug pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginama kini sa mga natural na sangkap nga siguradong masaligan ug epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Maski unsa pa kalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Anne.
9: May buhay sa makabuhay!
11: Oras sa mga kasama na 5:48 na.
9: DYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
11: Mga kasama sa mga benepisyo sa regular nga og adlaw-adlaw nga pagtuwar nato sa Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang kini sa cancer risk reduction, halos 17 times of cancer. Ilabi na sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer, gawan pang matang sa cancer. Nga doon direct connection sa vitamin D deficiency. But pasabot ana nga kung ubos ang vitamin D level sa dugo sa tao, usa ni ka faktor sa pagtaas sa risgo nga makabaton siya og cancer. Base sa kang mga medical nga pagtuon, na doon ay tulo ka mga rason kung ngano nga makatabang ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit nga cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger kini sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. But pasabot nga kung usa ka cancer patient, adto ni sufficient nga vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay kini ug maghatag kini og mas taas nga survival rate sa mga cancer patients. Mas mo improve ang ilahang quality of life ug ginahinay nga mobalik ang ilahang immune function ug kusog aron nga mas mabatukan ang ilang mga sakit sa cancer. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mapugong kini sa angiogenesis o usa ka proseso di inaga mga formation o growth sa gagmay nga blood vessels sa parte sa lawas sa tao kung nasa mutubo ang cancer i-block o putlon sa vitamin D3. Aron nga way maagian nga nutrients containing blood for cancer foods o mutabang kini nga mapugan ang paspas ka pagkatap sa cancer cells sa lain-laing parte sa lawas sa usa ka pasyente. Ikatulo, i-activate sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells o ang mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients aron mapugnan ang paspas ka pagkaluya sa immune function sa usa ka cancer patient. Base sa mga published medical papers kalabot sa vitamin D o cancer, mas mutaas ang mga ang survival rate sa usa ka cancer patient o nga mubos ang iyang tsansa o risgo nga mamatay sa sakit na cancer kung wala na siya igo o sakto nga vitamin D blood level. Ang dosage may gala sa mga pasyente, 6 to 9 soft gel daily. Ang iyang imnon may gala. Unya ang Life Extension Vitamin D3, mamahin mong imnon kini sa usa ka tuig nga bata, mga buntis, ug mga repatutoy nga inahan, ug sa mga individual nga adunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease, ug uban pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa kantidad ng 11 pesos ang gabatang soft gel. Mahinong danong pahinumdum. Kinahanglan siguruhon nato nga doon ay marka nga LE ang matag soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kung mupalit sa mga butika. Kung wala gani, kinahanglan magduda na ka. Pasikunyag peki gini. pag-amping sa mga peking produkto, mga kasama. Mahimong matawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
5: Atong sugato natong po si kabuntagon nga dunay positibo nga paglantaw. Pinagis paginom nining lamian og healthy kay kape. Vita D Plus Coffee Mix. Mao kini pinakaunang kape nga dunay sa isagol nga vitamin D3. Sa matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix dunay ritual and ayo nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract nga dunay mga powerful anti-tumor ug anti-cancer properties nga gitawag kini mga polysaccharides ug triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan pagikinig og mangosteen, fruit extract makabato kini sa oxidative stress ug kini dili pagadaot sa mga selula. Gumika na sab sa sobrang free radical sa itong lawas. Manang mata sa matagsays buntag, magapig ganita. Vita D Plus Coffee Mix giyon, makapakapin na ka magka-vitamin D3 pag yun. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lain-lain ng mga butika. Pilosob din na sa Life Extension Clinic.
9: RMN DYHP Police Ronda Presinto.
5: Deo sa ka-ex-convict na balik sa prisuhan kaya nasakpitan kining armas kasama mo sa balita na demon po, Lauro.
9: DYHP Tatak RMN Report.
12: Radman Ken Radman Arnold alas 8:20 kagabi o nagliruan please kawato gawagi ka sa concern sa tisilog may baong adlay armadong tao diya sa portamis o barangay yati liruan niya naglukluk ini 9mm nga pistola. Usan is ni ka-ex-convict si Chumarca Locos, 37 anos. Karon usan na siya ka-construction worker. Apan sa background, sa ito kapulsan ito sa barangay Basa, Compostela. Gingon nga isa o ex-convict day. So, ang kapulsan, ipangitaan nila o pili sa 9mm nga liyang pabran niya pistola ang suspect kapano kininatag inundan niya siya gidak ko balik prisuhan kining maong ex-convict. Kasama mo sa kapulisan sa liluhan ako yung Radyo Man Pulau DYHP Tatarren
9: Radyo mo nationwide.
11: Samtaga mga tambal alang sa mga natatan og dengue og leptospirosis sa sunod sa Sugbo, ipaandam na ni Konsel Dave Tumulak. Kasama mo sa balita Radyo Man Elebolona
9: DYHP Tatak RMN Report.
13: Kining maong balita hatugato sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gipaandam na ni Cebu City Councilor Deng Tumulak ang mga tambal alang sa mga nataptan ng dengue o leptospirosis sa syudad. Kinito sa gigong palayin ng magsaka sa mga kaso ni Isdak Bayan. Ang konsiyang by chairman sa Committee on Health sa City Council, itahas sa City Health Department pag-andam sa mga medisina. Kaya manapatan nila yun ini ang mga pasyente ng malandig, ilabi na sa mga health center sa syudad.
14: Para po si kaso, kung doon ay mga simptomas, makapainom din tagtambal ng itos mga tao.
13: Si Konsehal Dave Tumulak na seran ang konsehal mao'y nangu sa Information Education Communication on IEC ngadto sa kabarangayan sa Dakbayan labot sa dengue ug leptospirosis. Mga kasama, nangita ka ba o mahimo nimong kauban sa pagkatiman sa imong panglawas? Ania ang EXL Makabuhay Plus Capsule atong maangkon ang optimum health and wellness pinagi sa regular nga pagtumar niini. Sa kantidad nga 20 pesos lang matag kapsula, maangkon na nimo ang mga benepisyo sa makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi ug vitamin C, sodium ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula atong himayaon ang Ginoo pinaagi sa pagkatiman sa atong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kini ang inyong Radyo Man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RMN.
9: Radyo mo, Nation.
5: Test daw DA magtinawagay para tudloan ang mga Pilipino sa modernong paagi sa pagpananom. Kasama mo sa balita na Diman Raymar Pogoy.
9: DYHP Tatak RMN Report.
15: Kini nga balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Sa detalye sa tong balita, magtinabangay ang Technical Education and Skills Development Authority kon TESDA ug ang Department of Agriculture kon DA alang sa pagdevelop sa skilled ug certified urban agriculture pag-asod pinaagi sa National Urban and Peri-Urban Agriculture Program kon NUPAP sa Bureau of Plant Industry kon BPI. Tumong sa maong kolaborasyon nga tudluan sa practical nga kahibaw sa modern food production ang mga musalmot nga makatabang matud pa sa pagtubag sa food security o climate resilience sa Pilipinas. Subay niini ang TESDA Complex sa Tagig, ang himuong flagship urban agriculture technology demonstration and training center sa mong programa aron mahatagan sa hands-on exposure sa modernong pagpananom ang mga partisipante. Kasama mo sa balita, Radyo Man Remart Pogoy DYHP, Tatak! RMN. Kadto nga balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix adunay 200 IU nga pure og di kalidad nga vitamin D3. Aduna usab kini reishi mushroom extract nga abunda sa polysaccharides og triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor og anti-cancer properties. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress ug paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix lamian humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
9: Radyo mo nationwide. TYHP abroad ngayon.
5: Kini nga balita hatod kanato sa SED Marketing ang tigamauti nga pud sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kini, ug ang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita,
16: gisaway sa Iran ang mga plano sa Estados Unidos pag-anunsyo og bag-ong mga sanctions nga mahimong makapiktar pa og maayo sa ekonomiya sa Iran ingon man dunay impact usab sa labing importanteng partner sa patigayon sa maong nas nga naglakip sa China. Human sa dulan unom ka buwan nga kagubot sukad milusad ang Amerika ug Israel ug airstrikes batok sa Iran atong Pebrero 28, di na matagabi nga mga nasod wala na magbinayloay og mga pagpangatake apan wala usab magpakita og senyales pagkabot ug pistoks. Nagkanayon ang tigpamaba sa Foreign Ministry sa Iran nga ang pag-anunsyo sa Amerika sa bag-ong economic sanctions usa ka pag-insister sa extraterritorial sovereignty niini ngadto sa mataga independent nga member states sa United Nations. Kasama mo sa abroad ngayon, Gineo Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tataka Arimen.
5: Katong mga balita, hatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
17: Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero uno o wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter o tuberculosis. Naghanaw sa ba mga makapamatuod sa kaipiktibog na tabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Samtang ayaw gyapon kalimang pangkasama sa SED Liniment Oil. Ang naila na kayong ipiktibog ng liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kanianto, SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo ng 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with garlic ug 12 pesos sa alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
9: Radyo mo nationwide.
11: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, marami nang nagbabago sa ating katawan, kaya importante na kasama ng healthy food at exercise ay uminom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na in-adjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasama ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and Minerals is the generic name of Syndrome Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Samtang dugang balita kung saan dapat sa Sugbo mapatawag sa Cebu City Transportation Office kung CCTO o mga dlawa. Kasama mo sa Balitradio man Eli Bolono.
9: CYHP Tatak RMN Report.
13: Ipatawag sa Konseho sa Sugbo si Busiri Transportation Office kung CCTO ug mga adlawa. Kini pinagi sa usag executive session, may kalabutan sa pagpatuman sa discipline zone diya sa Badil at Talamban kung Bantal area sa sayong bahin nining Buwana. Ang Konseho mga ayokutinawan sa CCTO labot sa mga reklamo na dawat inigikan sa mga motorista pag-implementar sa maong palisiya. Iklaro hinong sa labaw sa CCTO nga si Raquel Arce, ngapsay na ang Bantal area sukat gipatuman ang discipline zone.
18: So far, maayo ang dagan sa ato ang Bantal discipline zone unya mufalo ta.
13: Si Raquel Arce, gawa sa CCTO, nakip sa gibitar sa konseho pagtambong sa executive session, mawag konseho sa barangay Banila, Tramban, Transport Network Vehicle Service, Habal-habal Drivers Organization, ug uman pa. Kasama mo sa Cebu City Hall, kining inyong radyo man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RNN.
9: Radyo mo, Nationwide.
19: DYHP. Kalakaran sa larangan ng kalakalan.
5: Kini nga balita, atod ka nato sa SED Marketing, ang tiga-mautiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kini, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita,
16: gitunan sa dole ang mga palisiya alang sa mga delivery riders kan sa mga serbisyo gikonsidera na nga labihan ka importante labi na ato sa masinati nga dili maayong panahon. Kanayon si Dole Secretary Francis Tolentino pagulagway sa delivery services isip emerging sector nga nagkuwang lang gihapon og larong labor policies. Dugang sa kalihim andam ang Dole pagduso og mga palisiya alang sa mga delivery riders nga wala na magkinahanglan og amendments ngadto sa kasamtangang mga balaod. Kasama mo sa negosyo ngayon Gineo Radio Man Marisa Abadies, DYHP Tatak Arimen.
5: Katong mga balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney o ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mabalik-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape? Adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan. Subdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan ug parmasya ang siguradong tatak SED Mark Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
9: Radyo mo, Nationwide.
11: Samtang si Mr. Mayor Nestor Archibald ni Hulagway nga way basihanan ang labing awahing reklamo nga gipasaka sa buhatan sa Ombudsman bato kaniya. Kasama mo sa balita, Radyo Man Eli Boloras.
19: CYHP, Tatak, RMN. Report.
13: Gihulagway ni Cebu City Mayor Nestor Archibald nga way basihanan ang labing awahing reklamo nga ipasaka kaniya ngadto sa buhatan sa Ombudsman. Ang kanhi Cebu City Bantay Dagat Executive Director nga si Carlo Rama mao ipasaka og kasong kriminal ug administratiba sa Antigraft Office batok sa mayor. Tindukod sa giingon nga pagkas si Archibald mag-issue og cease and desist order batok sa Muntirasas di Cebu. Ang nasutang hillside development gipasangin lang mao nakaingon sa mga pagbaha sa ubos nga bahin niini. Apan alang ni Archibald, way basihanan na pag-issue og CDO sa Muntirasas di Cebu. Ingon ang kaso nga ipasaka batok kaniya. Wa pa hinumdawat sa mayor ang kopya sa reklamo ni Rama apan kini andam ni ining tumagon.
20: Tapabot lang ko sa kuanlin. Tapabot ko sa iyang complaint.
21: Iyon mo lang sa tumagon.
20: Ya, yeah. Matumag na nang tuloy. Kaya yung amantay ni itago na may desisyon ng DNA, may desisyon ng council. Sila mismo may nagsulti ng walay basis. Ang TIC, maogi hapon, walay basis. Ang gisulti sa TIC, mas ditabang pagani sa pag-abert.
13: Si Mayor Nestor Archival ang nasigutang reklamo mauna ikanuhang ang katumbang sa mayor sa Antigraft Office. Suka din ko sa katumdanan na itong miaging tuwi. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong radyo man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RMN.
9: Radyo mo, Nationwide.
19: DYHP, RMN. Pagtutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
11: Kanunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Baka makuha ang B vitamins sa pagkaunog itlog, beans, tuna, saging uban pa. Apan dali na kinahanglan nga bugasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang, kompleto na ang B vitamins nga imong gikinahanglan. Ana kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawa sa B vitamins, may laing besides pakinig ka mga powerful ingredients. Maungkog nga makatumar kanini. Mahimog kang abtik, alerto og dili limtanon. himsog pagyo nagtibok lawas. Ayaw kalimot, pagtumar sa EXL Makamuhay Plus Capsule. Mapalit ka ni Miguel sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Ay, daramay ka na itong winner sa itong answer to win na promo. Congratulations ni Mary Chloe Kahirika Gamboa. Taas po niyang pangalan, no? Si Mary Chloe Kahirik Gamboa. Sakto yan tumag, HPG. Sakto yan tumag, ha? Congratulations, Mary Chloe Kahirik Gamboa. Ikaw ito pala rin nakadaog, karumbutaga. Nilaka-follow siya, Miguel, sa Diva HP, Aramin Cebu, og sa kang Attorney Rufil Fernandez Manyok. O niya nakashare po siya, Miguel, sa itong program, karong buntaga, mga kasama. Dita maglangay, nanapoy laing paldo-paldo, karumbutag. Dahil nasakpan sa kasamang Julius Valerian Ganamira sa Diva HP. Kasamang Julius, good morning, Yos.
0: Good morning, Subo! O, lahat sa kwan yung mga ano, kaya na dyan ang adlaw, kita na kay San Andres. So, oh, natay nung sakpan, no, no, nahimuta pa nito yung mata.
11: Kisa na eh!
0: May mabutas, yung pangalan na to, si Bilin Bilocora.
11: Bilin Bilocora, pila edad?
0: 63 years old.
11: 63 years old, dalaga, minyo, byuda.
0: Byuda.
11: Ah, byuda di ay. Pila kabok anak?
0: Pito.
11: Pito kabok?
0: Ah.
11: Oy, na ubay-ubay buhol sa di ay.
0: Dagko na.
11: Ah, dagko na kayo. Wa, adik. Pila may... Pila may edad sa kamang huran?
0: Kuan,
11: 20. 20? Oh, 20. O niya, wakay plano mang huran pa ni?
0: Hindi na, oy.
11: Ay, nako. Pirmi na ka maminog di ba, HP, madam?
0: Oh, kadaadlog yun.
11: Kadaadlog yun. Tungan na dawat na mong inagmay ka pahalipay.
0: Yehey!
11: Yehey! Sige, hata na, Yos!
0: Okay, ang second time na yun, nakadawa ka sa halibay, gikan sa UHP. Salamat sa UHP na timingan ng taon ko.
11: Salamat kay ma'am, salamat, Sad.
0: Okay, so kamulang namin ano, pabot lang ka muna mo, kasi siya mo sa sunod ang makarawat pa mo mga pahalipay. Paminalang Diyod, buntag, hanto, gabi! Kaoban ako, trip siya sa mga laylin, labanin sa regalat, George, si Kuya. Kung si Idol Day sa 93.9 FM Cebu, kini nyo kasama ang Julius Valili, DYSP. Tata, kayo na yun.
11: Sabakadri. Kisa mo na nag-away, Deslo yun? Sabakadri. Salamat ka sa mga Julius Malili o ka mga kabanan ka sa Research Department. Congratulations sa itong winner ka na buntaga. Birahe sa'yo. Kaya ito ka pong rikuman, may galing kapalanta sa rumantog ng Irma Capsule sa Kabisay, Anog Mindanao, ang original Koi Irma Capsule, suplemento ng ikan sa pariya. Kamunggay, garlic, loyal, ginseng. Kami mo hatang, may kaligalig ko sa lawas, kaligun sa itong immune system. Koi Irma Capsule, barato na, epektibo pa.
5: Mga timay lagi ako adunay, daghan toksin si Malawas, mandili ka rag, magpagawa sa imong hugaw, doon ka maglisan, mabuto ni Muntian, makasinati kag insomnia, para kinsa lawas yung glutahan. Dali pagin hami sa imong kutis for memory, excess weight, chronic respiratory illness, ug uban pang mga balatian. Busa, wag tanga ka ng mga toksin sa lawas para imong maangko ng maayo kapag lawas. Pagin ba tagad law og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakuso.
11: Wala ba tayo ras, may gala sa kana lang sa kanito mukhang paro sa Studio HP. Aramin sa buka kami ang inyong mga tigbalita.
5: Kinagin yung Radio Man, Ken Galinea.
11: Ako sa mga Radio Man, Arlo Basamante. Magpasalamat sa inyong pagpaminaw hang tunog ba sa samang takna o sa samang sibiyanan. Ay kalimot matagal ng tanahan, degang Diyos, praise the Lord. Hallelujah. Happy Monday. Sabakadari.
19: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
21: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayandero City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubre ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
22: Hala, Magi! Naopirahan na gina'y si Indais iyang bungi!
23: Oh, salamat sa Operation Smile! Libre, luwas, ug tibuok tuig ang ilang serbisyo para sa mga bungi ug moho. Sa tibuok Visayas, apil pagyud ang nutrition, dental, psychosocial, o speech therapy.
22: Wow! Libre na! Kompleto pa! Asa ang ilang center?
23: Ato na sa Operation Smile Cebu Center, nasa 7th floor Cebu City Medical Center, abli Lunes hangtod Biyernes.
24: Operation Smile Philippines Cebu Center of Excellence. Libre, luwas, ug tibuok tuig ang serbisyo para sa bungi o nguho sa Tibuok, Visayas. Para sa mga tawagan, tawag sa 0919-098-5046. A message sa Facebook, Operation Smile Philippines Cebu Center of Excellence.
25: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra, alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maonggi pa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlawon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
26: Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: bygone. 100% knockdown.
1: Welcome to our reunion.
2: Uy, Dain, ni-doubt lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naon.
3: Tungod na sa Super Fiber.
1: Usa?
3: Super Fiber.
0: Super Fiber. Super Fiber. May powerful detoxification effects ang plant fibers, prebiotics o alkaline food. Lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement o immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsayang pagkalibag, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
4: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka!
5: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
0: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Mapalit sa mga butika. Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: Your power singing diva sa MX3 capsule, dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
4: Pag-ibig fun, solid kabon!
5: And chill because virtual Pag-ibig is here. I-download na ang virtual Pag-ibig online app.
6: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon na ko. I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puya, tagard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayog gani. Kaya adunay nag-suggest sa ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focused with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
7: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
8: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
9: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
8: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Online.
5: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
12: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
13: Pag naasya man ka, akin ka.
12: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno. Tatak RMN.
16: Oras sa DYHP RMN Cebu alas 6:17.
17: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
18: ACS.
5: This time check is brought to you by Rexidol, bilis banat sa apat. This time check is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid. This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa. This time check is brought to you by Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Ladies' Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
19: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
5: This time check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
17: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
18: ACS.
5: This time check is brought to you by Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Ladies' Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
10: This time check is brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Nor Sinigang Mix. This time check is brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang. This time check is brought to you by BPI. Kailangan mong magbangko? May BPI dito. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This portion is brought to you by BPI. Kailangan mong magbangko? May BPI dito. This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Farrix B araw-araw.
17: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
20: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug lapas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Bañoc. Attorney Rufil Fernandez Bañoc. Straight to the point. Og karon, ania ang inyong anchorman.
16: Non in imposumos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran. Kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran.
21: Straight to the point.
16: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Og sa katawhan, kutob sa mabot sa tusibya sa tibuok kalibutan via internet. Mayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
21: Straight to the point.
16: Kini lagi po yung boss sa kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Bañoc. Mao'y padayo makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karamay galangan Lunes o gapitsa 24 na. Buwan sa Agosto tuig 2026.
21: Straight to the point.
16: Sa Gihapon, natagantag pagtagad ang mga issues nga may labot ng lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhilamang Gihapon mga higala sa atong pagbanuban, nining atong tulumanon at inyong tulumanon.
21: Straight to the point.
16: Nagunas to may skutanan karong nga buntaga mga kaigsunan. Typhoon nga dunay international name nga Saudel. Gipaabot nga makasulod sa Philippine Area of Responsibility kun PAR karong buntag o baka karong hapon.
21: Straight to the point.
16: Kung makasulod kini sa PAR, nganlan kini o bagyong ubit.
21: Straight to the point.
16: Posible usab nga kini mahimong usa ka super typhoon. Uy, apan magpabilin kining layo sa landmass, hinoon mo pakusog kini sa hanging habagat.
21: Straight to the point.
16: Atarig pagtagad rubutaga mga higala sa atong pagabanuman nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
21: Straight to the point.
16: Matod pa sa forecast sa pag-asa, igyo ron ni musulod sa Philippine Area of Responsibility. Dayon mo exit la po na yun. Dili gyud ni makasulod mahigala sa atong landmass and again, dili gyud mo landfall day. Ang problema lang kay magpakusog ni sa habagat o malagmit na anapod mahigalay mga pagawan-uwan o mga pagbaha.
21: Straight to the point.
16: Why landfall scenario ang mahitabo matod pa sa report sa pag-asa Mactan. Apan mo pakusog kini sa habagat.
21: Straight to the point.
16: O pakusog sa habagat, malagmit mahigala na pod ang pagbaha sa mga nagkadaiyang lugar dito sa Luzon area.
21: Straight to the point.
16: Patayanan pod ang sa Kabisayan o Mindanao, mga sukin tigpaminaw.
21: Straight to the point.
16: Samtang sa laing bahin kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo ni extend pa o 45 kaadlaw sa pagban sa mga buhing baboy o mga produkto niini gikan sa Negros Island o gubang pang mga lalawigan nga apektado sa African Swine Fever kon ASF.
21: Straight to the point.
16: Sa laing bahin usab mahigala kon CIOS dakpat sa Sugbo na nawagan og science-based nga drainage master plan aron pagsolusyon sa baha, problema sa baha dinhi sa dakbayan sa Sugbo.
21: Straight to the point.
16: Tindugaya na ganyan problema ha mahigala in town. Kini mga pagbaha, mga sukit ng Paminaw, no? Kunya pila ka kwarta na buhis gikan sa katawhan ang gibubo mga sukit ng Paminaw alang sa flood control projects.
21: Straight to the point.
16: Katarik pagtagad rubutaga sa atong pagmanuban usab dining atong tulumanon ug inyo nga tulumanon.
21: Straight to the point.
16: Sa kauluhan, pagbalhin sa oras sa impeachment trial nga rin na sa hapon, posibleng masugdan adto na sa sunod buwan. Suportado usab kini sa House Prosecution Panel aron mas taas ang ilang oras sa mga proceedings.
21: Straight to the point.
16: Lakip na mahigala ang defense, mibutiag sab nga andam sila nga mukomply unsay gusto sa impeachment court.
21: Straight to the point.
16: Wala naman yung mahigalag nagsalimuang ng kalakihag balin-balhin mga kaigalaan sa kini ni ang oras mga sukit ng paminaw. Na ato ning tagad-pagtagad kay Primero bitaw dili bitaw na sa hapon. Ibalhin sa buntag. Pagkaman karon, ibalhin na po sa hapon. May ako kadugayan o ibalhin na sa kadlaon. Ang sana ning kalakiha mahigala. Karon pa ninitabo ng impeachment trial na inani day. Ito kang irap po. Sa regyon nga, hapon-hapon na ratan. Asang kang corona, hapon-hapon na tanan. Hini mo namang nagsalimuang sa schedule panandaan, nagsalimuang. Lumikan sa mahigala o saan ini kay mura og nawad ag interest ang mga tao. Niining kalakiha karon.
21: Straight to the point.
16: Mura mga higala o natiman ang mga tao nitutok sa ilang panginabuhi. Niining crisis karon sa panahon na para nila mas importante ang ilang mga trabaho, panginabuhi, kundra sa mututok pa mga higala sa impeachment trial.
21: Straight to the point.
16: Nagatanig pagtagad, rubutaga, mga sukitig paminaw, no, sa atong pabanuman, usap, nining atong tulumanon, nag-inyong tulumanon.
21: Straight to the point.
16: Samtang mga telecommunication companies nga naghatag og internet service andam nga muban sa dugang mga platforms nga nagpromote og mga violence.
21: Straight to the point.
16: Kini uban pang mga eskutanan nga mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 iFM. Yeah.

0: straight to the point.
1: This newscast is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily. That portion was brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
2: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, kung sa malang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
3: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot yun 320.
4: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
3: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap ni ini, isunayan ako. Og tuod, mauni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatanaw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic og makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
7: Mga kasama o mga idol, panahon usab sa ting-uwan ug uso na usab ang mga sakit. Lisod para bagyod kayo magkasakit karon tungod sa daghang mga bayronon. Busa inigpili nimo og tambal ug inguman mga bitamina adto gyud ta sa dili bugat sa bulsa apan sigurado ta sa kalidad. Dili kinahanglan nga barato kayo kay unsaon na lang kung kini dili epektibo ug luwas. Sayang nga imong kwarta. Dili pud kinahanglan nga sobra kamahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Tambag ni Unilab. Pilia ang tinuod nga dekalidad sa presyo nga barato. Unilab yan.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyan protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Pila pila win, San Miguel pila win.
4: More than 50 million pesos worth of GCash ang ipamimigay kapag bumili ng San Miguel Beer products. Join na! San Miguel Pila Win promo. Buy 6 bottles or cans or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel Beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
5: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
6: Atong takna mahigala alas 6:33 na sa atong mamanuban karoning atong tulumanon, inyong tulumanon.
5: Straight to the point.
6: At sa dawaton mahigala report karos ng kauban on board sa patrol. Tungod sa lalis, sa sugal, lalaki na nunggab sa iyang nakaaway, apan na bunog o nasikupod. Maginauntang report mahigala, pinagi ni Radyoman Paul Lauro. Paul?
5: D-D-D-D-Y-H-P. Tata, RMN Report.
7: Radyoman, Attorney Rufil, away ining bakay abot sa mga manok. Mo'y nalawayan ining duha ka sugarot o manok. Ni resulta na noon sila lalis o nadunggaban noon kining iyang ikalalis diyan imaitabo sa puro kalatsotsi sa may sityo pundol barangay tayod sa lungsod sa Konsolasyon dayong alasays sa kagabion ang nadunggaban o biktima mao si Ramil Perales 25 anyos na taga-barangay Paklaan ng Daway Siri samtang kinisuspek iya pong labawsan o nabunalan po niyang o nadakpan si Gilberto Kapinya, 34 anyos, taga-barangay Umapad, Mandaway City. Atun sa kapulisan niya, nining urasa, nagkabutabot niya dito ang mga sugarol o manok, nagka-taparay, sa diyang niya, doon na unang sultada, doon na mga lalis na sa ilang daog, sinirisulta na inoon sa panaglalis. Hospital arrest na karon kining mga suspek sa mga lunggaban na apa sa tambalanan. Asama mo sa Konsolasyon Police, ako yung Radyo Man, Paul Lauro, DYHP, Tatak RMN.
5: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
8: Radyo Boy! Nationwide.
6: Okay, salamat Radyoman Paul Lauro sa mga report. At atagay pagtagad, bahay ito duga mga iskutanan, duga mga diskusyon, sumalamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinomdom. Alas 6:35 na.
0: This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
9: When the radio plays one catchy song after another, that feels good, doesn't it? Almost as good as Salmon Credit Line, with up to 62 days of zero interest and no annual fee. So maybe it's a sign to treat yourself to something good. Download the app now. Salmon. Feels good.
10: Salmon Finance, powered by the Salmon App, serves as the online lending platform for Salmon Finance Incorporated, SEC. Registration number CS20191669, CA number 1241. Read the terms and conditions before availing of this loan product. We offer a grace period of up to 62 days on purchases made through QRPH or your linked Salmon card.
11: Maayong adlaw! Makauba na to karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
12: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
11: Wow, alang sa naa'y katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
13: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
14: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
15: Pinakabaratong nga data
16: sa Shopee. Naapay 10% off para sa tanan.
15: Magong user
17: terms and conditions apply. For DTI Fairtrade permit number FTEB 262940 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
18: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
19: Wala kayo sa babaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
20: Wala kayo sa sandwich ko.
21: Yummy na chicken.
22: Wala kayo sa baon ko.
23: Sandwich na may Lady's Choice Chicken Spread.
24: Lady's Choice Chicken Spread.
25: May yummy na egg, yummy na chicken para omega sigla with proper diet and exercise.
26: Pasikim!
27: Mmm!
28: Wow! Panalo!
25: Manong Sandwich with Lady's Choice Chicken Spread. 660 Mega 3 and 6. Made with real chicken and farm fresh eggs pa. Starts at 1350 pesos SRP.
18: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Lady's Choice Chicken Spread. 660 Omega 3 and 6. Para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
1: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
6: Atong attack na Miguel Asayas 37 na sa atong pamanuban karon ng atong tulumanon, inyong tulumanon.
2: Straight to the point.
6: Atong sa katagag pagtagad mahigala kay atong gitawagan pinagi sa messenger si Kunsel Dave Tumulak. Aron makahatag o ga... ato ma-interview ro muntaga og matan-aw po nato mahigala ang sitwasyon kay dunay lang eskwelahan dunay nga dunay mga nakadawat og pagpanghulga sa diay lahi man to sa may basak sa Nicolas kay dunay mahigalay pagkagabi dunay gipusil dito sa duol unya nangahadlok ang mga estudyante pero karon lahi sa ni mahigala kay nani sa Vicente Rama na gyud nga eskwelahan ang nakadawat og kinini ang hulga nya kini mga estudyante karon muraman mga kahigalaan og nakuyawan human mahigala sa Itabo sa Tacloban human sa Itabo sa Ateneo di Zamboanga karon mura og mapubya ang mga kabatanunan og duna mahigalay pagpanghulga sa eskwelahan unya diri ra ba sa ato nga sugbo gani inday kin dunay nadakpan nagdag pusil nga ba estudyante nga to dito sa eskwelahan una nga atong ipahimang nos tanan nga mga gun owners karon ha timan ininyo mayo responsable mo na ang inyo mga pusil. Siguro ang dili ma-access na sa mga bata. Kay basin og ang ginikanan karon og mangayog bawon imong anak. Dili ka kahatag og bawon basin dang imong pistola mo iyang bawon. Atuloy nga gyud katawa mga sukit ti pabinaw. Pero ni anas tuloy niya ron si Kunsel Dave Tumulak atong hatagag pagtagad mahigala.
1: Lahat ng tanong. Straight to the point.
6: Kunsel Dave Tumulak may buntag live ta karon sa DYHP Arben Cebu og sa IFM. Kumusta diha karon sa usa ka eskwelahan nga ato nakuha ang report do na po ilaing pagpanghulga Kunsel Dave.
3: Yes, may buntag ni Attorney Rufiel, may buntag sab sa atong mga tigpaminawan. Ako lang ni salamat kay Attorney sa paghatag og higayunan para sa pagpahibaw sa atong mga girikanan sa ilahang mga anak na nagtungha diri sa Don Vicente Rama Memorial High School. Do nga dili sila mabalak gamikan kay di ana diri nga ato ang mga barangay tanod. Ang ato sang ako'y nakitang mga pulis. Wa pa ko nakita ang mga pulis sa Attorney Rufiel. Sa ganin na magungkaglaon, mga alas 2:30 na sad, kining dunay nag-post no, sa page sa Don Vicente Rama High School. Doon na kuno sila ay pusilon.
6: Uy.
3: A certain JCJC ang nag-post na ini. Inunglan, wa ta maglangay, sayo kay Tadere para pagsiguro nga ang atong mga kabataan luwas. Ato ning gibalhin ang entrance kining imong nakita karon Attorney Rufiel. Di ani sa sulod perimeter ni siya sa Basak Pardo Evacuation Center kini imong nakita karon.
6: Okay, oo. Oh.
3: So, dunay dako kayong malinyahan sa mga bata onya sud ni sa compound sa so within sa barangay Basak Pardo. Atong gibalhin ang ilang entrance. Mauna ni siya karon Attorney kini. Kaya dito magkong entrance nga giablihan sa principal ng si Mrs. Lubabos. Dito magkuntos humalon street, Puerteng Gamaya. O niya taas kay Glinias mga bata. Simba po o niya, doon ay magbinuang. Daghan kayong magdinaganay. No? Daghan mga samad. Samtang din eh, dako kayong hawan. Ato ning gibalhin karon para pagsiguro, nga itong mga bata na musod na ning maong iskwilahan, luwas giyot. So, kini, ato nang nakita, daghan na kayong nakasood ng mga estudyante. Pero ato lang pahibaw na nga ito sa mga girikanan, nga di sila angay mabalaka.
6: No, pero karon padayon ang klase, Kunsel Dave?
3: Padayon, good attorney. Kay karon mag simanaha, attorney, doon na mag-exam. So, karong simanaha, ting-exam sa mga estudyante, kay bauta nga kini, binuang na gini, kini nag-post-post, pero waan ni nato ni gipagamay. Atong gihapong, gitawag nga itong mga BPSO, ang mga security, gibantayan na ito ang mga bata. As long as makasood lang sila sa eskwelahan, luwas na gid sila, attorney. Kaya ito manggipanghiling ang mga bagan eh. Hasta po ang mga posibleng labayanan sa mga mahait nga hinagiban, pasood sa eskwelahan.

0: kini yung mga naghulga-hulga, para lang kini nga mosaka ang ilahang unsa ba ilang post or para lang gyud maila sila.
1: Mm.
0: Para lang gyud pagmugna og kahadlok nagsige na rong pangatawa.
1: Kaya kaning ilhon Consul Dave, kay do na may uban na may nadakpa na ani nga nang hulga sa social media last week. Pero karon kaya kaning ilhon ato kinsa gini nagbinuang anang nagpost-post diha sa FB page sa eskwelahan.
0: Yes, attorney. Kay ato mang gipahibaw ng daan kag ganinang mga alas 5 pasado. Ako nang gipahibaw ang Mambaling Police Station.
1: Mm-hmm.
0: Yeah, nag-request na ta para sa cybercrime para kining mga post attorney makita ni no ang iyang mga IP address. Kini mm-hmm. makita og internet protocol number, serial number. So asa kada pita nag-post, makita ang imong location. So mailhan gihapon ni. O kinsa ning cellphone nga nagkupot, ato maning i-forward ngadto sa DICT o sa cybercrime. Mailhan na gihapon ni attorney.
1: Importante nga mailhan kay para matagam ni sila kay lisod magkayo himuon na lang hinoong kuani. Hinoon sakto na nga dili ito ipakagamay pero ang uban anak basibang nagbinuang na lang gyud na nga aron labi pag ting exam ra ba wa makatuon baka nang unsa aron mabulabog.
0: Yes, tinuod na si attorney.
1: So sa pagkakaroon
0: ko mga chat messages, chat na text na to.
1: So pagkakaroon ko Sir Dave, unsa may pamaagi na to? Do na sa entrance na tay mga barangay tanod unsa man hilngon ang ilang mga bag?
0: Yes. Hilngon attorney, tanaon ang mga bag, usual gihapon na procedure paghatag lang gud og kampante sabi na sa mga gipangdudahan. Mo na akong giingon lagi sa principal atong huibis man siguro to attorney, nag-meeting ko sa principal. Gamiton na tong atong mga maestra. O niya, ipanglista nila kinsa na yung mga gidudahan nilang mga estudyante na dunay fraternity. Dili sa ingon nga atong bungkagon nilang fraternity, makig-meeting ko nila. Hinoon, ato silang desigon, attorney, kini mga fraternity sa eskwelahan. Kapatabangon, hinoon nila ito sila palimpyo sa eskwelahan. Kaya gusto magkana sila grupo-grupo, gusto silang mga accomplishment, patabangon na ito sila as mahimong security. No, the result sa eskwelahan. Nga instead nga ato na silang hadlokon nga bungkagon ng ilang grupo, di noon ato na silang suportaan sa bisan unsang mga civic activities nga ilahang gusto. Ang importante, mailahan na ito, kinsa na silang mga fraternity.
1: So, Consul Dave, karon, sa gate nga bahin, ang atong pag-inspeksyon, mano-mano ang pag-inspeksyon o doon na tayo metal detector nga gigamit karon?
0: Matter pass principal, doon na itulo ka mga metal detector. Apan ko saray nag-gana ron, ang duha, way battery, ato na yung palitan na turnay karon. Kining way battery. Tulo ko nun ka mga metal detector.
1: Okay, so ang ato mga barangay tanod, mao'y nag-assist nila ron sa pag-inspeksyon sa gate?
0: Yes, including mga parents patrol. Mga girikanan ng uban, attorney. Nga nitabang, kaya ato man silang ipatabang ang mga girikanan kaning parent patrol. No, kay dili lamang security, dili lamang tanod. Apil po itong mga girikanan, tabang po silang bantay dili ka itong mga bakante.
1: Mogyan. Okay, so wala ilaing kalutsan din na. Nagyan sa gate ra, niya ba sinan yung mga bugoy-bugoy, aray ambak sa kural? Agi sa pikas ko, ano na yung mga lutsanan?
0: Agi pang butangan nini na ito mga CCTV kining perimeter sa eskwelahan, attorney. Doon ay nagbantay na yun nga 24 hours. Karoon naman sa din ganang ting pasood o ting pamuhi sa mga bata. Kay masood na ang mga bata sa eskwelahan, na may security, yung malak naman ng ilahang mga gate. Kunya, dool rasad kayo nga itong barangay hall, luwas gyud ang mga bata.
1: Naisugyot nga transparent na lang kuno nga bag ang gamiton aron daling makita. Unsa imong baruganan ani, Consul Dave?
0: Well, kung ang gobyerno makahatag ana, attorney, okay raman na. Pero ang mga ginikanan gani, murag dumag-dumag na sa misgalastuhan sa itong mga ginikanan. Wajay po mo mga ginikanan nga naminaw na ito karon. Ito so silang hangyoon nga istoryahin ang inyong mga bata pag-identify kinsan yung mga badlungon, mga classmate nila. Kanya ang mga ginikanan, by the time magkahibaw na sila kinsan yung mga badlungon, i-report nila dahil there is barangay o baka sa eskwelahan para atong istoryahon. No? Istoryahon sa nas mga karagkuan po sa eskwelahan, ugingon man sa ato ang kapitan nga si Kapitan June Tumulak.
1: Okay, Consul Dave, no? Salamat kayo sa maghatag panahon na mo sa DYHP o sa IFM.
0: Salamat kay attorney sa inyo ang paghatag sa pagkagayon at pagpakalma sa ato mga katawan at pagbadlong sa daming mga tao na maghimo o mga planong dautan sa ato mga tunahan. Dagan kayong salamat, attorney.
1: May buntag.
0: May buntag.
1: Atong atak na alas 6:46 na standby sa ato pagbalik.

0: North Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with North Sinigang Mix.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
6: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
7: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
8: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musa ka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
7: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
8: Oo kayo, mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
7: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Dunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
10: Sa henerasyon karon anad na kita sa ginagmayng kadaugan. Nakompleto nimo ang tasks. Win. Nakapahulay ka. Win. Naka-survive ka tibuok adlaw. Kadaugan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahi nga klase sa kadaugan? Kanang pag-uli nimo anay reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslom kilig, deserve ang kalami. Kung North Sinigang Mix ang gamit, makakuha ka og aslom kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta North, kaya na nimong lutuon.
0: North Sinigang Mix, sabaw pa lang kay daog na. With North Sinigang Mix. This newscast is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow. That portion was brought to you by North Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na. With North Sinigang Mix.
11: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals will gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon imong plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang ug hatag ug extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
13: Atong atak na may galalasay 51 na sa atong pagbanuban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
12: Straight to the
13: now,
12: point.
13: Balikan na ito, mahigala ito, mga isgutanan, robotaga. Unya, karong adlawa inday kin, alas 10 gyapon ang trial. So, kung panalitan, mausab na gyud, kang impeachment court mahigala sa padayon nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nagplano mang ibalik sa hapon. Kung ibalik na, by next month pa. Pero kana next month, hapit naman eh. Kaya September, hapit naman. Ha? Unsan man ta pizza ha, karong 24 na gud ta. So, sa kasimana na lang, ha? So, by next week, anaon ta lang, next week day. Karong simana, ha? Kay ato yun next month, murag layo man next month. Ato yun yung next week na. Sunod simana na ni. Tanaon ta lang kung ilang i-implement na yun, mga sukitig paminaw. Pero, panalitag ma-implement kaya nahabalhin-balhin naman, isiguro ninyo nga kana na yun. Kay, dipindi man na ning kalakiha o ibalik na pod, ibalhin na pod. So, kiniduda ko og kinisod magkayo mga higala o kwan, nahabalhin-balhin na taneng kalakiha. Unya ang mga tao pod, isiguro po ninyo na apoy, ang sang kuto, bisa pag alas 10 panalitan, alas 4, alas 5, alas 6, alas 7, alas 8, alas 9, alas 10. Mahuman sa alas 10, 7 oras. Kay maabtan po nag-alas 11 o alas 12 mga tao, mga tuog na po kay manarbaho pa miog. Ang problema na po gabi ina po, although doon ay ang imong tanawon ang advantages o disadvantages siguro, o mananaw, kay gamay naman o ginananaw lagi. Tingalig magabi ina ay malagmit ang katong mga nasa opisina, nakakita sila kay kanigong adlaw, ting opisina may gala, di magkakatanaw, kaya nga magsigi kag tanaw o impeachment nga di amay mas importanteng trabaho on. Basig una pa kang matangtang sara hinoon ang kalakihan. Dili matangtang sara, ikaw na hinoon natangtang kaysa mong pagtrabaho, nasigi ka lagi yung apong anang impeachment. So muna nga, ibalhin sa hapon, o nga ito na padoong sa gabi, at least makakita ang mga tao. Pero problema na day, daghan pong kompetensya sa gabi, kaya na ay daghan mga higalang mga teleserye. Ngayon sa uban, ari lang may teleserye tanaw, ay mas malingaw pa man may. Padoong gining impeachment mga higalang, na wad agana ang mga tao, ug imong tanawon, a number of viewers. Unya hangtod karon mahigala kung nakabantay ta, nagkalaay, unya muraog ni, kung sa may nagtabon chises ko diro dahi, wag ko kasunod itong panahon na nga, kwanda, wala na sa may mag-ruling anang sa gag order nila sa impeachment court. So pasagda na lang niya ng kwan, mga abogado bisag kwan lang, marapadong, laugaw ng kalakihag maohon, ha? Magyagaw social media ba? No? Ang nakalahi, grabe ron nga impeachment kay highly publicized ron nga impeachment kini kang VP Sara as compared ni mo mga higala sa kang corona o kang irap. Ha? Kay kini mo kong impeachment karon VP Sara, daghan kayo po ang kwanday nga lang ang mga loyalist siya ba? Ang mga mulaban. So doon ay pikas nga habig, doon na po'y pikas. So niya, nauso na po ng internet. Muna ay medyo dakong kalainan mga sukit di paminaw, no? Ikumpara nimo sa una, wa pa mauso ng internet, di pa mga tao makabaos ba? Ang media, mga kaigalaan, ang traditional media sa una, mauray source nila sa information, so unsa mga higalay, angle mga kaigalaan nga, emphasize sa media, traditional media, maoro gito. Karon na naman, mga tao, iyahay man, o asa ka ni Dapig, nganto ka mo, ang angulo, mga higala may padakon. Ha? So mauni mga higala nga, kwan? Nya karon nga naka iyahay na lang og yaw-yaw, medyo kung walay gag order na may katugnay spokesperson ang defense apod sa prosecution. Kay kung mag-iyahay na sige, depende na nila mahiga na. Wala, free for all na ning kalakiha og gikan sa impeachment o guan, wow, yaw-yaw ka na yun sa social media, okay na. Yahay lang mahigalaga. Kinini ang hatag o usay narratives mahigalang maayo para sa grupo. Na ang mga narratives mga kaigalaan, niining mga nagkadaiyang pikas o pikas ng habig, laylain magigod o narratives mga sukit ng paminaw, pero atong balikan ang narratives mahigala sa ni Congressman Pastor Benny Abante. Kini di ang narratives dai, mao man ang narratives sa mga congressmen. Sa una pa man eh, dito pa sa Quadcom, hangtod na sa House Committee on Justice, unya karon impeachment na lang, mao ni ilang narratives nga gihimo nga kung way sa si VP Sara ano di man sa matubang. Atubang siya, matubang siya. Mao man ang gikuan ni Benny Abante. Harapin niya, no? Bakit hindi siya humara? Niya karon di lang dahil si Benny Abante mo oy naghimo anang maong narratives. Niya po yung mga abogado sa prosecution nga doon na mahigala yung mga podcast na day. Apil po sila dito niya dayon. Mo po ilang narratives yan nga dapat na para kuno madali dapat harapin ni VP Sara. Ano ato maning agi katong katawa mga sukitig paminaw kining inane? Intellectual dishonesty na gyud eh. Kay ang mga tao gud dili nimo ma-underestimate ang ilang pagsabot aning nahitabo nga trial ron ha. Mamanay problema ron kay mo na imong narrative sa imong himuon sa imong pagtuo nga mga tao ni tuo nimo sa imong pagtuo nga madani mo sa yung pagtuo nga wa sila kasabot unsa na imong proceedings. So kadtong masa nga nagsunod nila panalitan nga nituo, di okay, pero pila man nakapresent. Ang problema ni Ron kay di man mo ma-underestimate ang ilang understanding bisag wa ka kataak sa College of Law. Labi na pa, na-discuss na to this DYHP. Kinirabang akong komentaryo, may gala. Matingalan lang ko, bisag asan lang mo abot ni Gis, price, price, nagkinsa na lang, mushir, ani, abot sa Mindanao, abot sa Luzon. Mato kong Mindanao, pagpanghatag na mo sa atong mga relief goods ito, daghan na daing mga nagsunod sa akong YouTube channel eh, o sa Facebook page. Wala na ko'y control na nila. Kay, ilan namang ipangkuhan ito, sabuag man na ito. Iyahay lang post. So, samot kadaghay na hibao nga, kanang narratives nga, dapat matubang si Bipi Sara, kung wasa isa, di siya mahadlok, matubang, anak. Pagkasabot ang mga tao nga, sa impeachment proceedings, sui generis man eh, niya atong gidiscuss nga, kanang respondent sa impeachment case, iyang giatubang ang maong kaso, pinaagi nga, pwede nga siya mismo mo inaa, pwede po niya iyang abogado ra, mo inaa. O kana sufficient na, nga iyang giatubang, ni asdang siya sa iyang kaso. Not necessarily nga ang respondent mutunga gyud. Because ang pagtunga sa iyang abogado equivalent kana nga ang respondent ni tunga. Ya kana akong komentaryo ron, isabuag nang punis mga tawo mayon ha tanawa. Mo lagi sulti ni ato ni Rufil Banyok nga moro ba ni kamatuuran gyud. Kay kini ato isultis kahinginan may galamaw gyud tinuod. Nga harapin ni BP Sara, huwat na mo. Kay unod mo wana si VP Sara inig ilan ang panahon, di pampuni ang panahon. Kaniho, inani mo ganing procedure mahigala sa impeachment. Ang impeachment court mismo sa ilang rules, dili kinahanglan niya ang impeachable official muto nga in person. Duha mo ganing nga, muatubang. Pwede ka muatubang ikaw personally or muatubang ka pinaagi sa imong counsel. Pinaagi sa imong mga abogado. Muna'y atubang. Na kanang i-present ni mo in person kanang respondent, that's another story. Kana sa option kana sa defense kung ilang i-present or dili ba ang respondent. So pag-ingon ni mo nga, dapat iyang atubang mo, dapat dili pa po panahon ron, kay inyo pa man, prosecution pa man. Inig, panahon na sa defense, adto na. Malagmit mo atubang ba si VP Sara or dili, option kana sa depensa. Kung tanaw, gikinahanglan nga i-present si VP Sara, i-present na nila. Pero tanaw, wa man maka-establishan ang kaso. No need na. In fact, kanang pag-present, mahikala o ebidensya sa defense. Kung tanaw, sa prosecution, palandaan niya mga depensa, wa gid kaprobar. Sa regular court, na pwede man ang file ni mag demurer mga kaigsunan. Kung mag-file ka demurer, wa na. Pag tanaw sa korte, dismiss man eh, wa may kuwan eh, wa magkaprobar. Dismiss. Dili na mo present ang defense. So, kanang narratives niya, dapat atubangon ni VP Sara, dapat intellectual dishonesty na. Ha? So pagkakaroon at this stage, nga imog yung ipugos nga, wa man siya matubang, sa tupa hadlock siya. Karo, kana nga klases narrative. Muna, ang dunay magpapadkas-padkas anak nga inana, na mapilde, gawin mo rating ni akong program, kay ilas atong programa, masulti mo tinuod. Bago ka na hinungdan nga daghan nagsunod ginitong programa kay matinawan sila ba? At iklaro ang procedure. Ano yung procedure? Panahon pa ron sa prosecution nga mo present og evidence. So kay panahon man nila, sige, present mo nga magpatungahon niyo sa VP Sara in person ka ron. At iman kinahanglan. May nga VP Sara, mas importante na kung musuloy ko nga sa mga tao kung sa mga anak ko ninyo nga. Mga anak ko sa impeachment. So may kung anahon, butang-butang man inyong gihimo nako. Mao gina ang isulting VP Sara kay para niya sa kunang impeachment. Iyara man ang ginipadan ang mga abogado, mahiga lang mga bago pa lang gani. Pero mantigo mga abogado ha? Mantigo, pero mga bata pa ba? So, sa pagkakaroon, at this very stage, if the prosecution would insist, kunuhay sa mga interviews nga, dapat butungas VP Sara, that is intellectual dishonesty. Prangka lang nga pag-istorya. Inyo pa mang panahon, ila pa mang panahon, pag-present mag-ebidensya because the burden of proof na aman sa prosecution. Pag-abot sa panahon nga defense na, ilang option sa defense? O ila bang i-present si VP Sara, di ba? Sa pagkakaroon, probar mo kisa inyong sunod witness, kisa sunod witness, di man pwede ninyong ipatawag si VP Sara as hostile witness because siya may respondent ini maong kaso. You can call hostile witnesses if you want to, as much as you want, kinsa inyong gusto, pwede. But ang respondent di man pwede. Kay violation man na siyang rights against self-incrimination. So ang option na di asa defense. Ila bang i-present or dili? Because the moment ang defense mo decide niya ilang i-present, then that will open to cross-examination. So, karong panahon na at this very stage, niya misawa, man mo kuan, kana, paukyab na, nga ang mga tao ba nga, tuod no? Niya, karon, pila man katao ang madala nila, o pila man katao ang di madala, labi itong listeners ang programa sa DYHP. Nga kinatong programa, musulti, matas tinuod yun niya mo, niya ang tinuod niya procedure. In ano yung procedure sa pagkakaroon, trabahoan ninyo ang inyong trabaho. Sa man wala na'y kaya, sa man... Ay! Pero sige lang, pabuto na to, basi na pa sila'y duga nga mga pasabog baka or kwan, pa ipabuto. Kaya kinigunta na nabatian na mo ko sa mga tao, panahon pala squadcom, panahon sa House Committee on Justice. Sa pagkakaroon, wala pa ta makahigala, maka... Dungog, kung na bang murag makapakurat ba? Nabag-o nila. Wa pa ka ng Meridius Pretos, doon kayo naman. Panahon pa man ang squadcom, antod sa House Committee on Justice. Antod ron, wala pa'y bag-o so far. Sumo ka na nga, kanang mga nag-insist yun. Di lang kong muminsyon kung kinsa, pero medyo, kana na ang, sa mga tao na nga, sa ilang pagtuo ba, madaa ang mga tao, ang problema, dili man mo ma-underestimate. May pamatugan mo sa tinuod nga sa pagkakaroon, dili, pwede pang dili matubang si Sara sa pagkakaroon. Na naman iyang abogado, sa ito pa nakatubang na siya. Pero ikag in person niya matubang siya, dili na ito mapugos sa pagkakaroon. Kay panahon pa man sa prosecution, ang pag-present o ebidensya. Nga ato mga example sa na, panahon ni Irap nga impeachment, wala man si Irap mutunga ganito rin. Nya, gikinahanglan magumutungan dili. Nga naman, ang impeachable official ka, importante ka nga kwan, mas importante man ang pagpadayon sa imong inadlaw nga gibuhaton. Kamu lang bahala mga abogado, kamu lang bahala diha para dili, pun matandog niya kung trabaho dali. So, ato lang yung padayon niya tataon niya atong discussion na higala. Standby lang una alas RMN 558 Manila nga musunod na kanon dayon. Alas 7:05 na standby mga sugit di paminaw, balik tas, sundugang pa mga reports o mga komentaryo.
14: Live via satellite. RMN News Nationwide.
15: May nasa ang papasok ng par ngayong umaga o hapon at papangalan ng Obet. Huli itong namataan sa layong 1,680 kilometers, silangan ng Eastern Luzon. Tagline na nito, ang lakas ng hangin na abot sa 175 kilometers per hour at pagbugsong 215 kilometers per hour. Ayon sa PAGASA, lalakas ito bilang super typhoon habang nasa loob ng Pilipinas, pero lalabas din naman bukas. Habang isa pang bagyo na nasa extreme northern Luzon ay inaasahang tutumbukin ang China. Gayunman, palalakasin ng dalawang weather system ang southwest monsoon o habagat na magpapaulan sa Luzon.
16: Kasalukuyan itong bagyong Saudel at ang bagyong tropical depression na may international na Nengenari na dating si Neneng ay pinapalakas ang southwest monsoon. Ang southwest monsoon o habagat ay kasalukuyan na apektuan ang northern at central Luzon. Ang epekto ng southwest monsoon mostly sa Luzon ay magtatagal sa susunod na apat na araw.
15: Si DOST PAGASA Weather Specialist Alzar Aurelio. Samantala, yung binabantayan namang tropical depression o bagyo sa may timog silangan ng Luzon ay hindi papasok ng par dahil hahatakin ito ng Typhoon Saudel o hahatakin ito ng Typhoon Saudel palayo ng bansa.
17: At suspendido po ang klase sa ilang bahagi ng ating bansa ngayong araw na ito dahil nga sa masamang panahon dulot ng habagat. Walang face-to-face klase sa lahat ng antas, pampubliko at pribado. Gayun din po ang on-site work sa mga tanggapan ng gobyerno sa buong lalawigan ng Abra. Sinuspindi rin ang face-to-face classes, all levels, sa pampubliko at pribado sa mga bahay ng Magalang, Minalin, Masantol, San Simon, Santa Ana at San Fernando City sa Pampanga. Gayun din sa mga bahay ng Candelaria, Masinloc, Palawig sa Zambales, Kabugao sa Ilocos Sur at Batac sa Ilocos Norte. Wala namang in-person classes mula sa preschool hanggang senior high school, public at private, sa Atok, Benguet.
14: RMN Network.
18: Network News.
15: Naabot na ng National Kidney and Transplant Institute sa Quezon City ang full bed capacity. Kasunod ito ng pagsirit ng kaso ng leptospirosis dahil sa mga pag-ulan at mga pagbahang naranasan nitong mga nagdaang linggo. Dahil dito, limitado muna ang walk-in admission ng NKTI upang iprioridad ang mga pasyenteng kailangan ng agarang gamutan at mga nasa critical na kondisyon. Naabisuhan naman ang mga pasyente ng non-emergency cases na makipag-ugnayan muna sa kanilang mga doktor at magtungo na lamang sa ibang mga ospital. Binabantayan naman ng Department of Health ang sitwasyon ng mga ospital at pinagana ang referral system para maiwasan ang pagdagsa ng mga pasyente sa isang paggamutan. Nagpaalala naman ng DOH na magpakonsulta agad sa mga yakap clinic o sa malapit na ospital, lalo kung lumusong o nababad sa baha at nakararanas ng mga sintomas. Ang leptospirosis po ay isang bacterial infection na nagmumula sa ihi ng mga hayop tulad ng daga, kalimitang nakukuha ng tao kapag lumusong at nababad sa baha.
17: Report muna tayo sa Mindanao. Mahigit po sa 100 tindahan ang natupok ng sunog sa Central Market sa Iligan. Pakibalita tayo mula kay Rajman Jade o Barco ng RMN Iligan.
19: Natupok ng apoy ang humigit kumulang 167 stall sa Building C ng Central Public Market sa may Zone 10 Barangay Poblasyon, Iligan City, madaling araw kahapon. Inataya ng Bureau of Fire Protection na pumapalo sa 900,000 pesos ang pinsala sa pasilidad na pagmamayari ng Economic Enterprise Development and Management Office o EDMO. Wala na italang nasawi. Una sugatan sa insidente, kabilang ang mga civilian, BFP personnel at fire aid. Gayunpaman, umabot sa 167 na mga individual ang direktang naapektuhan ng sunog. Nagsimula ang sunog dakong alas 2:16 ng madaling araw at mabilis na itinaas sa ikatlong alarma pagpalo ng alas 2:18. Dahil sa mabilis na pagkalat ng apoy, rumispondi ang BFP gamit ang 8 fire truck at isang ambulansya habang nagpadala rin ang lokal na pamahalaan ng 3 auxiliary fire truck at 2 ambulansya. Diniklara itong under control bago mag alas 3:02 ng madaling araw at official na na-fire out ganap ng alas 5:23 ng umaga. Patuloy pa ang isinagawang investigasyon ng BFP Iligan sa pamumuno ni Fire Arson Investigator FO1 Renzi Ruyan upang matukoy ang pinagmulan mulan at sanhi ng sunog. Kasama mo sa RMN DXIC Iligan, Radyoman J. Dubarco, Tatak, RMN.
20: RMN Police Report.
15: Police at 2 illegal gun dealer ang patay sa enkwentro sa Pagadian City. Kasama natin sa balita si Radyoman Mar Alawa ng RMN Pagadian.
21: Nasawi ang isang opisyal ng pulis at 2 hinihinalang sangkot sa illegal na pagbebenta ng armas matapos ang naganap na enkwentro sa isinagawang buy-bust operation sa Purok Malipayon, Barangay Dao sa lungsod ng Pagadian nitong madaling araw ng Agosto 23. Kinilala ang nasawing police officer na si Police Major Ayman Kuzayma Pantaran, 35 taong gulang, isang intelligence officer ng Pagadian City Police Station. Kinilala naman ang 2 suspect na sina Johnny Bravo Gomez at Jerry Bravo Gomez. Ayon sa ulat ng Zamboanga del Sur Police Provincial Office, nagsagawa ng operasyon ang mga pulis laban sa mga hinihinalang suspect na sangkot sa illegal na pagmamay-ari at pagbebenta ng mga armas. Nang matuklasan umano ng mga suspect na mga law enforcement personnel ang kanilang katransaksyon, nagpaputok ang mga ito na nagresulta sa palitan ng putok sa pagitan ng mga pulis at mga suspect. Tinamaan ng bala sa dibdib si Pantaran at isinugod sa ospital ngunit idiniklarang patay. Nasawi rin ang 2 suspect dahil sa mga tama ng bala na kanilang natamo. Patuloy naman ang imbestigasyon ng mga otoridad kaugnay sa insidente. Kasama mo sa RMN Pagadian, Radyoman Mar Alawan, Tatak, RMN.
20: RMN Network News.
17: 12 minuto na ho, nakalipas alas 7, 7:12. Isang malaking tumpok ng carrots ang itinambak na lamang sa may Babalak, Mount Pulag sa Cabayan, Benguet na nakita po sa social media. Ayon sa uploader ng video na si Silva Pakliwan, matumal ang bentahan ng carrots na sinubukang ibenta sa Benguet Agri Pinoy Trading Center sa La Trinidad, Benguet. Dahil hindi na ibenta, ay iniuwi na lamang ang mga tanim sa Cabayan at saka itinapon. Nasa 79 kilometers ang layo ng biyahe mula sa Cabayan patungo ng La Trinidad. Noong nakaraang linggo lamang ay tinambak din at hinayaang mabulok ang tanim na Chinese cabbage at carrots sa kabaan naman po ng Labay, La Kamen Road, sabay naman ang tublay sa lalawigan pa rin ng Benguet. Nagpasya rin ang Benguet farmer na i-donate na lamang sa Baguio City Police ang 6 nilang carrots para ipamigay ng libre sa mga residente at mga turista.
20: RMN Network News.
15: Sa Cebu naman, yung pork ban ay pinalawig pa. Kasama natin sa balita si Radyoman Ken Galinea ng RMN Cebu.
1: Pinalawig pa ng lokal na pamahalaan sa lalawigan ng Cebu sa loob ng 45 mga araw ang pag-ban sa mga buhay na baboy at mga produkto nito mula sa Negros Island at sa iba pang mga lalawigan apektado ng African Swine Fever o ASF. Naglabas nitong weekend ang isang Executive Order No. 44 si Cebu Governor Pamela Baricuatro upang aabot na sa 90 days sa pag-ban sa mga baboy at iba pang mga pork products upang mabigyan ng proteksyon ang bilyong pisong hog industry sa probinsya mula sa ASF. Sakop ng kanyang EO ang pagbabawal sa pagpasok, pagbiyahe, pagdadala at pag introduce sa Cebu sa buhay ng mga domestic hogs, presko, frozen at processed at iba pang mga produktong baboy. Inatasan din ng gobernador ang mga otoridad na paigtingin ang pagbabantay sa mga pantalan, airport at pribadong mga landing area sa Cebu at pagkumpiska ng mga baboy at produkto nito na lalabag sa mga lagda sa ilalim ng EO ni Baricuatro. Kasama mo sa DYHP RMN Cebu, Radio Man Ken Galinea, Tatak RMN.
18: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
17: Magpapatuloy po ngayong araw na ito ang 17th araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sasalang muli sa witness stand ang dating Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President na si Gina Acosta. Ayon po kay House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, isa si Acosta sa mga itinuturing nilang smoking gun. Matapos aminin na inutusan siya ni Vice President Duterte na ibigay ang 125 million pesos na confidential fund sa hindi naman organic na empleyado ng OVP na si Colonel Raymond Lachica noong December 2022.
22: Yung kanya pong testimonya ang talaga pong isa sa mga smoking gun nito pong paglilitis po na ito. Kasi directly itinuturo po niya ang pangalang Pangulo na nag-utos sa kanya na ibigay po yung 125 million in confidential funds kay Colonel Lachica na hindi po organic OVP personnel. Yan po basically yung didebatehan doon po sa COA notice of disallowance. Bakit nila yun binigay sa isang non-organic OVP personnel?
17: Mm-mm. Sabi pa po ni Representative Ridon, meron pa silang ilalabas ng mga smoking gun mula sa prosecution.
22: Mr. Fajarda will reconfirm what he had stated during House Committee deliberations na ang pangalang Pangulo po ay nagbigay instructions para po ibigay yung po confidential funds ng DepEd sa isang non-DepEd organic personnel.
23: I think we are expecting several smoking guns but you have to wait for the canon.
17: Samantala, wala pong nakikitang mali ang prosekusyon sa pagliban ng ilang senator judge sa paglilitis basta't makabuo daw sila ng quorum. Muli namang nilinaw po ni Ridon na nasa kamay na ng mga senator judge kung kailangang ibaba ang voting threshold para ma-convict o kaya ma-acquit ang Vice President Sara.
22: It is for the senator judges to make that determination. Pero ang linilinaw lang po natin sa publiko pagka tinatanong po tayo, hindi po absolute number yung 16 sa Constitution. Ang nakalagay po sa 16, two-thirds of all senators. No? So, whatever that particular provision means, it will be up for the senator judges to decide.
17: Si House Prosecutor Representative Terry Ridon.
20: RMN Network News.
15: Lalabas ng House Prosecution Panel ang mga bagong ebidensya nila upang patunayan ang Article 2 o ang hindi maipaliwanag na yaman ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Prosecutor Terry Ridon, may isa sa publiko na ang mga sorpresa nilang ebidensya na hindi isiniwalat ng gumulong ang investigasyon sa Kamara. Kabilang narito ang mga tax record mula sa BIR box, gayon din ang ilang piling financial records na ipinasubpina ng Senate Impeachment Court.
22: Bago pong ebidensya yon, wala pong nakalaman pa ho na yon up until that point. Pagka po prinisinta po yung BIR. Pangalawa, yung pong mga bank accounts, pag nasalang po yun, syempre, wala din pong nakakita pa nung actual na laman nung pong bank accounts ng pangalawang Pangulo at ng kanya pong asawa. Pwede po natin sabihin yon na ito po yung artikulo na
2: talagang meron pong bagong-bagong mga ebidensya.
15: Kaugnay nito, nasa listahan pa rin ng mga testigong ihaharap sa impeachment trial si dating Senador Antonio Trillanes IV. Si Trillanes ang nagsiwalat ng mahigit 2 bilyong pisong pera na naglabas-masok sa joint bank accounts ni na VP Sara at ng kanyang tatay na si dating Pangulong Rodrigo Duterte mula 2003 hanggang 2016.
2: On the deck pa rin po si Senator Trillanes to give testimony, but that will be decided on that future date kung tuloy po siya o hindi. Lalo tigit, we are operating under expedited timeframes na hoping to finish before December.
15: Si House Prosecutor Terry Redon. Network
17: News. Samantala, ang impeachment trial ni VP Sara Duterte posibleng mailipat na sa hapon sa Setyembre. Kasama po natin sa balitang ito si Rajuman Condebata.
3: Simula sa Setyembre, posibleng mailipat sa hapon ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senator Ping Lacson, mas nangingibabaw sa mayorya na gawing umaga ang plenary session, habang sa hapon naman ang impeachment trial hanggang gabi upang hindi napuputol ang paglilitis. Para sa Senador, mas practical din na pagpalitin ang schedule ng sesyon at trial at ito rin ang sentimiento ng mga kasamahan niya sa majority block. Sa panukalang setup, maaaring idaos ang regular session ng Senado mula Lunes hanggang Miyerkules, mula alas 10 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon, habang impeachment trial naman ay magsisimula ng alas 2:30 ng hapon hanggang alas 7:30 ng gabi. Maaari namang lumagpas pa sa alas 7:30 ng gabi ang trial, lalo na kung kinakailangan. Sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian na pag-uusapan muna sa caucus ng mga senador ang tungkol dito at isa sa pinal ito ngayon ding Linggo. Ngayong araw naman ay magsisimula pa rin ng alas 10 ng umaga ang impeachment trial ni Duterte sa Senado. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Condebata, Tatak, RMN.
15: Masterminds ng Maleta Boys at ni Guteza dapat imbestigahan. Kasama natin sa balita Rajuman Grace Mariano.
4: Iginingit ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Redon na dapat imbestigahan at papanagutin kung sino ang mastermind o nasa likod ng Maleta Boys at ni retired Marine Orly Gotesa. Sinabi ito ni Redon kasunod ng pagbaliktad ni Gotesa at ng 4 sa 18 mga dating security aides ni dating ako Bicol Party List Representative Zaldico. Kanilang binabawi ang naunang pahayag na nag-deliver sila ng mga maletang may lamang pera sa ilang mambabatas, opisyal ng gobyerno at iba pang personalidad. Ayon kay Redon, lumalabas ngayon na kasinungalingan talaga ang alegasyon ni Gotesa at Maleta Boys, kaya dapat habulin at papanagutin ang may pakana ng kanilang ginawa. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Grace Mariano, Tatak RMN.
15: Abangan sa aming pagbabalik, driver ng motorsiklo patay matapos bumangga sa isang bus sa Butuan City.
17: Lalaking dumalo sa isang pista sa Bukidnon, sugatan matapos saksakin ng lasing nakatrabaho.
15: Ito ang RMN Power of Hyperlocal.
5: RMN Network News.
24: Butag Pilipinas sa ito po.
15: Dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
24: Commission on Elections. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
25: Ako si Xander Kayabyab. Magbabalik ang RMM Network News.
26: Ang maruming tubig ay posibleng maging breeding ground ng madaming bakterya. Isa na rito, ang leptospirosis. Kabilang sa sintomas ng sakit na ito ay mataas na lagnat, pananakit ng ulo at kalamnan, panginginig, rashes, pagdudumi, paninilaw ng balat at pamumula ng mata. Maaring maiwasan ang leptospirosis kung tayo ay mag-iingat. Gumamit ng bota at gloves kung ang trabaho'y di makaiwas sa maruming tubig o baha. Iwasang lumusong o lumangoy sa maruming tubig. Agad maghugas ng katawan gamit ang sabon at malinis na tubig kung lumusong sa baha. Para maiwasang pamugaran ng mga hayop na nagdudulot ng waterborne diseases ang paligid, panatilihin itong malinis. Ang pagkakasakit ay maiiwasan kung ang kalusugan at kalinisan ay pahahalagahan. Isang paalala mula sa RMN News.
5: RMN Network News. RMN Police Report.
0: Lalaking nagwala at nanaga ng pulis sa Camarines Sur, formal nang sinampahan ng kaso. Kamay po nung naputol na... Kamay na naputol. Doon po sa pulis ay naikabit muli sa katawan ng biktima. Kasama natin sa balita, Radyo Man Paolo Papa ng RMN Nat.
6: Formal lang sinampahan ng kaso ang lalaking nagwala at nanaga ng pulis personnel nitong Sabado sa Barangay Kalalahan Bayan ng San Jose, Camarines Sur. Matatandaan, rumesponde ang iilang kabuhan ng San Jose Municipal Police Station sa lugar kasama si Police Staff Sergeant Noli Miranya dahil sa nai-report na lalaki na umano'y baliw na nagwawala at may dalang itak. Nagresulta ang responde ng pulisya sa pagkaputol ng kaliwang kamay ni Miranya na sa ngayon ay nagpapagaling sa Bicol Medical Center kung saan sinubukan pa ng doktor na ikabit muli ang naputol na bahagi ng kanyang katawan, bagay na matagumpay naman. Kinilala naman ng National Police Commission ang naging ambag at sakripisyo ni Miranya sa pagbalik ng kayusan sa lugar. Maliban pa dito, siniguro naman ng NAPOLCOM ang karampatang tulong sa nasabing pulis na naaayon sa sinusunod na mga batas. Habang sinusulat ang balitang ito, wala pang ipinapalabas na impormasyon ng pulisya hinggil sa reklamong isinampa laban sa di pa pinapakilalang lalaki. Kasama mo sa RMN DWNX Naga, Radyo Man Paolo Papa, Tatak, RMN.
7: RMN Police Report.
8: Sa pang-report, driver ng motorsiklo patay matapos bumangga sa isang bus sa Butuan City. Kasama natin sa balita, Radyo Man Prince de las Marias ng RMN Butuan.
9: Patay ang isang driver ng motorsiklo matapos aksidenteng makabangga ng bus sa kanto ng GC Aquino, Barangay Bayanihan, Butuan City. Ang biktima ay kinikilalang si Ayan Mark Capada Justo, 25 anyos at kasalukuyang naninirahan sa Purok sa East Paradise, Libertad, Butuan City. Batay sa investigasyon ng Butuan City Police Station No. 3, ang bus ay galing sa Langihan Terminal at patungo sana sa May Robinson's Terminal, ngunit pagdating sa lugar ng insidente, nagbanggaan ang bus at ang motorsiklo. Ayon sa mga nakasaksi, mabilis ang takbo ng motorsiklo dahil sa lakas ng pagkakabangga nagtamo na matinding pinsala ang rider ng motorsiklo at agad na dinala ang biktima sa Butuan Doctor's Hospital, ngunit binawian din ang buhay dahil sa mga natamong sugat sa katawan. Sa ngayon, ang labi ng biktima ay dinala na sa isang purinarya sa Butuan City, habang ang driver naman ng bus na kinikilalang si alias Noynoy, 56 anyos at residente ng Purok Tambis, Quezon, Surigao City, ay kasalukuyan na sa kustorya na ng Butuan City Police Station No. 3. Kasama mo sa DXBC, Armin Butuan, Radio Prince de las Marias, Tatak, RMN.
8: Ang lalaking dumalo sa pista sa Bukidnon ang sugatan matapos nasaksakin ng lasing na katrabaho. Kasama natin sa Balita Radyo Man Mark Micabalo ng RMN Malaybalay.
10: Nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng isang 46 na taong gulang na lalaki matapos pagsasaksakin ng kaniyang lasing na kasamahan sa trabaho habang dumadalo sa isang fiesta, partikular sa Purok 4, Mianlas, Barangay Marapangi, sa bayan ng Kibawi dito sa probinsya ng Bukidnon. Ayon sa report ng mga otoridad, nagiinuman di umano ang biktima at ang kaniyang nakababatang kapatid matapos dumalo sa isang fiesta nang biglang dumating ang suspect na impluwensyado na rin ng alak at nag-aakmang maghanap ng gulo. Sinabihan ng biktima ang suspect na umuwi na dahil sa kalasingan, bagamat ikinagalit ito ng suspect rason ng nangyaring pananaksak, agad na isinugod sa ospital ang biktima at sa ngayon ay patuloy na sinusuri ang kalagayan. Tumakas naman ang suspect matapos ang insidente, bagamat nahuli rin matapos ang isinagawang hot pursuit operation at nasa pangangalaga na ngayon ng pulisya. Kasama mo sa RMN DXMB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon, Matik, Radyuman Mark Micabalo, Tata, RMN.
8: Meron pong dagdag pa sa akin tayo, mga motorista, mm-hmm, ngayong Linggo, partner, dahil may bagong oil price hike. Batay sa pagtaya, maglalaro sa 2 piso hanggang 3 piso ang posibleng itaas po sa presyo na kada litro ng diesel. Habang magmamahal naman ang piso hanggang 2 piso ang gasolina at kerosene. Yan ay bunsod pa rin ng patuloy na tensyon sa Middle East. Department of Energy pa rin na magtatakda ng official price adjustment para bukas dahil sa umiiral na National Energy Emergency.
0: Mga power generation company na bigong magsumite ng self-assessment form dahil sa mga force outages o mga brownout, posibleng ipatigil ang operasyon ayon sa DOE. Kasama natin sa balita si Radyo Man Gerald Ulep.
7: RMN Live Report.
11: Kailangan nga tumalima ang mahigit 40 power generation companies o GenCos sa Chocos Order o FCO na itinadala ng Department of Energy. E di ba tapos bigong magsumite ng self-assessment forms sa itong maraturang kumpanya dahil sa mga force outages o brownouts.
1: Sinabi ni Energy Secretary Sharon Garina, nasa proseso na ang DOE ng pagrekomenda sa Energy Regulatory Commission ng ERC na suspendihin ang operasyon ng mga kumpanyang patuloy na hindi sumusunod sa mga kautusan ng Energy Department. Ayon sa kalihim, karamihan sa mga ito ay maliliit na diesel-fired power plants at ilan ay hindi rin umano operational. Kaya inatasan na ng DOE ang mga kumpanya na magpaliwanag kung bakit hindi sila nagsumite ng kinakailangang self-assessment form at kung bakit nagkaroon ng force outages. Maliba dito, kailangan din ipaliwanag ng mga agendos ang pinatawag na pagbawas o itong ipinataw na pagbawas sa power generation at sa biguang maibigay itong kapasidad na kanilang ipinangako sa grid. Sa ilalim ng parukalang supplemental guidelines ng DOE, ang unang paglabag ay may kaakibat na may gita na babala at masusing monitor. Sa ikalawang paglabag naman, maaaring i-refer ang kaso sa ERC at masuspindi ang certificate of endorsement ng kumpanya. At sa ikatlong paglabag naman, posibleng ma-blacklist ang naturang mga kumpanya sa mga programa ng DOE at irerekomenda ang pagbawi ng kanilang compliance certificates at iba pang permit. Ngayon na natili pa rin habon ang kasulangan ng supply ng kuryente dahil sabay-sabay na pag-offline ng ilang malaking power generation units, particular na sa Visayas Grid. Kasama mo sa Section RMN Manila, Radyo ng Gerald B. Ulet, Pataka, RMN.
12: RMN Network News.
17: Alas 7:29 na ho, 7:29 ang ating oras. Magpapatupad po ng mas mahigpit na security protocols ang Ateneo de Zamboanga simula ngayong araw. Kasunod na rin niya ng shooting incident nung nakaraang linggo. Ayon sa presidente ng paaralan na si Father Emald Andal, nagkaroon ng emergency meeting ang Board of Trustees at doon ay inaprobahan ang mas mahigpit na pagpapatupad ng seguridad. Kabilang dito, ang pinaigting na ID check, vehicles inspection at visitor access.
13: Beginning Monday, we will implement more thorough vehicle inspections, stricter ID checks, closer monitoring of entry and exit points, and tighter control of visitor access. These procedures may take more time, especially during entry. We ask everyone for patience and cooperation.
17: Plano rin po ng universidad na bumili ng mga kaukulang gamit na tutulong pa sa kanilang seguridad.
13: These include additional CCTV cameras in classrooms and hallways, strengthened real-time monitoring, additional metal detectors, and X-ray machines at designated pedestrian entrances, and better visitor reception and holding areas.
17: Magkakaroon din daw sila uli ng full security audit na magsisilbi pong gabay sa pagpapatupad ng seguridad, pagpapakalat ng tauhan, gayon din ang pakikipag-ugnayan sa mga law enforcement agency. Nakatakda namang magpulong ang pamuno ng Ateneo de Zamboanga sa mga magulang at guardian bukas para pakinggan ang kanilang mga hinaing.
15: Sa kaugnay namang balita, ikakasa ng Department of Education ang nationwide live shooter drills bukas. Kasunod na rin ito ng shooting incident sa Ateneo de Zamboanga. Pero humihiling naman ang ilang mga grupo ng mga psychiatry expert na ipagpaliban ang pagsasagawa nito. Sa inilabas na pahayag ng Philippine Psychiatric Association at ng Philippine Society for Child and Adolescent Psychiatry, na-expose kasi ang mga mag-aaral sa tinatawag na hyper-realistic scenarios of violence. Ayon sa dalawang grupo, nagdudulot lamang ito ng emotional trauma sa mga bata nang hindi napatutunayan kung mapapabuti ba ng drills ang kanilang kaligtasan. Sa halip na live simulation ng active shooter, dapat ikonsidera ng mga paaralan ang tabletop o yung mga exercise o yung pagtalakay din sa sitwasyon at pag-usapan ang kanilang mga tungkulin at tugon sakaling mangyari ang insidente. Higit pa ng dalawang institusyon, dapat iprioridad ang kontroladong entry point at perimeter security para matiyak ang kaligtasan sa mga paaralan.
12: RMN Network News.
17: Chief ng Highway Patrol Group NCR at 12 pa nitong personnel ni-relieve sa pwesto kasunod ng umunay konfrontasyon sa mga personnel ng BOC. Kasama natin sa balita si Rajuman Marjo Domingo.
14: Nirelieve sa pwesto ang 13 tauhan ng PNP Highway Patrol Group, National Capital Region, kasunod na umunoy komportasyon sa mga personnel ng Bureau of Customs habang nagsasagawa ng pagsira sa mga nakumpiskang smuggled sigarilyo sa Bulacan noong nakaraang linggo. Ayon sa ulat, isang lehitimong operasyon ang isinasagawa ng BOC sa lugar at napag-alaman na nagkamali ng nireid na lugar ang mga nasabing operatiba, kabilang sa mga relieve sa pwesto ang kanilang chief na si Colonel Joey Thomas Caise. Ayon kay PNP HPG Director, Police Major General Romel Bakay, ang nasabing ulat ay kanilang sineseryoso at iniyak na maiimbestigahan ang nasabing insidente. Sa ngayon, ang mga sangkot na personnel ng PNP HPG ay nilagay sa Human Resource Management and Doctrine Development Division, Personal Holding and Accounting Section para magbigay daan sa isinasagawang investigasyon. Kasama mo sa DZXL Ormen, Manila, Radyoman Marjo Domingo, Tatak Ormen.
16: RNN Police Report.
18: Dating OFW patay matapos pagbabarilin habang nasa sasakyan kasamang kanyang misis sa Negros Occidental. Kasama natin sa balita Radyoman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
19: Dead on arrival sa ospital ang isang dating overseas Filipino worker matapos pagbarilin habang sakay sa kanyang sasakyan kasama ang kanyang misis malapit sa isang gasoline station sakop ng Barangay 1A Bayan ng Manapla. Kinilala ang biktima na si Mauro Estrella, 57 anyos at residente ng nasabing lugar. Ayon kay Manapla Municipal Police Station Chief of Police, Police Captain Marion Vicente Vinaflor, mula sa palengke mag-asawa at uuwi na sana sa kanilang bahay na nangyaring krimen kasabay ng Manang Pula Festival ang bayan. Lumalabas sa investigasyon ng mga otoridad na sinundan ng motorcycle riding in tandem ang biktima at nang huminto ang sasakyan malapit sa gasolinahan, isa sa suspect ang lumapit sa sasakyan at pinagbabaril ang biktima bago tumakasakay sa motorsiklo. Ayon sa mga residente sa lugar, apat na sunusunod na putok ng baril ang kanilang narinig. Sa ngayon, patuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad sa motibo at sa identity ng mga suspect. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Radyoman Albert Hiner. Tatakaraman!
16: RMN Network News.
17: Samantala, hindi aabandonahin ng Pilipinas ang BRP Sierra Madre na nakasadsad sa Ayungin Shoal. Yan po ay naging pahayag ng Armed Forces of the Philippines kasunod ng pahayag naman ng China na commitment daw ng Pilipinas na tanggalin ang naturang barko sa Bahura. Ayon po sa tagapagsalita ng AFP for the West Philippine Sea, retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, tinatangka na naman ng China na baguhin ang kasaysayan at pinalalabas na pumayag ang Pilipinas na alisin ang BRP Sierra Madre. E giniit ni Trinidad, legal at permanenteng parte ng ating teritoryo ang barko, hindi katulad ng mga ilegal na pagtatayo ng isla at militarisasyon ng China sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Patuloy aniyang ipatutupad ng AFP ang soberanya natin at titindig sa presensya natin sa Ayungin Shoal. Sa kabila niyan, nanindigan ng Chinese Embassy na makailang beses daw na nangako ang gobyerno na hahatakin ang BRP Sierra Madre simula ng sumadsad ito noong 1999.
18: Sa iba pang mga balita mga kasama, umabot na sa mahigit 6 na bilyong piso ang naitalang pinsala dulot ng mga ng habagat at mga nagdaang bagyo sa bansa. Sa datos ng NDRRMC, 4.8 billion pesos ang naitalang danyo sa infrastruktura, 1.7 billion pesos naman sa agrikultura. Nasa 29 naman ang napaulat na namatay dahil sa masamang panahon, 17 ang sugatan at 2 ang hinahanap pa rin hanggang sa ngayon. Naapektuhan din ng ang mahigit 2 milyong pamilya at umbas ng 6.9 million ng mga individual sa 10 rehiyon sa bansa. Ang pagdeklara naman ng State of Calamity ang 89 na lugar sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Central Luzon at Calabar Zone.
17: Alas 7:36, 7:36, sinamantala ng Department of Public Works and Highways ang pagkukumpuni sa mga potholes o lubak sa ilang bahagi ng kalsada sa Luzon, kabilang po ang Metro Manila. Bilang sa mga inayos ng DPWH ang mga lubak sa E. Rodriguez Jr. Avenue, Luzon Avenue Flyover, Mindanao Avenue, ang Quezon Avenue Bridge at EDSA Santolan Flyover sa Lungsod Quezon. Yan din po ang ilang kalsada sa Lungsod ng Maynila, Pasay, Taguig at Valenzuela. Kinumpuni rin ang nag-viral na mga lubak sa temporary access road sa Bacoor City, Cavite. Yan din ang kalsadang nakitaan ng lubak sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Pangasinan, Nueva Vizcaya, Laguna, Batangas at Camarines Sur. Pinuntahan naman ni Secretary Vince Dayson at inalam ang sitwasyon sa Dangwan National Road sa Tublay, Benguet, gayon din ang ground zero ng landslide sa barangay Gisad Surong sa Baguio na kinasawi ng 10. Nagtungo rin po ang DPWH sa mga bayan ng Paumbong at Hagoray sa Bulacan kung saan dekada na ang problema ng pagbaha sa lugar. Inilahad po ni Dayson ang Pampanga River Basin Master Plan at ang panukalang Manila Bay Coastal Defense Dike Project bilang pangmatagalang solusyon sa baha sa mga naturang bayan.
2: RNN Foundation News.
18: Blood Donation Marathon sa Iloilo na bahagi pa rin ng pagdiriwang. Ang RMN Founding Anniversary naging matagumpay at naroon si Radyoman Rezzy Bordon ng RMN Iloilo.
3: Naging matagumpay ang isinagawang RMN and IFM Blood Donation Marathon kahapon sa GT Town Center sa Barangay Ungka 2, Pavia, Iloilo. Kasama ng RMN Iloilo sa Blood Donation Marathon, ang Barangay Council at Sangguniang Kabataan ng nasabing barangay. Ito ay bahagi pa rin ng maraming aktibidad ng RMN Iloilo sa pagunita ng founding anniversary ng RMN Networks. Sa nasabing programa, 55 ang successful blood donors na sobra sa initial target. Bilang pasasalamat sa pagkabayani ng mga ito, nakatanggap sila ng bigas at iba pang token sa tulong ng iba't ibang sponsors. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Raj Juman, Rezzy Danioso Bordon. Tatak RMN.
2: RMN Network News.
17: Isa pa, yung RMN Oplan Tabang dyan naman po sa Pangasinan ay aarangkada rin daw ngayong araw na ito para po dun sa mga residenteng naapektuhan ng pagbaha dyan sa Dagupan City. Kasama natin si Idol Denise Brillante ng IFM Dagupan.
4: Ngayong araw, Agosto 24, opisyal lang sisimula ng pag-aatid ng tulong sa mga pamilyang naapektuhan ng pagbaha sa Pangasinan sa pamamagitan ng Oplan Tabang Relief Operation in Pangasinan. Unang tututukan ngayong araw ang Dagupan City, partikular ang mga barangay ng Herero, Karanglaan, Mayumbo at Poblasyon Weste. Tapos na ang paghahanda at repacking ng mga relief goods at nakatakda namang magsimula ang paunang programa ngayong alas 8 ng umaga. Mahalagang operasyon dahil hanggang ngayon nakakaranas pa rin ng pagbahang ilang bahagi ng Dagupan City. Mas nagiging problema ito tuwing high tide kung kailan tumataas at dumalalim pa ang tubig, partikular sa downtown area at Mayumbo District. Kaya naman, isinailalim sa pagtukoy ang mga lugar na pinakaapektado upang mas maituon ang relief operation sa mga pamilyang higit na nangangailangan.
20: Kaugnayan nito, sa Agosto 25, maghatig din ng relief assistance ang Oplan Tabang sa mga piling barangay sa Kalasyaw, Pangasinan bilang tugon sa epekto ng mga nagdaang pagbahat sa manang panahon. Samantala, nung nakaraang taon, mahigit 120 families mula sa Bacayao Norte, Bacayao Sur at Lasip Chico sa Dagupan City ang nahatira ng tulong matapos maapektuhan ng malubhan ng mga nagdaang bagyo. Ngayong taon, ang muling kumikilos ang RMN Foundation Incorporated, RMN Networks at DWON 104.7 IFM Dagupan na katuwang ang Metrobank Foundation Incorporated para maihatid ang kinakailangang tulong sa mga komunidad na patuloy na humaharap sa epekto ng pagbaha. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ito si Idol Denise, Brillante Tatak, RMN!
18: Si Alex Ayala po ay nagte-training na para sa US Open. Bala si Niel, inaabangan ko si Niel eh. Sinimula na po ng Pinay tennis star na si Alex Ayala ang kanyang paghahanda para sa US Open sa Queens, New York. Naarangkada simula August 30. Dumating na si Ayala sa New York para sa pagsisimula po ng kanyang final na Grand Slam campaign sa US Open. Sa kanilang X account, ibinahagi po ng US Open ang video kung saan makikitang nagpa-practice ang Pinay sa Arthur Ashe Stadium kasama ang men's world number 3 na si Grigor Dimitrov. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakatuntong sa US Open court si Ayala na nagwagi sa Junior Girls Single Title noong 2022. Si Ayala rin ang kauna-unahang Filipina sa sabak sa main draw match ng Grand Slam. Unang maglalaro ang Pinay sa mixed doubles event kasama ang world number 4 na si Felix Ozealiamsin. na nakaschedule mula August 25 hanggang 26. Kasama rin si Iyala sa Stars of the Open Exhibition sa August 27.
17: Go, Alex!
18: At bago ho tayo magtapos, kami po ay bumabati ng happy 34th anniversary sa RMN General Santos.
17: Ay, tapos tayong papansit dyan.
18: Yan, DXMD. DXMD RMN Jensan. Dagang salamat sa among mga solid listener.
5: Network News.
18: At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita, Radyo Man Zander Kayabya.
21: Live via satellite. RMN News Nationwide. RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
22: Headlines sa ito mga balitang lokal, Cebu City Mayor Nestor

0: Forming Unit sa Dibog Central Visayas sa buwan sa Hulyo. Balita sa sports, Teofimo Lopez, bagong hari sa welterweight division. Kini ang headline sa ato mga balita.
1: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
2: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo, dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuho ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di man unka kuwang sa ambition o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: At first I was afraid if

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga maluya ang panglawas mong importante nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 taba nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your Prime Protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
3: Ay, wala ko'y sisilyo.
2: Ay, wala ko'y sukli.
4: Wala yung sukli.
5: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian.
6: Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
7: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 0272139999 Globe Landline or internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
0: GCash Pay online. Sakto payments, secure checkouts with the GCash Pay online.
8: Grabe na karon, murag sunod-sunod na ang mga nasakit sa klase sa mga bata. Murag kada semana adunay gisip-on og ubo. Mao mga mamis, kinahanglang alerto kita. Panahon na sa pagtakod. Ang sleeping sip-on kung magpasagdan mamahimong musangpot sa ubo. Ug samtang nagkagrabe, mas maglisod sila. Maong sa unang simptomas pa lang, lihok na. Basta sip-on o pingot nga ilong, dakpa dayon with New Zip for Kids para sa ubong adunay plan. Kinahanglang magmamigurado. Sumpua dayon with So Milks for Kids. Maong karong tingtakod nga season pag-andam sa makigbatok sa sipon ng ubo. Para sa kahupayan sa mga bata, ang hinuusang kusog nga New Zip for Kids o So Milks for Kids, alagang Unilab ka na. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine maleate plus paracetamol is the generic name of New Zip. Carbocysteine is the generic name of Soul Milks. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Shop at the SM 3-day sale on August 28, 29, and 30 with 1 extra day on August 31 at SM City Consolacion. Enjoy up to 70% off on Great Pines and get a chance to win a brand new car, a Suzuki Fronx GLX AT Hybrid. Minimum purchase required. See posters for details.
10: SM 3-day sale.
9: The SM City Consolacion 3-day sale. Promo runs on August 28.

0: 8/29/30 and 31/20/26 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 263747 Series of 2026.
1: Mga kasama, nakasinati na mo anang naa ka sa trabaho, focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines, kaya man unta kaayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra ka sakit ug kalagot samtang naa sa trabaho kay nagpitik ang imuhang ipon. Kun sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas pusamot pa. Lisod itrabaho, magpingit ka sa kasakit, unsaon na lang ang deadline. Lines. Kung dunay sa gabal nga sakit sa ngipon, magpaspas relief Dolphinal that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed bifenamic acid suma sa IQVIA PMDI o IAM prescription data. MAT December 2025. Dolphinal works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho, human ang deadlines. Mutarget sa hinungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit na sa uya na sa 36 katuig. Sa panakit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor ug sunda ang giresitang tambal nga na sa uya na. Paspas relief lift kana soya na nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinal. Bifenamic acid is the generic name of Dolphinal. If symptoms persist, consult your doctor.
2: This newscast is brought to you by Sakabag ni Baby, Simeticon Rest Time to the Rescue. This newscast is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
3: Mga kasama, ako ang inyong Radyo Man po, Lauro. Luna tay maayong balita kay ang Life Extension Vitamin D3 dakog matabang sa atong panglawas. Kay makatabang gini pagpalikon sa atong immune system o kabukugan. Kanunay nga abdik ang atong lawas o makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo. Inabina sa atong mga tao nga aduna nay mga maintenance medication. Daghang mga sakit nga mutumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem o guban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali usab ng takbuyan o mga sakit. Maong paliguna ang imong immune system. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duha ngadto sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3 igo nang protektahan ang imong lawas. Kung magpakonsulta ka mo, adto alang ang mga Life Extension clinics nato. Dini sa Sugbo, sa Cebu City, naatan himutang sa Osmeña Boulevard, kanang paingon sa Kapitulyo, duol sa ta sa Cebu Gospel Church og Budok. Samtang sa Consolacion Brands nato, ana ata sa EDM Building. Atubangan sa Jollibee sa Barangay Kansaga, Consolacion, Cebu. Alang sa dugang ninyong mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City Brands na nato o sa Consolacion 0917-318-1175. O mga higala, siguruan ninyo ang inyong mapalit na soft gels dunay tatak na LA. Kay ugwa, piki ka na, ayaw dawata. Para sigurado, adto palit og vitamin D3 sa Life Extension Medical Clinic. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
4: At oras karon alas 7:50 na. Sa dili pa sa detalye sa ato mga balita, sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kain mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Advance, alagang di magkukulang.

0: Sa Rivas Detalles, mga balita, ito na ni nga ito, nga DYHP Answer to Win na promo nini mga oras sa. Ay, hug na ni sa ito nga promo. Maghatag og chance, magkarawat kag 200 pesos nga GCash. Alang nga ito, maghatag og tubag sa atong simple kayong pangutana. Unya, maka-follow pag yun sa atong promo mechanics. Kinahanglan nga, naka-like, naka-follow, og naka-share ka sa itong mga Facebook pages. Una, ang DYHP Arimen Cebu, ingon man, ang Facebook page ni Attorney Rufil. Attorney Rufil Fernandez Banio. Kunya, pili akad ito yung dunay blue nga mark check na sa kilid sa iyang pangalan, ha? Kunya, i-share po kini programa karon ni Attorney Rufil ang Straight to the Point. Anaraban ninyo di, ibutang ang inyuhang tubag sa itong question karon taon-taon, ha? Sa comment section, live na program ni Attorney Rufil, ala, ibutang din ha ang inyong tubag. Pero na-share ninyo ang programa po na Straight to the Point. Arin na sa atong pangutana, kaya pag-asa ka ron, ga-monitor. Napasya sa outside sa park, kining Osaka Bagyo Typhoon Category na rabani, pero ang international name, Saudel. Kumakasood siya sa Pilipinas, kaya ipaabot man ni nga musood siya either karong buntag o niyang hapon. Pero layo raman ni sa kayutaan or sa landmass, no? Musood lang siya kadali, niya ugma, mugawas po dayon. Tumaw na dito sa Luzon, expected nga makusog ang habagat o southwest monsoon. Muna mag-amping gihapon sa mga pag-uwan-uwan. Nala ko, makasood siya sa Pilipinas karong buntag or hapon. Kung saan na may pangan ni ining maong typhoon. Kasood na siya. Yan nga na dinis Pilipinas. Okay, ang inyong tubag. Buta din na sa comment section sa nag-live karon Straight to the Point nga program ni Attorney Rufil. Kaya ito nabalikan o yung taon-taon para makapili tao ginsa maoy makanawat sa itong 200 pesos nga GCash. Alas 7:54 na. Pwede na mo makabutang din na sa inyong mga tubag, ha? Arinatas, detalye na sa atong mga balita. Cebu City Mayor Nestor Chival mo palapad pa pagpagayon o dredging, desilting, ingon man, declogging operation, dinis Dakbayan. Kasama mo sa Balita Radio Man, Eli Bolonos.
1: DYHP, Tatak, RMN, Report.
2: Palapdan pa ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang papikayon o dredging, desalting o declogging operations sa Dakbayan. Partikular na sa mga sapak, kanal o ubang waterway sa syudad. Ang mayor patabang na sa ubang buhatan sa kagamahanan sa Dakbayan alang sa maong katayuan. Kinibisan pa sa gipaabot ng El Nino phenomenon sa musunod na pipila ka buwan. Gibalayag ni Archival, ng matag adlaw ng ipikayon ang dredging, desalting o declogging operation agip na sa adlaw sa Sabado, Domingo, matag simana.
3: Wala ni Honong Les. Although mag-game ninyo, pasignaan niya mo kalitlag og maha.
4: Mas maayong magandam kita daan.
2: Si Mayor Nestor Archival, kagahapong adlaw, ang mayor may nangu paghawan sa gaanan tubig sa Barangay Pasil o netong Sabado sa Barangay Manila at Tisa o Barangay Labangon. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radio man, Eli Bolanos, DYHP, Tatak, RMN.
1: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
5: Radyo Boy Nationwide!
6: Nadiskubrihan na nako ang The End sa katulos sa sakit nga tutunlan. Sulmiox Throat Spray na ang gamit nako karon. Dili lang muhupay sa sakit o katulong nga tutunlan, tangtang pa gyud ang mga viruses o bakterya nga mohinungdan ini. Maong end gyud ang katulong sakit sa tutunlan. Dali ra kaayong gamiton ang Sulmiox Throat Spray. Isa ka lang ang spray nozzle, i-target og spray, kaduha hangtod ka upat ka beses lang kada usa og tunga sa oras. Hangtod tulo ka oras ang pag-spray. Benzidamine hydrochloride plus chlorosidin digluconate is the generic name of Sulmiox Throat Spray. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang mga mommies, simula pa lang, sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga bagets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat, Max Alaga, Max Proteksyon din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max pa mag-alaga ng breath, kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan, mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection. ACS!
8: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas maong importante nga ligon ang resistensya og prime nga panglawas dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime, kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc, ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa Panginoon, kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos at 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
0: At oras karon, alas 7:57 na. Samtang sa pikas nga bahin ang hassle na mga patong na fees, no? May mga patong nga na mag-cash in kahit paglo-load, may patong pa rin. Buti na lang sa GCash, patong-patong lang ang good news. Libre na mag-cash in sa mga partner merchants. May bonus ka kada load with G-Load. Punta lang sa partner GCash merchants katulad ng Pure Gold, Lawson, Palawan Pawn Shop and more para makapag-cash in for free. Walang kaltas, up to 8,000 pesos per month. Sulit magpa-load sa GCash load dahil siksik sa bonus. May bonus data pag internet, longer validity ng load for selected G-Load versus regular retail offers, at meron ka pang chance to win 200,000 pesos weekly. Hindi na kailangan problemahin ang mga patong dahil tipid na sa free cash-in partner merchants. Sulit pa ang pag-load sa GCash load. Promo runs from May 22 to August 31, 2026. For DTI, Fair Trade Permit Number FTEB-2575E to Series of 2026, visit the GCash Help Center or call 2882-GLOBERTM-027213-9999. Other networks fees may apply to know more. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Marayon ta sa itong mga balita, ang Cebu Police Provincial Office, o Lapu-Lapu City Police Office, mo'y napili sa Police Regional Office 7, nga Best Performing Unit sa Tuwag Central Visayas, karong buwan sa Hulyo. O niya itong buwan sa Hulyo. Kasama mo sa balita, Radio Man Arnold Bustamante.
1: TYHP, Tatak, RMN, Report.
8: Cebu Police Provincial Office, o ang Lapu-Lapu City Police Office, na napili sa Police Regional Office 7, nga mo'y gilang at Top Performing Police Unit sa Tibok Buwan sa Hulyo, sa Tibok Central Visayas. Sobay sa lang monthly Best Performing Units Recognition. Lakip sa giila sa Pero 7, mao ang Tarisa City Police Station nga napili nga Best Component City Police Station. Samtang ang Consolacion Municipal Police Station ang Best Municipal Police Station Class A. Ang San Fernando Municipal Police Station ang Best Municipal Police Station Class B. Samtang San Francisco Police Station ang Best Municipal Police Station Class C. Samtang ang Best City Police Station mao ang Waterfront Police Station. Sa Cebu City Police Office, kining inisiyatiba kay pangunahan ni Police Brigadier General Arnold Abad aron ilhon ang talagsaon nga performance, pagparambo sa moral sa matag personal ug mapalig-on sa welfare sa mga police official, pagsuporta sa 5 focus agenda ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. sa mga binuhat nga recognition aron ilhon ang usa ka police unit nga nakahimog sulundon nga binuhatan. Sila gipaubos sa assessment sigon sa gimugna nga mga performance parameters nga naglangkob sa operational accomplishments, crime prevention ug solution efforts, gimando nga mga gimbuhaton ug uban pa ka mga tinguha nga nagpakita sa ka-epektibo, kahanay o dali nga makarespondi sa lang panerbisyo, isip mga police personnel. Ang binawan nga recognition na pakita kini sa pasalig sa Pero 7 nga mag-umol kultura sa kamaayo, accountability o gaparayon nga pagparambo sa matag unit o personnel. Pinagi sa regular nga pag-ila sa outstanding performance, nagtukmod kini sa matag usa kanila nga mupanambo pa silang trabaho pinagi sa taas nga standard. Si Police Brigadier General Arnold Abad, ang hepe sa Pero 7, midayag na ito ka mga na-recognize ka units tungod sa lang gipakita nga dedikasyon, professionalism o panayon nga tinguha subay sa ilahang trabaho. Kasama mo sa Police Regional Office 7, inyong Radyo Man, Arlo Samante, DYHP, Tata Carmen.
1: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
5: Radyo mo nationwide.
9: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Mayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton ha? Diri na ka sa mas fast o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
10: At first I was afraid.